0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad lang ga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ 3.

0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Bino, salamat kayo. Alas 8:08 na, padayon ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Mga ka-vibes, ako gihapon kini si Tonton Alco Santugo. Pero mga ka-vibes, astila no, ambot ba nga kining mga DDS? Nga nung ilang gihimong issue in town ang hyper salivation lagay town ni Congresswoman Jerby Luistro? Akong gitanaw kaganiya samtang nag-commercial break ta, halos tanan ni sila gihimo ginilang issue ba? But pasabot lagay town, wanagin sila ilang argumento? Mamersyonal na lang ba? Kay because you know, ang undanon manggog kayo ang pamahayag kagahapon ni Attorney Jerby Luistro, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag!
2: Naiusa diri nga nasa agay si Riggy Sultan. Matod pa niya, unsay naglisod ang defense gahapon ba? Taka malang kanoy oy, ngigagimanoy pa ko. Ito pa, bata pa rin ka, sir. Huwag magkakasabot sa imong gipang tabi. Oy, pag sure, one-sided ko no. Paminawon taka ha. Ay, paminaw, Riggy. Ang gipunto kagahapon ni Atty. Sheila Season, mao ni mga ka-vibes, gawas atong ningon siya nga, this is about a vice president so was elected by 30 million voters. Usa na sayang gipunto kagahapon, nga gusto lagi ko nung palagputon sa katungdanan. Ang usapa sayang argumento kagahapon mga ka-vibes, nga lagi ang karon gipahigayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Sumala pa niya is a mere fishing expedition kuno mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: Lato pa ng isda ra kuno ang prosecution kay matod pa niya nakuha ang mga ebidensya gumikan sa gipahigayon nga mini trial dito sa hawanan sa Ubos Bible Auranan. Ha? Kung kainumdo mo, before yun ni na forward nga to sa kining na saka nga to sa Senado ang impeachment case, mga ka-vibes, ang the articles of impeachment, naipahigayong paniini o hearing, ha? Upat ka mga hearing yun ang House Committee on Justice. Kansang Pangulo, mao si Congresswoman Jerby Luistro. O kadto giklaro ni Congresswoman Jerby Luistro, ilaramong guning gipugnit og maayo, kay of course, I heard the interview, nigamit og pulong si Congresswoman Luistro nga it will be sort of a mini trial, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: But you know, ang nahitabo, giklaro was sort of a kanang clarificatory hearing. Maobitaw giimbitar dito sa Inday Sayad, excuse me, Inday Sara, Wa man mo to nga. Kita mo nga kapila to kahigayon nga isguta niya nga, i-mention niya nga. May we know if the Vice President Sara Duterte is around? Wa gyud. Ang naa dito ang yarang nameplate mga kabibes. Ang lingkuranan nga basiyo. Sumaw na. Nga niingon siya, fishing expedition ko no, unya ang pagkutlo sa mga ebidensya wa mamao, mo na igipunto kagahapon ni Sheila Season, ha? Abogada nga, di kampanilya, matod pa yan nag-inenglish, pero tanaw ko, layo ra kayo sa abilidad na poho ni, basta nagtingog na, ha? Ni Congresswoman Laila De Lima, mga kabibes. Laila De Lima, wa pa to mo, wa pa tong pakita, wa pa to mo show gahapon, kay ang kagahapon si Congressman Chil Jokno, nasa

0: Nesto Office.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ato ning hubaron para makasabot is Reggae Sultan. Kamu good body DS. Pag study, pag researchan mo pag may time mo. Kamu manggod, butuo ragin mo sa barites, butuo mo sa fake news. Sos, inakog baka ko, di ba, nito o mamo kaniya ito nga na-release na sa prisuhan siya ka ni Presidente Duterte. Nang mapak pa manggaling mo, namista pa, tiyan na, nagpista pa ng uban, pero waoy hangtod ron, tuwag ihapon, na priso sa International Criminal Court. Si Ronick Bless Gumante, akala mo kung sinong malinis itong si Oliva, why not scrutinize first yourself if ano ka at sino ka? Akala mo kung sino kang malinis, ikaw na nga ang pinaka... Okay, hindi ko lang babasahin ha. Pinaka-dog ko nung... Ginagawa mong decanize nice, kailangan din manaig ang kasamaan sa kabutihan, Sir Ton. Correct yung ka diha, kababs Ronick Bless. Mabitaw nga ako siyang i-call out kay too much ra ba? Nga, kuhaan ko nung too gross ko no. Luwa mo tutuyo ah, lagi ni... Attorney Jerby Luistro. Kana lang laging kanang imong aktibidades regal. Ha? Waka load ani anang buhaton nimo ngadto si mong uyab. Ay sa staron. Real talk ta ni oy. Ha? Mo na regal ay kilas-ilas. Kay hilas kay kapaminaw ninday. Ay. At tanawan ng ambisyon ka kongresuman sa Mandawi City, tikang kang kaday, di ba? Hilas kayo ning bayana. Pero laki man ning dako, pero saan taman transgender man siya. Bag-or ba nagsaulog og Pride Month? Wa ko'y grudges kay daghan kay kog mga tarong bitaw nga higala nga mga naa sa LGBT community. Pero dili parehas aning regal uliba nga hilas ra kayo. Ang anong gutang himuon ni mong isyo ang hypersalivation? Ha? Personal naman na yung regal. Ikaw bitaw gal? Still lang eh. Napani-style ato nga city treasurer pasiyas Mandawi mga kabibs. Ang ilgiga muragray na si regal uliba. Uy! Payungan ang ilgiga. Payungan. Payungan. Daghan kang tilas la pala pa regal uliba ni Atoy. Sumala pa ni Kabibs Fred Gilmore D. Siyempre you won't agree with Kabibs Tonton kay dili man align sa idiotic DDS narratives. Also you won't believe if it's not fake news. Ana mong mga DDS real talk. Matod pa ni Kabibs Fred Gilmore D. Malagi kanang Kabibs Fred ba? Adi ako ning ibutyag kay napadadaan naman ni silag supina. Laliman kanining mga bangkuha mga kabibs. Kadaghan aning bangkuha. Ang gipadayag kagahapon, Bank of the Philippine Islands BPI Julia Vargas Branch. Unya, laing bangko dito sa Manila, BPI Green Hills Edsa Branch. Moro ba na yung payroll na to? Ha? Pero la to Kabayos Virgil no? BPI sa ta, di ba? Hehe! Happy tapuhon! Laing bangko ang Philippine Savings Bank, PS Bank, Wilson Branch. Dito Japanese Manila. Unya, BDO, Banco de Oro, BDO, Unibank, Davao, CM, Recto Branch. Sama o na. Laki pang mga bangko dito sa Davao City, mga Kabayos.
1: Arangkada Sabutan!
0: Unya laing pang bangko dito sa Davao ang Metrobank Davao Ecoland Branch mga kabibes. Ha? BDO Unibank Davao Rizal Branch, Security Bank Bicutan Branch dito sa Manila. Unya Land Bank of the Philippines San Pedro Branch dito ni Davao City mga kabibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Lakip na kining PS Bank Davao Madrazo Branch mga kabibes. Daghana ning bangko ay kog inag sinsiyo rin yung gideposito dito ni Vice President Sara Duterte o sayang bana nga si Atty. Manasis Carpio.
1: Arangkada Sabutan.
0: Matod pa ni Kabayeb Sonic Bless, sir, wag mong tawagin na Inday yan, sir, kasi masaya yan.

0: Kasi si Inday siya kahit binabalibalit rin man ang mundo, lalaki pa rin siya at yan ang katotohanan na di mo mababago, Dong Olivio. Matut pa ni Kabibes, Ronick Bless. Ha? At tatawanan lang natin siya, Kabibes! Kanang matut pa ni Kabibes 6990, good morning sir, elected si Luis Tro. Siya nahagba naman. Yeah, si of course si Regal nagpatuga-tuga, ha? Hagba oy. Wagid ka tuyo ni Congresswoman, ha? Lollipop Owano Dizon kay hagbayras politika niya siya. Nataktak pagka City Treasurer Mandawi, oy, si dekao ni taon ni Lancer Mano Congresswoman aw, taktak aw, hagba tagak. Napay laing termino, tikangkang si Regal Oliva. Amo na, you know what, gi-call out ta ka Regal, sobra ra kay ka-attorney ba? Pwede manggug ka, you know, mga ka-vibes, kinis Regal Oliva sa wa pa ni siya makontrobersyal. She used to be kanabitong program host. May kay ni siya mo host oy mga programa niya to sa IBP. Ah, may man ni siya. Pero lagi nagkasulabi ang pagka DDS. Ano, yabag si Regal Liba oy. Tanawa bito to yang gibirahan si kanang President Duterte. Eh, kalit man siya kwan. Ah, kananang kalit lang siya ka kaliso oy. Ha? Miingon si Rige Sultan, Fred Gilbordi, tiyan na, iyati ra. Klaro, anang one-sided imong papagors, oy, paniti. Naabay Inday ni muna, paniti di ba kay? Hehehe. Ha? Ayaw! Ganong na one-sided man ta din, hinga. Ako laging kikaingon, na ako gengi side sa Attorney Sheila Season. Pero imong timbang-timbangon mga ka-vibes between Sheila Season and Attorney Jerby Luistro. Kanang Rigi Sultan, ah, wa ka ma-absent sa mat, no? Nakoy, ah, kana na ang ipasabot, iyo ba? Ang imong idolo nga si Vice President Sara Duterte. Ah, paminog mayo, ha? Ayaw pag gamitag saktong utok. Ang imong utok na nas ibabaw ngabahin siya mong lawas, ha? Dapat gamito nagsakto, ayaw yak sa imong sampot, kay basig ba disgrasya, magupok yan na. Gamit nagsakto, paminaw Rigi Sultan, ha? Ayaw! Wa man ka, di man ka ma-option ka dito, basta mathematics na hisgutan. Si Vice President Sara Duterte, ang gideklara sa iyang sal-in, ha? 98 million pesos ra. Ha? Klaro na, Rigi Sultan. Apan ang nabutyag, pinaagi sa Anti-Money Laundering Council, mukabat sa binilyon ka pesos. Usbo na ko ha, binilyon ka pesos ang mga bank transaction records nga naabot dito sa Anti-Money Laundering Council. Kasabot ka, Rigi Sultan?
1: Arangkada sa butang.
0: Karon, i-apply na tong mathematics. Unsa may labaw, bilyon o milyon? Ha? Kaklaro, ana. 98 million ra'y gideklara unya sigon sa Anti-Money Laundering Council. Ang bank transaction records kailang nahipos. Kay aron ka masayod, Rigi Sultan, gamitag sakto na imong otok, ayog yak is imong sampot. Ayog yak is ra ayog lingkuri, gamitag sakto imong otok. Matod pa ni Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Anti-Money Laundering Council, ang ilang naabot dito nga report, ha? Mukantidad og 6.7 billion ang tanang mga bank transaction reports o records nga ilang nahipos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Out of the 6.7 billion nga bank transaction records kay ilang nahipos nga naglambigit niya sa gitawag og kananaang outflow ug inflow. Ang inflow ang gideposito mukabat ni og 4.4 billion pesos. Kasabot ka, Rige? Unya ang nahitabo ni sud ang 4.4 billion pesos ang gi-withdraw ang outflow sigon sa bank records sa dihang gipahigayon ang kananaang clarificatory hearing sa House Committee on Justice mukabat ra og 1.5 billion pesos. Nan simple arithmetic, Rigi. Ang 4.4 billion minus 1.5 billion pila may nahabilin. Og moingon kag 98 million pesos aw absent dekas inyong subject nga mat kaniadto sa nag-eskwela ka pa. Di ko moingon nga 88 ka absent ka lang. Kay imo nang sumahon ang 4.4 billion imong ibanan minus 1.5 billion do na pay more or less 2.8 billion. Ako ning 2.8 billion ra mga ka-vibes kay dunay 780 million nga subayunon pa. In other words, ugwa gid nila ni ma-withdraw ang maong mga kwarta. More or less dunay 2.8 billion nga naa ni ining siyam ka mga bangko nga gisguta nato nga gibutyag kagahapon na dito sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og wa ka makasabot niya na Rigi Sultan problema na na nimo. Di ko moingon nga ipahiling na nimo imong utok. Kauban sa mga DDS, ambot unsay gipakao ninyo nga di man na ninyo dawaton ang kamatuoran nga samtang nabutyag ni dito naabuti dito sa Anti-Money Laundering Council, mo insister mang gihapon mo nga limpyo si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pang ka-vibes, Fred Gilmore Day, maayar mo fake news. Rigi Sultan, sige daw, unsa ang mali sa gisulte ni Congressman Jerby Luistro sa opening statement gahapon. As explained by Kabibes Tonton, explain daw ba? Siyempre, di mo kaya DDS man ka. Muna'y kapait ba? Kaya giklaro man yun ni Congresswoman Luistro kagahapon. Nga ebidensya, mga dokumento. Ang dokumento, matod pa niya, walay color politika na. Pero kaning mga DDS, magsalig ramanggos narrative sa ilang mga, ilang mga keyboard warriors, mga Kabibes. Sumaw ni Ron nga hasta si Regal Oliva wala na daw na mamersonal na lang kay wao may katubag. Laliman ka mga ka-vibes. Ang ilang gisaligan ron kay bawa magunsa. Ampo sila nga madayon gining threshold nga 16 ka mga senador mga ka-vibes kay masaligon man sila nga lisod kabuto ning 16 ka mga buto sa mga senador as declared yesterday by the presiding officer, si Senator Judge Chase Escudero. Pero lagi, very premature pa mag-iskota ni Ana. Dugay pa man eh, kay mulanat na nigpito pa kabuwan. Muna ilang gisaligan. And you know what? As the days go on, mga ka-vibes, listen kayo dipinsaan, pananglit inig gimaw ron, inigbuto ron sa mga eksperto gikan sa National Bureau of Investigation nga moingon sila nga dili man ni kanang AI legit man ni nga video, tinuod man ni nga video ang ilarabang katarungan. Kabasa ko kagahapon sa usas gipost sa ilang mga kanang moingon ta vlogger mga ka-vibes. Tibaw kag unsa ilang ingon, splice ko no tong video nga nang hulga si Vice President Sara Duterte pagkatuytoy nga rason.
2: Ayaw!
0: Matod, okay, singan na ni Ana. Naglalis na sila. Magsalig sila sa fake news gika ni Kabayb Cha Bayo. Kapuya ni Rige Sultan, ay. unsa ni? Unsa na? Kang attorney season lagi yung insister nga naglisod ba ang defense? Uy, paminaw. I did not say ako rabang subtitle sa akong programa nga niingon ko nga ha? Kana na ang niingon si Congresswoman Jerby Luistro nga ipasikad ginila sa mga evidence. I did not say that the defense was imura ng konklusyon, Reggie Sultanoy. Pabahaw sa dito, sir, oy. Basig ko ang kalagpamahaw. Yeka ni Kabibes, 9255, may buntag, sir Tonton, kung maingon ang ilang fake news maker nga namatay na si Bongbong, tuo sa dayo ni sila, sir. Maobitaw. Maobitaw to si kanini ang Iloy Bugris. Nga muingon gid siya nga may ara kuya sursya nga si Bongbong Marcos wain na oy unya unsa mo dito kag ditong ato dito sa katong ditong pag sa ulog sa paglapa sa death march dito sa Bataan sa mo dito Iloy Bugris si Iloy Bugris yung pangutan on wa na kuno si Bongbong Marcos si President Bongbong Marcos klaro kay fake news mga kabibes. matod pa ni Kabibes Ronick Bless, alam mo Sir Tonton, ayon sa sinabi ni Ma'am Luistro na let's judge based on the evidence. Tama, yes. Talagang ganun ang sinabi niya kahapon. So ipaagi sa ebidensya niya ang mga tulibagbag, na ay matulibagbag niya ang mga senador. Kuyawan ko na ining senador Ruben Padilla, kay matod pa, galing din ako ng UP. Sa iyang UP, mga kabibes, University of Prison, pagkatoy-toy. kamong mga taga-UP, uyon mo? Di ba to insulto ninyo? Matod di kabibes, Benjamin Hildore, kabibes, in fairness to Attorney Baligod sa pag-introduce niya isip one private counsel sa prosecution ngayon sa proud Cebuano. Congrats, Cebuano. Tepa, murag dili man tigali appeal Kabibes Benji si Attorney Baligod, private counsel sa prosecution. I can't remember nga na-introduce siya kagahapon. Wa may labot si Attorney Baligod sa prosecution kay og rather sa private counsel. Kay mag-appeal siya, sigurado ko magkalatlas Libby Baligod. Wa na mga kabibes ba nga mingon sila one-sided. Wa man gikota ko kung unsay pamahayag ni sila season. Gikota sa nako unsay pamahayag ni Attorney Jerby Luistro. Medyo nakapuntos lang gahapon si sila season sa katong iyang iyang gi call out si kining Congresswoman Jerby Luistro who was trying to insist nga i-arraign ba si kanana ang Vice President Sara Duterte. But you know, giklaro ni presiding judge, presiding officer nga si Senator Chis Escudero, mga kabibes, nga natubag naman na sa Vice President, so dili na kinahanglan. But you know what? Kining itabua ba? The fact nga dili present si Vice President Sara Duterte dito, klaro yung kayo nga. Ako inyong pasultiyon, ha? This is my opinion. Klaro yun ka doon ay gitaguan si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, og ikaw nakas gobyerno, wa kaysa, anong madlo ka man mo atubang? Why are you afraid to be confronted? Wa makakaisa nga nung di magkapakita nito. Sa ligre man ka sa mga abogado, nahadlo ka nga og tuwa ka dito, makasulti kapag mga butang nga mo samot og duot nimo, di ba? Mga kabibes. Robin Padilla. okay, avoid lang ta ka vibes o kanang mga dili na mo angayong basahon diri ha. Di na po na di sad maayo. Malagi na kami ko diri ay mo ginang i-filter. Pinasikad sa lagda sa kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Unsa man na kasama si Atty. Baligod sumigaw ate kong mag-introduce siya sa sarili niya, proud Bisaya. Okay, kabibes Mario Oclinaria, si Tonton ayong buntag kanang mga haanay ni Atty. Pua, andam sila ni Zara kung masayop sila sa ilang trabaho, labayon gud sila laptop. Kibaw ka si Atty. Pua, tanaw ko di kay nang tingog. Wa man ay klaro nga litigation experience. More on diri pa sa grupo ni Attorney Sheila Season. Pua, I think ang akong basa will be their spokesman, pero inig paigayon sa hearing, dili siya mo sulti. Mga kabibes, nilapas ko gamay, maminaw sa tag mga mahinungdanon kayo, palihog, standby.
1: Aral

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Bueno, salamat kayo. Alas 8:38 na. Matod pa ni ka-vibes Ronick Bless. Sir Tonton, simple logic lang, kahit basta, kahit bata makakaintindi kung wala kang kasalanan. Kahit kanino ka pa iharap, di ka matatakot kung wala kang kasalanan at malinis ka, di ba sir? Tumpak ka ka-vibe sa Ronick Bless. Mabita na mga ka-vibes nga niingon ko nga kanang wa pagtambong ni Vice President Sara Duterte. Ah? Dako kay na og ah? Kanabang di lang tanghaga. Dako ng indikasyon mga ka-vibes nga duna gitsay gitaguan mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni ka-vibes Benjamin Aldore, ask ko lang ko kung iunsa ni Atty. Season katong na programa sa ABS nga kapag may katwiran ipaglaban mo. Ako nang i-check si Atty. Jose Season to, nitaliwa naman to ka-vibes Minji. Either I don't know, basig pareharasag apelyido, but that is worth looking into. Ako nang i-check. I'll be back to you tomorrow puhon sa atong programa gihapon ka-vibes Minji. Ako nang i-check kung iunsa sila ni Atty. Sheila. Na-surprise gani ko kay all the while I was expecting Atty. Siegfried Fortun to be the lead counsel, pero wa man. Tingali imong tanawon kung si Atty. Sheila Season mga ka-vibes nakakahon kay niyang approach ba. So, di man ta abogado, but the way I look at her, the way I size her up, puro stragini technicality sa ilang saligan. Ang ilalagin ini nga i-dismiss ang kaso tungod kay dilimao ang pagkahanay and so on and so forth mga ka-vibes. Mabot pa ni spunto niya nga ilang i-invoke ang kanang bank secrecy law. Aron dili gyud mabulgar ang mga kwartas bangko ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And it will come to a vote, pero og basiya nato ang numero kagahapon nga sa dihang gipili isi presiding officer si Senator Chase Escudero. Ha? 12 ang nibutar nga to ni Chase Escudero mga ka-vibes. Unya, 8 sa habig sa kananaang sa habig sa minoriya. Ah, nga dili mo sugot nga si Senator Chase Escudero ang presiding officer. Outnumbered sila daan. So kuno galing maabot sa punto nga moingon ang kinini ang defense panel nga dili sakto ang pabaagi kay nakalapas sa bank secrecy law and it will come to a vote, unya simple majority ra ang kinahanglan, I am confident nga kanang masalindot o masalikway ng ilang tiguha. Kay that is how I view it mga ka-vibes. Ewa may laing paagi. Kay og ma-bulgar na ginitanan kung pila ang kwartas bangko ni Vice President Sara Duterte og ni kinini ang iyang bana nga si Atty. Manasis Carpio. Inakog, ha, bakakon mga ka-vibes. Tanaw ko ang mga Pilipino. Ha? Makaingon gyud nga angay yung paphaon sa katungdanan si Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Because bank documents will not lie, di na mamakak. Inani man gud mga ka-vibes, tungod sa atong balaod sa anti-money laundering. Basta ikaw tao nga duna kay transaksyon o deposito nga mubalor og 500,000 pesos mga ka-vibes. Ha? That means 500,000 automatic na nga ma-reported nga to sa Anti-Money Laundering Council. That is mandatory. Tungod na kay ang tinguha mao nga why mga kwarta nga kanabang malimpyuhan nga gikan sa mga questionable nga tinubdan mga kabibes. So muna nga naabot dito sa Anti-Money Laundering Council, kay reported man itanan, unya, di lagi na, you can never fabricate a bank transaction record. Ha? Di na ni mo mabuhat-buhat ra. Kay ikaw mismo ang mupirma ni Ana. Na ako'y amigo nga bank manager, mingon ko na siya na ako. You know, kabibes doon, pag-apply pa lang ni mo sa bank, kana na ang bank account, naana na gitawag og ha? Matod pa niya, ha? Know your customer, ha? Detail nga naa dito. Suwat ni mo dito, imong pangan, imong telephone number and so on and so forth, personal details unsa imong panginabuhi. Humo na, kay aron masubay tanan. Unya, ug maabot na sa punto mga kabibes nga mahibawan, mautingkay ginintanan, tanaw ko, ipit yun ni Ini sa Vice President Sara Duterte. Di basta-basta ng maong kandidato. Obvious kayo ang dagan sa depensa, ha? Kaya nga no, ang ilagon nga gusto nga mahitabo, nga ayaw lang i-appeal ang mga tuig nga dili pa siya Vice President. Ha? Obviously, they are trying to cover up the years nga doon ay dagang sa lapi sa bangko nga nisulod ngadto pabor sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And you know what? Akong gisubay ka ng year 2005 until 2025. So that's about 20 years. Lakip niya na nga mayor pa siya o busy mayor dito sa Davao City, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mabito tang ang nigawas tong nga niya tong ha? Matod pa usa ka ha? Suspitsado nga drug lord nga gibutyag ni kani Senador Antonio Trillanes nga usa sa mga ha? Campaign fund contributor sad ni Vice President Sara Duterte o siyang amahan nga si President, kanyang Presidente Rodrigo Roa Duterte by the name of Samuel Uy. Ngumbutiag mo na dito pohon. O dili lang ka na, uban pang mga tinubdan sa kwarta. Kay og imong subayon, mga kabibes. Si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, human sa nahimong abogada, nahimo din siyang politiko. Nahimo din siyang vice mayor, siyang amahan. Mone pagsugod sa iyang political career. Ah, doon na sa mga negosyo, alkansi yung manggaling. Ultimo ice plot, alkansi pa manggaling. So diin man siyang kwarta. Matod pa ni Congressman Terry Ridon, kung ipasikad lang sa sweldo ni Vice President Sara Duterte, di maabot og binilyon ang kantidad nga masubay sa Anti-Money Laundering Council, oy.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So it is now a question of asa gikan ang maong kwarta, ha? Ha? Kaya og ma-establishar na, then that forms part nga gitawag og unexplained wealth. Ha? Nga gitago niya sa katawhan. Sumala god unsang pagkaunsa wa mo mahibong nga sukad sa tuig 2019 wa na niya gideklara ang iyang cash on bank o cash on hand. Ganong mo na dako kay ng tulubago ni Vice President Sara Duterte, pero idras man ni anino wa man mapakita dito Senado, mga kabibes. So, let's see the scatter, dila pa. Karong adlawa, ang mga eksperto na gikan sa NBI, O niya, unsa malagi itubag sa iyang mga abogado nga i-replay to makadaghan ang pagpangulga niya nga to ni PBBM. Nga to ni First Lady Liza Araneta Marcos o ni kanhi House Speaker Martin Robaldez. I-authenticate nila ba? Moingon sila nga kani legit ni tinuod ni. O niya, ang nakapurki niya to mga kabibes, di lang ka to, doon na pa'y mga instances usab nga diha pala gito sa kabidyo nga ni Hanna siya putol liog ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mga kabibes. Ha? Inana ba ang iyang kasilang? Inana ba ang iyang kalagot kanto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes?
5: Arangkada sa kabutan.
6: O niya, naabot at us punto nga alleged assassination plot. Otro pong napabadlong kahapon si Petra. O Petra, si Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ba, mag-unsa, huwag mo kabantay. Ningon siya kagahapon ay. Nga, simba ko ha. Ningon siya nga. Kung maunin po ito ha, kay gilalisan man ito, kinsagay ang ayan nga presiding officer. Ingon siya nga, simba ko kuno, og ma, ha, mutaliwan si Presidente Marcos. Sa ito pa, mahimo ko nung presidente si kananaang Vice President Sara Duterte. Nga, samtang nag-ung-ung ang impeachment trial, sa ito pa, mag-inis sa sanog presiding officer. Amora, biyag nanungo yung tao, Peter Cayetano, anong minaro ba nga style sa argumento? Ha? Ambot nga nung guwato, strike out kagahapon, nung ako pa'y presiding officer at to, gahapon, I will have that stricken out of the records. Kaya nga no, I just do not know, ha? Para na ako Paul to. Nga niingon siya, simba ko, ugma, mutaliwan ang presidente, you are speaking ill of the president. Muna akong baruganan sa maong pangitabo kagahapon mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And this Cayetano siblings, obviously, mga sour gripper ng taon ni sila ba? Huh? Ambot, ang ayan kang mo tingog ni ini ang ilang igsuon nga si Halino Cayetano. Mga klaro naman kayo ni sila. Matod di kabibes, copper ang hailim, kabibes, ikabuangan man sa DDS gihapon, si Win Gatchalian, nag-OJT daw. Well, Win Gatchalian could very well defend himself. But you know, in fairness to Congress, to Senator Win Gatchalian, at least iabang na-recognize ang iyang limitation ba? Kaya klaro man yun mga kabibes, nga silent man ang batakang balaod kung kinsa yun ang angayan nga presiding officer. In the case of dili ang presidente sa Pilipinas ang kananaang ma-involve sa impeachment, ang gi-site lagod kagahapon ni Alan Peter Cayetano og sayang igsuon nga si Pia Cayetano, mga kabibes, ang kadtong record sa pag-umol sa 1987 Constitution nga gisgutan dito si kani Chief Justice Hilario Davide. Pero giklaro man na nga ang ubang mga abogado kung unsa ang nasuwat sa konstitusyon, mauna na unya kantong unsa manggaling ang Constitutional Commission records, that is just for research. But whatever is the final version of the Constitution, that's it. Unya ang nagu dito mga kabibes, silent man. Gani ang Senado ang muhimo sa ilang kaugalingon nga pamaagi kung nansaon ang pagpahigayon sa impeachment trial mga kabibes. Ha? Muna'y nahitabo. Unya, kineron nga ilang gikabuangan si Senator Win Gatchalian kay matod pa nila patuga-tuga kapag ka Senate President di manday kakamao, wala sila'y mahimo. Kay ang ila ni Ana, nag-fault finding na lang hindi sila. Ha? Ila bang gustong i-distansya ang istorya? The main story is about Vice President Sara Duterte. All the rest, mga kabibes. Ha? Mga, kuha na lang na, mga dayan-dayan na lang na. Ang importante kung unsa, ang unod, ang mga ebidensya sa kining nag-ong-ong karon nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod niya ni Kabayb si Yannick Bless, yung mga Kaitano siblings pasaway. Ika ni Kabayb paning sa Ormoc, nihangyo siya sa publiko nga magpabotar siya pa Vice President pero dili mayo, iya ramang katungod ang gihuna-huna. Doon nagigay punto Kabayb paning niya, shout out niya sa atong mga Kabayb sa Ormoc City, Kabayb sa paning ha. Actually, Kabayb, nag-self-destruct ni si Vice President Sara Duterte. Sa tinuod lang, ha? Ang butog, nga no po niya siya? Nagsugod ba god, nagkatay-katay ba? Laban siya sa iyang paborito, kayang chief of staff. Dito na emotional siya, maunang nanghulga siya, unya. Ha? Ha? Unsa man eh? Ronick Bless, si Tonton, si Atty. Baligod, na-introduce kahapon, kasama siya sa mga grupo ni na Luistro. I have to check, but I cannot remember nga na-introduce si Atty. Baligod. Because Atty. Baligod, if you are referring to kining Atty. Libito Baligod, huwag man siya na-involve. Ako mang gisubay kahapon, wala akong maalala na Atty. Baligod. Hindi po siya kaparte. What was clear to me kagahapon ni noon before the impeachment trial, ang pagkadakop sa amigo ni Libby Baligod, si kani Congressman Mike Defensor. Ha? Nga, toan na rin sila ang iyong mga kakusa dito, Jingo Estrada. Ha? O niya, wa pa rin dito si Senator Rodante Marcoleta sa BGMP dito sa Payata sa Quezon City. Kay gidaan ni siya kagabi dito sa PNP General Hospital kay gimo lagi niya ang kalit na pagsaka sa iyang blood pressure. O niya, 72 anyos na ni kinini ang atong karoon ka vibes sa 72 years old pa si kining Senator Rodante Marcoleta. O niya, matod pa ni Secretary John Bicrimulya, panid-an ni sa mga doktor kung unsa gyud ang sitwasyon sa panglawas ni Senator Rodante Marcoleta, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Pero kining mga inani, kumita na ni oy. Kinumdum mong kaniadto ni kani presidente o karon congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Uy, kalit lang masakiton. Nagtaod og neck brace kay do na lagi ko nang gihambin nga sakit. Uy, pagdihang naka gi-release sa Spris 1, ni Kalit ra magkahanaw ang neck brace niya, mga ka-vibes. So anyway, kananang doon na may mga abogado niya, naamantay atong korte, depende na sa 3rd Division sa Sandikan Bayan. O niya, para na ko siya at staro, ginrabag hapon si Rodante Marcoleta, senador. Kay abi niya, i-grant ang iyang motion to quash nga gihampak mahinoon siya warrant of arrest, mga ka-vibes. O niya, pagkaon to, sila na si Mike Defensor o si ang gatong businessman nga si Joseph Espirito sa Osaka Coffee Shop dito sa Quezon City. Pagkagabi, na appeal na dayon katong laing businessman nga si Ginganlan o Aristotol Biray kay dito sa Osaka Gasoline Station sa Bonnie Avenue sa Quezon City, ka-vibes. Na-introduce siya, sir. Napanood ko siya. Sinabi niya na na-proud siya na taga Cebu. Dili si Atty. Baligod, Ronick. Si Kuan, ang imong butpasabot, si Atty. Amando Virgil Ligutan. Hindi si Atty. Baligod. Atty. Ligutan po. Atty. Ligutan po yun. Hindi po Atty. Baligod. From Cebu City. In fact, law professor sa among kauban din ni DJ Kamiat, si Clark Pasuit. Si Atty. Amando Virgil Ligutan. Muna siya. Good AM, sir. Si Atty. Ligutan sa prosecution panel. Yes, sakto ka, ka-vibes, 6990. Si Atty. Amando Virgil Ligutan. Ang taga Cebu nga na-appeal kagahapon sa kanang Council for the Prosecution Panel. Kiklaro mo na. I just don't know, mapakita mo, makapakita ba sila silang labok sa pagka-abogado kay... If you're a counsel of the prosecution panel, are you allowed to cross-examine any witness or are you allowed to point out an argument? That remains to be seen. Ang klaro noon mga ka-vibes, karong hapon, mananaw na sarta, karong alas dos, ah, human naman na itong kuhan kasaysayan dito, kuhan, kininiya ang Wimbledon, napukan ng gabi si kaning Alexander Ayala, focus na ron sa kininiya ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kani si Sammy Oy na ani legit ka negosyo nga poultry farm biggest egg producer in Davao City located in Catalunan Pequeño. Once diha si pulong nang himo nga barangay captain Matic ABC president diha nagsugod iyang iyang political career kay before okay bad boy jod batod pa ni Kabibes Benjamin Hildore. So ito ni gamay si Kabibes sa Binje kay nakatrabaho pili dito sa Davao. Tama ka nga pala Attorney Ligutan. Yes, Attorney Amando Berge Ligutan. Oy, welcome back Kabibes sa Kanoy si Roll. Ang mga politiko, bura na sila o artista, Kabibes mo na ni Cebu, listening from Bohol, good AM. Salamat kayo, Kabibes, kanoy si Rolf o niya. Kabibes, ugma, ato na sa inyong isgutan kay karong hapon, ipadayon man ang second day sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte o niya expected ang mga ahente sa National Bureau of Investigation. Maoy mutistigo kalabot sa katong pagpanghulga, alleged assassination nga gitumbok ni Vice President Sara Duterte alang adto ni PBBM, ni First Lady Liza Araneta Marcos o ni kani House Speaker Martin Romualdez. That said mga ka-vibes, dagang salamat kayo sa inyong pakig-uban na sa kanako karong adlawa din sa atong arangkada sa buntag. Sangan, gihapon sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alcosantugop nga magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw nga tanan mga ka-vibes. Hangtod ugma mga ka-vibes, ka-vibes, mauna ni.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Relax sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabay, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
5: Welcome Vibes! P-Pop is on the rise! Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision. Kaoba ng special performance sa Aja. Karon July 26, 2026 on Sunday, 7 p.m. sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Doon na po yung special pre-concert live na libre pag yun ni mga Vibes. Muna siya the ultimate P-Pop live experience at the SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 o'clock in the afternoon on the same day. Mga ka-vibes, ganahan mo makadapat og libreng tickets at ang iyong padala sa paminaw diri lang sa inyong 93.1 favorite music radio FMR Cebu. Mga ka-vibes, kita-kits sa mga ka-vibes.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Gotta get that. Gotta get that.

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka?
0: Walang kapaminawa? Dili mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:28 and you're listening to your favorite radio station in Cebu!
4: 93.1 FMR, your favorite music radio!
3: Ka-vibes, mauna ni! Longest breath, mong gunita. Welcome to the program, ang
4: Kalandrakas!
3: On a beautiful Tuesday, mga ka-vibes, sa atong pitsakarong adlawa, 7-7. Kahapon dahil kay 6-7,
4: yes.
3: Oh. Tapat ka ron, 7-7.
4: 7-7,
3: okay. July 7, 2026. Adlaw nga Martes, mga ka-vibes. Welcome sa atong tulumanon, kundi natin tibawason ang mga Oy, good morning, Ate Bay.
4: Good morning, DJ Kimiana.
3: Especially karong adlawa, no? Karong adlawa, wala tayo special guest. Pero syempre, makauban na sa nato itong mga special childs. Ato mga special nga mga interns.
4: Yay!
3: Gikan sa CTU.
4: Barili.
3: Wala lain kundi si LDN, si Michelle.
4: Michelle de ka, Joanne.
3: Michelle Joanne.
4: Pero sa magkala ni Mastery, pagtawag sa imo ha?
5: Pwede na Joanne.
4: Ah, Joanne?
3: Ah. Yan pangalan, Joanne Michelle. Pwede na mo siya tawagin Diana. Na yung tayo ba, no?
4: Diana?
3: Diana, trip lang.
4: Oo.
3: Ito, ato si silang kamusahan. Good morning, Michelle.
5: Good morning, Michelle.
3: Ano sa
5: Joanne?
3: Joanne
5: Michelle.
3: Michelle.
4: Oo.
3: Joanne.
5: Joanne Michelle.
4: Bulyata?
5: Yeah.
3: Ano sa ganyan Anga. How do you want me to, how do you want us to call you? DJ?
5: Joanne.
3: DJ Joanne. Yan. And syempre si Ildi.
4: Ponso.
3: DJ Ildi. Ayan, hi. Kamusta, DJ LD?
6: Okay ra, DJ.
3: Okay ra, ayan, no? Nanguli ba magbarili over the weekend?
6: Permi.
3: Permi, no?
6: Weekend.
3: Basta weekend. Okay. Dool raman sa good.
4: Amaw ba?
3: Ha, kadool ra ng barili, di ba? Pila raman almost, siguro mga less than 2 hours abot na ka. Imong guest intern, anga control. Very good, no? Bugal-bugali.
4: I-zoom in yung subay dira.
3: I-zoom in yung tarong ng...
4: Timan A, Jailin Libradilla.
5: Watch diba? Out!
3: Pero doon lang barili, is around like less than 2 hours abot na ka. No?
4: Mauday, ganahan ka sila mag-ulian.
3: Pero ang weekend, ang ganang mang-uli, di ba?
4: Through the fire.
3: And anyway, so we're glad na kung ano, pinapilan na ganin mo ka bulan
4: dire. Mag 1 month na, this week.
3: Isa ka bulan na, no?
4: Yes. Ayan. Very so, fast ang kuan.
3: I hope ganahan mo nakatunan.
4: Oo.
3: Dili kay puro lang kabuang, no? Anyway, Ate Bay, no, kagahapong
4: yes.
3: adlawa, you know, there were a lot of things that happened yesterday.
4: Yes.
3: To start with, syempre, no, we all know, national nga balita, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte started yesterday.
4: Yes.
3: At 2 o'clock in the afternoon.
4: Mm-hmm.
3: So, naghanap po mga feeling abogado,
4: yes.
3: mga legal experts sa Facebook.
4: No?
3: Daba may mga friends kaya kung anak, kana mga puros politika ang post?
5: Wala ra.
3: Pero syempre, di ba? Kamo makabutar naman mo, di ba?
5: Yes.
3: Makabot na mo.
4: That's
3: so,
4: good.
3: I mean, in terms of kanang mga issue sa atong nasod, unsa may stand ninyo isip mga voters kanang dapat kanang
4: vocal
3: kayo ko or hilom-hilom lang ko? Ikaw, Ildi.
6: Hilom-hilom ra, DJ.
3: Hilom-hilom ra
6: naman. Kanang manidra sa kanang unsay kuhan nila. Ilahaman na. Huwag niya puntay say ana nila.
3: Mula gino eh. Makiglaban ta, mura ba tagbadato, tagapil?
4: Sure, fire.
3: Ikaw, Joanne.
5: Same gihapon, DJ. Dili lang jud magkuan, magmurag saba. Bahala na lang sila sa ilang gipang buhat nira.
3: Oo, no, kanang
5: silent. Gihapon na.
3: Silent on, aran na ako. Silent observers lang yeah. tanong. Kana bitong, okay, buhaton ninyo na, pero inigbutar, kaya ba, inigbutar na mo, kanang inyong yes. ipubuhat na mo, resulta yun na it's either yeah. mo-vote minin or dili.
4: Oh, diba? I mean, di man tungod kay hilom ka, doesn't mean wala kay pakabanasa.
3: Maulagi na, no? Kaya ba ka na, lagi ito yung diba? Nag-post na yun, nag-post sa kanang naamin may groups to, kanang group sa kanang law students in the Philippines, ana, no? Tapos, I think, na isa ka nag-post ka na ingon, ano ko nung apathetic, no? Apathetic ba na?
4: Apolitical. Ano
3: sa apolitical.
4: Apolitical is when ganong, you don't have
3: any
4: science.
3: Ganong apolitical ko, no, ang mga kuan, ang mga law students.
4: Oh my God.
3: Oo, anak ko, no, sa mga issues karon sa itong nasod. Recommended ko dito because I value my peace of mind.
4: True!
3: Diba?
4: Put a fire.
3: Ay, nako. Anyway, aside from that, no, sporting events naman, we had Gilas Pilipinas versus Australia wherein, shockingly, pildi na sa dunk.
4: Shockingly, yun?
3: Oh, kay gitambakan tag 40.
4: Oh.
3: And pero kini jud ang akong late kay natulog gabi. I watched the whole Alex Ayala versus James, James Jasmine Paulini game, no. So but pili gapon, pili si Alex, but very close. Very close, no. Yes. Si 466463. Unya naman tay athlete diri, athlete man ni si Kuan, si Joanne.
4: Yes.
3: Okay, Joanne, kana bang ina nang mapildi ka sa mga ana mga crucial nga dula, unsa may piling ana maglagot baka? So, how do you bounce back?
5: Oh. Wait, pag last na mong duwa na pili mi like ni hilak jud ko kay
3: hilak
5: kay hindi ako nga makaya na mo ang kontra niya. Wala na mo nag-give ang among best jud ba.
3: Yeah, no. Pero okay na bounce back strong lang
4: yeah. Sure, sure
3: the fire. Unsa imong atit billiards da?
4: Chinese scatter.
3: Ani, yang atlet yang ko anong yang sport kay kuan? Scatter.
4: Paldo, diri, paldo.
3: Volleyball, no? Volleyball, yes. Yeah, no? So, gusto niya siya mulayat.
4: Gusto niya siya mahapak.
3: Gusto niya siya mahapak. Ikaw, Ildi, yun sa sport ni mo, aside sa kaon, tulog.
6: Wala yun.
3: Wala. Wala kay sport? Dili kayo ng sports?
6: Wala sa dyan.
3: Mobile Legends, eh.
6: Dili.
3: So, anyway, no? So, mauna ang mga nahita mo kagahapong adlaw. And don't you know, Ate Bay, no? Kagahapong adlaw, sad. It is the International Day. No? International Kissing Day. Oh, diba? And you know, when you say kissing, no? Mura ni siya o kanabitawang kuan. Benchmark, no? Sort of, basta mag-kiss na mo, nanay something ninyo. Diba? Oh, diba? Di man na mahitabo nga, mag-kiss mo nga, umoy something.
4: Dili po taga ingon.
3: Mau na, ikaw man na!
5: Amara po ni!
4: Mau na,
3: Mauna, no? Pero I mean, when you kiss someone, it's not just because trip lang ni mo or what. Di mo marag na yung something. I don't know, unsa na mag, unsa magani na ati, may nga nun, kahinumdum ka diha. Si katawa diha, oy. Okay. Oy, Jocelyn, imong anak, oh.
4: Sorry ba?
3: Inigat.
4: Sorry po.
3: Pero di ba, when you say, di ba, it's intimate na when, yes, when you kiss. Siguro,
4: sa lips niya, sa lips niya.
3: Oh, ang
4: example. Pwede mo mag-kiss sa agtang.
3: Ha?
4: Pwede mo mag-kiss sa agtang.
3: Mausad, pwede man sad, no?
4: Oh. Di ba, pwede sa tiil.
3: Kulain. Yucks! Fetish yarn, yucks! Ew! Ate Bay.
4: Wala ka rin nga ako.
3: Pero you know, pero siguro exception ani ka ng mga nasa salida. Because diba, they kiss professionally, diba? Artista ka or what?
4: Yes.
3: Pero if you're an ordinary individual, syempre, you will kiss maybe because there's really something, diba? So mauna, International Kissing Day. Actually, it's big ni. Big eh. Na ubang mga countries na sila gitawag ka itong murag lavapalusa ka itong longest
4: okay
3: kiss. Yes. Ano, diba?
4: Na dogs jua na nila.
5: Hoy! Hoy! Hoy! Si mama.
4: Sorry po, tita.
3: Diba? Oh. Pero the question is, mo nag-mention naman yung Tanik. International Kissing Day man yesterday.
4: Yes, DJ.
3: No? Ang pangutana ni mga ka-vibe. Bunda ka, ayaw.
4: Bunda ka, uy! Tupag, ginadyuan.
3: Ang pangutana kay. So, ito yung pangutana ganun.
4: Pwede ba mag-kiss bisag walay relasyon?
3: Oh, yeah, no. So, muna akong giingon. Pwede ba mag-kiss bisag walay relasyon or walay commitment?
4: Oh.
3: Pwede ba na nga mag-kiss na mo tapos dili pa ka committed? Oh. Oh, mana Jailin, yun naman diha. Oh, di ba? Pwede ba na nga mag-kiss na mo niya, wala pa yung relasyon, di pa ka-committed niya. Oh, oo, pwede na?
4: Pwede ba? Pwede mo? Oo! Pwede na?
3: Ate Bay, nga nung pwede man.
4: Si Joanne naman ba?
3: Oh, Joanne, nga nung pwede man. Okay, sige na, i-comment si Nay Mumucha. Sige, go. Oh.
4: Para sa iyo, ha?
5: Para sa ako, kay pwede rajud siya.
3: Nga nung pwede man.
4: Pwede rajud.
5: Pwede rajud.
3: Nga nung pwede rajud.
5: Kay kuan man, kanang... Kanang as an adult, pwede ka nang...
3: Adult na din ka?
5: Yes!
3: Kap! Go, go, go.
5: Okay, kanang kuan, kanang kabalo na ganimig, unsay mas maayo, unsay mas dili. Maayo na na. If kiss Raman Jod, if kiss ra, kay... Hala, patay.
3: Yeah, so, patay. Naminaw si Mama Marites ni mo.
4: Ano, Tita Marites?
3: Dita, kuan na ni. Lingaw-lingaw.
4: Sige,
3: go, para yun.
5: Pwede ra siya DJ kay kanang as an adult kay kanang kaya na namo nga i-handle og unsay mga sakto or dili nga sakto nga buta.
3: Oh. As an adult LD, tubaga.
5: Tubaga.
6: Pwede neutral lang.
3: Dili neutral.
4: Dili pwede.
3: Dili neutral.
6: Dili, sige, stand na lang nako kay.
4: Para.
6: Kwan, dili.
3: Kay ngano man?
6: Sige. Saan mapag-stand na? Kwan DJ ka nang ay, depende.
3: Unsa man yun ka? Dili ka, depende. Taruha di hagi.
4: Wala ba, kami tanong ka, diba?
6: Sige ka. Dili, DJ. O niya na lang if ka nang kwan.
3: Ngano man?
6: O niya na. O niya na lang if ka nang nanagin mo yung relasyon kay para mas ka nang dili gali siya ka nang like namagay ubang laki nga like first ka nang first meet pa lang ninyo kay mag-kiss na mo ya lain na ilang pagtanaw ni mo
3: yun
6: lain na yung ka nang wala na yung respeto sa ka nang
3: pagali ay isi girl
6: isi girl
3: di pa gani uyab kiss na dah yun isi girl. Oo, naka first base na dayon ko. Tubag.
4: Well, para sa ako ah, ang pagka-easy sa babae, dili siya ma-define kung nag-kiss na mo or wala.
3: Sige.
4: As what? Naana si DJ Kimet kagalina, nga basta mag-kiss na galit mo, meaning na ay something. Pero when you say na ay something, that does not mean nga committed na ka. Because again, a kiss is a form of tawagan ni connection.
3: Connection. Intimacy ng kiss. Kiss lang connection. Connection mag-kiss na lang ta perme.
4: Oy,
3: ang kiss intimacy na asa ka na. Pwede gani ka magkasakit, pwede ka mo ubon, pwede ka sip on. Yung connection ra.
4: Oy, pamilya sa sabo. Pero among god, ang kiss is a form of connection, romantic connection. Yes, right? Doesn't mean ngayon na ito magkisa ka lang kita na gyud. It doesn't mean like that, diba? As what you have said again, ang kiss meaning naanay something. So it can be kang relationship man good, pwede man na ma-define as someone with a mutual understanding. Someone who's not someone.
6: Sorry, abiday! Hoy, ha?
4: Jailin! Marili, ha? Hoy, Jailin, lahanan na ako si Kuano. Ay, gabisag wala pa mo na kayo sa iyo uyab, nag-kiss na mo! Pero para sa ako, ito DJ Kimet, kani siya. And I don't like nga we define someone as an easy girl just because someone let the man kiss him or kiss her, sorry.
6: Correct.
4: Pwede man nga, sige mo kiss ka sa ako because I like you. That can be one of the reasons why, right? Pero that doesn't mean nga, nagpa-kiss ko sa imo, easy girl ako, ay, kani siya ang babayhan na, kani siya makuha.
3: Define na siya, pero put yourself in the mind of a guy. Muna ko, di man naingon nga, uy, muna na siya definition sa tanan, no? Huna-huna, ang lalaki, unsay huna-huna na lalaki ko. Ang una-una sa lalaki, uy, makisa na nako siya, unsa man be?
4: Muna.
3: Again, yana ka nga, dapat dili mo ang definition. That's true. Pero, ang definition sa utok, ana sa lalaki, di ba, that's why we even have, we call the first base, the second base, that, aso ka na, dili pa mo uyab, naka first base na ka.
4: Well, gonna be on him.
6: That's
4: gonna be on him. Mauna yung problema karon because most of the time, diba, may ganun ka, ay, mo man ko na ito tanaw sa lalaki sa ako. Well, I'm not a guy. Nakigrelasyon ko ni mo, not because I wanna be like you, because I like you. Mauna siya, dili ko makigrelasyon ni mo because mukis ko ni mo, dili tungod kay para sa ako, mukis ko kay ang tanaw sa ako, lalaki sa ako, ingon-ani. Nikis ko ni mo because this is my genuine, this is my genuine attraction to you. And not because I wanna be like you. I am liking you.
3: Oh my, wala magkulingon nga you're gonna be like us, no? Ang point na to, ani, kung nana ka nga, muna'y problema ka ron, to solve the problem, edi-dili ka magpakis.
4: Wala ko niingon na ang pagkis sa usa ka lalaki, it's a problem. Why are you stating it as a problem? It's a problem.
3: Ikay niingon, muna'y problem di ha? Ay, kay niingon ako. Nag-witness. Muna na po na siya nga, ay, selective listening.
4: Because you are selectively listening, argument. Because the truth is, ako ang giving a problema is how you state it na basta mo kiss na gali ka, first base na gali na, ay easy girl na siya. That's the mindset. The problem is the mindset, not the kissing part. Now, what I'm trying to say is that, kaya ni Mangunin, di ba? Basta mga laki, kung anak, kuan ha, mangyo tayo mga bases, physical bases.
3: Oh,
4: ay, basta magka-first base ko, kaling babae. Dili ba na siya yung unana?
3: Oh.
4: Ako, kung magpa-first kiss ko sa imo, that doesn't mean I'm an easy girl.
3: Oh.
4: I just know, this is my genuine like for you,
3: oh,
4: but that doesn't mean you can easily get me like that.
3: Oh, sige na sila gatawa. Oh. Oh. Tumag, tumag, Ilde.
4: Ha? Tumag, diba?
3: Oo,
4: oo, oo. Kaya hindi na dahil.
3: Ano sa may sayo ni mo, Ilde? Oo, Ilde. Oo, tumag na, Ilde.
4: Diba?
3: Arin
4: lang
3: ka
4: mo.
3: Lain na ba?
4: Oo.
3: Oo, Ilde. Oo, ikaw, oo.
6: Wala, nahurot na akong...
4: Because we have, kanit din, noon din siya, DJ Kim, and koan. Like, we have to debunk it, no? Sa panahon manggod karon, and even before, no, people see it, basta ang babae gali, dali makuha sa lalaki because nagpa-kiss, easy girl na siya gayon. It's not like that, no? And we, and girl, no, sa mga naminaw karon, women as we are, we also have to know our boundaries and know our limitation and know our worth. No, not because I am allowing you to like me, I am allowing you to touch my hands, I am allowing you to kiss my cheeks, does not mean I'm allowing you to disrespect me.
3: Maulag ina, ate binara ka, set your boundaries. So dapat, dili ta basta-basta magpakis. Oh, boundaries man ka ha!
4: Oy, di, so, mauna siya ang question
3: na ron. That's one boundary. Dili ta dapat mag-kiss, kung dili pa tauyab. Maybe holding hands pwede. Pero, kiss man good in again. Kiss is, di ta kaingon yun nga. Kiss na, intimate na, ate bae. Oy,
4: as, kung mag-ingag yun.
3: Ay, pwede mo. Mauna itong defy. Usap na itong kiss.
4: Oh my God, again, kay form of kisses.
3: Oh,
4: we have
3: ate
4: smack.
3: Bay, ate Bay,
4: we have torrid.
3: Wala, like, ate Bay, muna na akong gidefy na kiss, dire.
4: Oo, ganyan. So, let's define. How do we differentiate a kiss ba di ay?
3: Oh, kanang, kanang, kanang, kining, kining, kining a kiss nga atong gidefy, kining hinagkanag pinakatay.
4: Ay, ako, okay, dili man, kung araw man ako, kayong pinirma, kayo naman, kanang, kalitra ba?
6: Kalitra
4: ba? Ano, pinakatay, dugi man mahuman, kaya tagaas man kayo, sumpay-sumpay. Pirma lang naman,
3: ate bae, when you say, when you sa, again, when we define sakto man sa kano, when we define kiss, kiss pwede beso.
4: Yes.
3: O pwede beso. Pero kanang kiss na nga sa mga ang atong topic diri is manguyabay man. So, kato yung kiss nga kanong kuan.
4: Ay, kanang ato naglaruhon kay ang mga definition sa kiss.
3: Mga more than
4: 5 seconds. Kanang makaingon na kanga, uy, laway naman to.
3: Uy, yucks, ew!
4: Sorry po. Amin na, kaya kung kiss lang kanang smack, pwede mangyod kayo bisag wala pa sa relationship.
3: Yan ni mahong judge.
4: Uy! At least judge kasi mahong utan nga kita ko yung magabi.
3: Yes. Pero again, excuse me po. Ilde po bang?
4: Chini, ikaw ba yan?
3: Ilde, Ilde, Ikaw.
6: Wala ko ikatong.
3: Oh, hindi. Ano sa man? Tanong mo, di yun pwede? Or pwede yun?
6: Dili yun. Neutral na lang ba?
3: Dili yun pwede. Basta
6: dili
3: yun.
6: Dili. Dapat na yung label sa. O saan yun mag-kiss.
3: Check the label.
6: Okay ra, holding hands. Okay ra.
4: Mao ba? So kato nagka-uya mo before ba nagka-uya mo?
3: Ay, mamirso na.
6: Mamirso
3: na.
6: Nagunta lang yun. Dili yun mata.
3: Mauna, mamirsonal.
4: Because again, tinood man, no, kung ang again, ang mga definition man, kung kitong pinirma ka ila ito, alakalit
6: lang dira yun,
4: diba? Pero
3: kung pwede man, for example, I drop you off na,
4: pwede man, diba? Say, for example, kaya pwede man, go, nga, nanguyab, say, for example, nanguyab, bug 5 months, tinood ba yan, ha? Na mag-iubar niya babae po, musugot na yun, because, ganahan sila, nga-uyab, dayon sila. Bakon man gud ni siya subjective man gud nang ingon ana no naapoy uban nga 1 year usa ni sugot pero within that 1 year na sila ka nang intimacy in a sense nga mag holding hands na they know each other na they can finish each other sentences na
3: they can finish each other
4: sentences
3: karuhan di ate bae
4: bastos sentences ba ingon ana ba nga within a year kay diba tinod man sa kana naman uban nga 1 year manguyab wa gyapon ni sugot pero within 1 year kay nagkaila na sila ako kabaw na ko si mong favorite color. Tumangutan ako asa tamo kaon, kabaw ko nga, ang mag-Jollibee ta, peach mango pa.
3: Natural, kaya ikaw may, ikaw may tigbang kapirme.
4: Dili ba personal? Dili ba personal? Mabi ako nag-ingon ha, nga favorite mo, tagalapulapo.
3: Kay Baujud ka nga, black ay ang favorite color.
4: Dili po,
3: Jay. Kay Baujud ka nga, mga tujog busay.
4: Ano,
3: kay Baujud ka nga, ang tubil kay kuan. Iksi eh.
4: Ay, pilapin, out and out, you know.
3: Ang pultang kay Kinintos. Ano ba?
4: Nilimut Kinintos.
3: Umaw ba?
4: Mahal ang kuwan.
3: Pero yun sugar mommy lagi.
4: Pero mauna siya para sa amo. Kung so, pinapirmahay lang at kiss.
3: But ano, as we kanang consolidate this topic on, di ba, kini kay again, sa panahon magugaroon, murag yano na lang kayo nang ipanghatag mo.
4: To the fire.
3: And para sa ako, tinood na ni nga teka, not just for the sake of debate. And I want to listen to the point of view ni Ilde og ni Joanne on this one. Karon, sa masong gingon, yano na lang siyang ihatag.
4: True
3: no? It's just that, when sometimes when we get drunk, we kiss.
4: True.
3: Diba? And then without any meaning, no?
4: Wala lang,
3: but if you're growing up with something, with as a person, nga murag, you understand the value of it. You understand the essence or the meaning behind it. No? Murag bitawag na tarnish na, murag wa na ibili ang usa ka hawk.
4: Yes.
3: Diba? Like for example, when you kiss your mom, diba? When you kiss your dad, there's a message behind that. It's an act, but there is a deeper message.
4: I love you.
3: Oh, behind anang kiss. No, nya, karon ko, hubog ka pa. Takarakag pang hawk diha. Nakalitos diskuhan. O, di ba? O, di ba? O, nakahidiskuhan. Hulo, unsan mo sila diri. O, di ba? So, mauna, no, mura siya ni degrade na bitaw. And, mura para sa ako, it's a sad thing. No, same way, yan ang, sa yun, yan na lang tang, bisag kang kinsal na to. Dapat magod, it's a goal eh. Kumbaga, aniya, ang mga lalaki usually, if ever manguyab me, we look at it as like a stairs, hagdanan ba?
4: Step by step,
3: di ba?
4: Pag success.
3: So, if ever kiss na siya, usan siya sa mga highlights? Oy, nag-kiss na may.
4: Yes.
3: Or nag-holding hands na may. Highlights na, we value that, no? Again, oy, nag-kiss na may. Tapos, oy, nagpuan na may. Nag-date may. Oy, gipaila-ila na ko siyang parents.
4: Yes.
3: Of course, di ba? Kung sa mga gani, pinakatumoy ang rurok ng tagumpay ng kanyang hagdanan.
4: Climax.
3: Di ba? Kung sa mga gani, no? And that's how we look at it. No? So, if ever, di ninyo taga-value na ang kiss.
4: True.
3: Kung pataka na lang tagpag-kiss bisag kinsa, bisag, wala tayong intimate connection with that person, maubos ang value.
4: True.
3: Mura siyag ka ng stocks ba? Diba? Daghan nag-supply, gamay lang demand.
4: True.
3: So, come on, Ildi and Joanne. Let's have it. Si Ildi may permi unag ina. Si Joanne napod garon. So, unsa may tanaw ninyo, Ana, kanang magpakis bisag dili pa uyab. Tinud-anay ng opinion. Okay, go.
5: For me, DJ Kate, like, dili sad siya pwede ba kay kanang daghan sad kay mga bata karon like nag-uyab-uyab na ana niya. Kanang, like, ilaga.
4: So, uyab na. Pwede na mag-kiss kayo naman.
5: Like, magkanang, murag, kanang iya pang panguyaban ba na?
3: Na.
4: Na.
5: Nga kanang,
3: tapos, sa'yo na hangyan ba? Kiss ko, B.
5: Di ba? So, daghan dyan kayo mo na nga. Ginamagaw ka ng kadit lang ba, anak? Kiss ka
4: lang. Kadit lang. Kadit lang. O, saan
3: laman ni
4: Pilagunit siya, day!
3: Pila kasikans.
4: Pila man ni kasikans sa masakpan.
5: O niya, kanang daghan kay mga bata nga kanang mag-uyab-uyab na niya. Like, ilang nalang yanu-yanuhon ang kanang word nga kiss ba? Like, wala sila kabalo kung sa'y meaning inana.
3: Ano? Mo na to. Okay, Ildi, ikaw.
6: Dili sa DJ kay nanguyab pa man siya niya. What if dili din mo sugton? Ya, dili mo sugton niya. Na pwede nang uyablain. Mag-kiss na sad mo. Daghan na kay makis.
3: Yeah. I think kanang apart po, I would somewhat agree kay ngano panitan. Kasi ganang kini mga laki, especially sa mga friends. So, sa circle sa ni sila, di ba? Palitan, mga friend mo, ang nanguyab ni mo kay friend po ni Kuan. Palitan, wako sugta pero nag-kiss na may. Gipanguyaban ron. Pangyaban ako na pero nag-kiss na may. Pangyaban ba ma,
4: yes,
3: marap po siya again yeah. Atong paminaw ang ako lang huna-una is that murag mo degrade bitaw no, but again syempre I also understand from the point of view nga dapat po bisan pa magdili mo uyab, but there should be something else,
4: yes,
3: aside sa fact nga manguyabay ra siya. Like maybe manguyabay wala pa ni mo gisugot pero MU na mo,
4: yes, yeah. Kana as what I told I was what I've mentioned earlier ba, there should be intimate connection. When you say connection, my God, it's not just ako ang naibog sa imo. It means naibog ko ninyo. Mutual siya ba? It's a mutual understanding ba? And I would agree with you, no? Tinuod yun na nga, ma-degrade yun ang value sa kiss, because a lot of people right now, it's not just, let's face the reality, DJ Kimiat, people nowadays don't just look for kiss.
3: Oh, syempre, di ba?
4: They go down to
3: third
4: base.
3: They go beyond that.
4: Yes, and muna tinuod yun sa panahon karon, and I think we all have to face the reality nga, we have to understand that these things are happening.
3: Tinood,
4: no, more than just kiss, more than just second base, there are people that are looking for third base and then goes home after.
3: Tana, third
4: no
3: base,
4: connection.
3: Pati flower base.
4: Di ba? Flower base, gigamit, kibis-bisan ang flower pagkahuman and then wala na. Alam ito? Mubaya na ang tinuod sa, I mean, if
3: that's
4: you guys
3: true,
4: are not aware,
3: true.
4: People nowadays are into these kind of things and it's sad, no? And I think muna ang ako realization, because even before ko nakag-uyab-uyab, I've been to a lot of dates before, not that I'm kissing after dates, but mauna ako ang realize na most of the people right now are so scared of commitment that they think it's easier to go to third base rather than being committed to someone. No, mauna ang realidad sa panahon karon.
3: So para ninyo Ildi o Kwanri, requirement yun nga commitment sa yun.
5: Yes.
3: Ano man, paki-explain Ildi. Paki-explain. Ay, kung isi-isihin.
4: Paki-explain.
6: para na ko DJ kay dapat commitment lang sa jud kay wala man gud ta kabalo sad good pasa para sa akong gingon ganina wala ta kabalo if kanang basin day karon kay kanang namoy kanang mutual feelings niya basin isunod kay mawala na niya dili para pa mo uyab yaw ya nagkiss-kiss na madira niya narabi jay ubang laki ngay panabi jud na sila mga barkada
3: kiss
6: ipanabi nila na nakiss na mi ana bisan dili pa ko ani na
3: tinuod na usay pa jud kay ang nahita mo kiss pa panabi kay pakapinan
4: yes nakagibay na
6: ipunan
4: pero ako ang take ka na DJ Kimet na taray kuan invalidating no ako karon siguro maybe because I'm able to trust and understand my worth ba establish na ko sa akong kaugalingon nga regardless of what other people say about me aka niya na wala ko nang pakalimpyo no bisan pag asa siguro ko kuan mo siguro na usa sa ako ipanghambog nga kanang dilibit ako bisag kinsa lang ang info nga na ba and I think people have to know that no nga kanang tinuod gyud na nga dapat imo nga pong i-evaluate imong kaugalingon ba nga not because I like you kasi dayon ta ba lang dito ya dapat imo pong i-assess imong kaugalingon unsa man dapat okay. Magyud
3: tinuod gyud na kay ano posible man na manguyabay na nimo pero dagan sang ipanguyaban
4: oh dito ay kay ina sa usa ka adlaw lima ka mo kabuo kikisan pwede man di ba
3: unsa ni siya diri unsa man siya mo ra man siya nag stamp collection o stamp diri stamp dito
4: oy patay lang ni kabuo ko ba ikaw man na po di
3: ba Joanne, ikaw Joanne, requirement Jod. Nasa'y commitment.
5: Yes.
3: Upay ba't mo yung say commitment na not necessarily nga dapat uyab ni Jod kayo? Like, maragnaan na Jod something lang.
4: Exclusively dating. Something yun, Anna.
5: Dapat Jod ka nang like, nakanang naki-feelings niya ba? Usak ka mo, kuan Jod niya.
4: Kaya kasi hindi ko comments.
3: Yo, what's up? Okay, go.
5: Dapat ni mo evaluate mong self ba nga ka nang as a girl.
4: And even sa lalaki,
5: yes.
4: Kung isa sa mga lalaki, dapat ingana po niya. Kanang kung unsay mo ang pagrespeto sa imong kagalingon as a babae, dapat ingana po niya ang pagrespeto sa mga lalaki.
3: Yes. And sa mga lalaki po, no, ayo sa so, mga lalaki na minakor, ayaw mong panginana. Sun ako ninyo, tsara. Pero doon ka na balitan. Balitan, manguyabay ka. O niya, nakay motor. Manguyabay ka, nakay motor. O niya, ikaw, taga konsulasyon ka. Niya, ihatod ni Mugmingla. Example, Rani Dayan, hindi ikaw na
4: yan. Okay, Rani. Nakasubay ko ganyan na. O, taga konsulasyon.
3: O, nung kanang layo ligay ko gihatod wala man lay bisag kiss
5: oi bound ra
4: nakasuway na ko ana ingon na oi asa man ang kiss wala dili
3: wala pa bound di ha wala oh di ba and speaking of which na ko na witness sa actually na witness
4: oh my god
3: na ko na witness nagatod ko sa akong wife sa kining IT park sa Philinvest so pag drop na ko niya nay nagwa nang gi-drop okay nay nagwa nang gi-drop klaro kayong manguyabay to
4: ngano man
3: ngano man pag naog sa babae ang guy iyang gipuhubo po diyang helmet so I think nag-expect siya nga na something tapos anawab niya na mabay nga fine nagpagyo trabaho bye bye na anawab tapos
4: pag
3: magbabay kay ang lalaki nga sige babay na lakaw na siya
4: pero di ba diba usually basta man nag-uyab na naanan na mo magsikat at puhat diba magtanggalog
3: diba tama
4: salamat ba ingala na
3: pero ano nagpagyo trabaho Ay, ano na ba ko? Alam mo, nguyabay niya. Wajud ka kiss.
4: Wala ka kiss, sayang. Mahal ka gasolina.
3: Yung una-una, sus, ginuho ko.
5: Ang gasolina.
3: Tigutsinta ang gasolina sa special pagyur ni ako, ah.
4: Yan, kay nihapit. Nihapit pagyur ng pagkaon o sa ni duty kay para busog o sa
3: mukhay kong nagpahapit. Nagpadala pagkape. Wala man yung aroay.
4: Wala man na yung
3: Pero mao na ano again because again a kiss is really a message
5: yes
3: you know? Para sa inyo ha this is the last question unsa man ang kiss gaina na si ikaw what is a kiss for you
5: for me kanang kiss is like kanang romantic mm-hmm. Dapat na kay kanang feelings for kanang niya mm-hmm. kanang if mo commit kana nang mga kiss ina nang mm-hmm. mga or unsa pa na idera kay kanang as a girl man god kay kanang dapat na to kanang i-value ang kuan kanang self na to ba kay wala ta kabalo sa uban nga laki ina na nga manabi yes. sila nga ay kana nagkiss na mi ana niya nya sobraan og tabi ba ina na
3: pati na no
5: pati na nun kaayo ka sa
3: and tinuod na ate Beno I would like to mubigibak ko atong iyang giingon nga no bisan pag miingon ta nga okay pa kay sa isulti sa ubang tao at the end of the day ipanabi man gud gihapon nila so daga na ang bisan pag ikaw okay pa kay I'm confident kay boko din na tinuod but the end of the day ipanabi kanila somewhat it will affect your moral ba no bisan pag maingon ka kana mo pakialang ingon nila di ba kay mo lagi na usay man gud dugangan because you know so again kiss is really something
4: mga dili tinuod nga mga lalaki
3: correct mga kana sila
4: kay ang uban nga mga lalaki para sa ila trophy man gud ang mga ingon ana mo na mga lalaki nga para sa ilang pagkalalaki ma feed ang ilang ego mo na lalaki para sa ila mo na mga dili tinuod nga lalaki
3: dapat dili trophy ang iyong tanan dapat medal
4: dapat dapat dili medal. Dapat kuan ka ng
3: certificate.
4: Na laminated. Diba, tinuod na siya, ipiga, no, nga dapat dili ingon ana, no, ang tinuod nga lalaki, mubarog siya sa iyang own nga kaayang kaugalingon tungod sa iyang achievements, dili tungod kay daghang siyang babae nga giduwaan.
3: Tinuod.
4: And mo na makaingon ka nga immature ang lalaki, kay proud sila nga daghang sila giduwaan nga babae.
3: Ah, mo na batan-on pa dai si Tio Virgil.
4: Oh,
3: immature.
4: Oh, I'm not sure. Oy.
3: Ikaw, LD, what is a kiss for you? Unsa may importance ana?
6: Importante ay kanang not necessary importante jud siya pero kanang sa managuyab man jud kay na man jud ina na dili man jud nakalikayan. Kuan kanang kumanag oy.
3: Pular ba kayo siya cute text na
6: yun? Kuan ka nang, kuan siya ka nang DJ ka nang romantic connection ninyong doon mo nag-uyab. Normal na dyan ay, normal na day, ayaw pag ingin na. Normal nga ka nang, binuhatan sa ka nang managuyab dyan, pero di rin nakutog.
3: Oh, yeah.
4: Kaya nag-yun.
3: And then, sama siyang giingon, it should be exclusive. No? Dili pwede nga ka nang,
4: kiss ka, diri,
3: kasi, kiss, kasi ako ha, muni akong belief ha, ang babae na siya katungod nga mudawat og daghang manguyabay.
4: Oo.
3: Muna sa ako because that's your right. Mm-hmm. You've earned that. Mm-hmm. Ang lalaki dapat isa na gyud panguyaban.
4: Kaya try ka?
3: Nga isa ra?
4: Daghan?
3: Wala.
4: Ah.
3: No. Number sure. One di ko ana. Kay bo kang ano? Kay bo kang ano?
4: Gasto.
3: Gasto na. Gasto kay na. Oh, mo nang di ko ana, no. Pero again ang girls no, kanang katungod ninyo na nga mudawat mo daghang manguyabay, no. Because kamo may gipanguyaban. Ang lalaki dapat isa ra because you need to prove that you're loyal.
4: Yes.
3: No? That's one of the kumbaga factors, no. So, Mona, if ever you decided to kiss someone sa imong mga manguyabay, that means padung na mong ma-exclusive or exclusive na kaanang nga tawo. So maybe the idea is padung na nimong bastido ng uban,
4: yes.
3: Siya na imong pilion. So,
4: maraming sa babae, if ever mo dawat gali og excuse me, dahag manguyabay, for sure at some point kung lima kabuok, naragyo na usa nga ganahan siya.
3: Eventually.
4: Parang, a sign of respect na lang ba nga, di siya ganan i-bastia dayan or naman yung uban ko DJ Kimiat, no? Dili ingon na naka-confrontation na, yes. Sila kabaw nga.
3: Di pares ni mo ba?
4: Oo, og dili gyud mo. I don't think this is working. Ano na siya? Ang uban kay dili man kamalo mo sulti sa so, I think mauna nga ang uban madugay pag yung panguyab o sa realize nga oops, marag dili di ako ang ganahan.
3: Marag ang ikaw na is pa feeling nga di na ako ganahan.
4: Yes.
3: Diba?
4: Until such time nga ang lalaki na yung makarealize nga ay ka today ay ang bet. Di na ako.
3: Mayroon nga huy manhit kay di na mo ma-feel nga love ti ka. Na ikaw ang manhit kay di mo ma-feel nga di ko ganahan mo. But anyway, so that's true, no? So kumbaga again, if mo decide na ta that we will give that person a kiss.
4: Yes.
3: Especially for girls. No, okay. Mamanjud na ang lalaki, mukis man.
4: ang lalaki dawat man.
3: Oh, diba? If mo decide na ang babae, that means nga if ever daghang manguyabay mo na to.
4: Yes.
3: That's already like a step higher.
4: Ikaw ang akin.
3: Pero sa mga girls po diha, ayaw po sila tanan taga ig step higher. Okay. Sila tanan pa sa first level. Kisa na ko silang tanan. I give you a kiss, you a kiss. Everyone gets a kiss.
4: Let's be fair. Ano man siya dai.
3: Ano na no.
4: Magdungan tagsaka.
3: Again, the bottom line of this discussion of this kaning debate that we had is that you know, kiss is again it's a message.
4: Yes.
3: It's important. And di siya dapat basta-basta ihan.
4: Yes, through the fire.
3: Diba? Kinsa may kisa na to sa atong life? Atong
4: parents.
3: Atong pares?
4: Friends.
3: Atong parents, diba? Ba't kanang friends, relatives, dolo, lola? Ba't kanang kiss nga with, you know, we all know.
4: With intention. Oh, kanang ko ay nag-yun.
3: No, pero kanang romantic nga kiss, ato rin yun ang pares,
4: yes.
3: Diba? Oh, so, dapat we put value to that.
4: Oh, and at the same time, DJ Kimiat, mahalaga sila nga, imong body is a temple of the Holy Spirit, diba? Ato lang i-side bait ba? So, mahalaga siya, if you take care of your body, you also have to know who you allow to touch.
3: To touch your body.
4: Yes. Touch my body.
3: Put me on the floor, wrestle me around, pay me some more, touch my body, throw me on the bay. Ay naku, ato na tati bay. Nasaan ni Padron ni Sol? Alas 10, uno na. Dagang salamat mga ka-vibes. Ito na mi. Thank you so much for joining us this morning, mga ka-vibes. Padayan lang sa mga minadari lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
4: 93.1 FMR, your favorite music radio.
3: Ka-vibes,
4: ma-unani.
3: Bye-bye.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, ma-unani.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, ma-unani.
2: Favorite music radio.
8: Kini ang inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras, Mega Vibes, alas G's 4 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Maing buntag mga ka-vibes itong oras, LSG 5 na sa kabuntagon. O ganito mga nagunang balita aron mga taktaa alang sa ato ang FMR Newsbreak. Puspos na panganda mga ka-vibes alang sa ipahigayong State of the City Address. Labing unang State of the City Address ni Cebu City Mayor Nestor Archival karong adlawa. Balitaatod ka na ito ni Sitio Barili intern Ildi Ann Tagsip. Ildi,
6: ipahigayon karong adlawa Hulyo City alas 11 sa buntag ang unang State of the City Address ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Gilauman nga iyang ihatag ang report sa mga nahimo sa iyang administrasyon sa unang tuig ug mga prioridad alang sa sunod nga mga tuig sa iyang termino. Lakip sa iyang hisgutan ang mga kahimtang sa mga programa sa panglawas, edukasyon, food security, digitalization sa serbisyo sa City Hall, transportasyon, housing, public safety, social welfare ug pagpanalipot sa kalikupan. So, human sa State of the City Address, magtigom ang 17th sagundiang panglungsod alang sa reorganization sa liderato ug mga komitiban. Diin mahibaw-an usab kung madayon ba ang Barug Kusog Coalition nga mayoriya sa konseho. LDN Tagsip, CTO Barili intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat Ildi Ann Tagsip. Umok rin naglangkob mga ka-vibes itong mga nag-unang balita karong mga taknaalang sa itong FMR News Break. At ang ininyo ang line pang FMR News Break kunyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiat nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni
5: Cebu. Andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Mona Nee.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maingon to mga ka-vibes itong oras, alas 11:01 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga taknaaalang sa itong FMR News Break. Naangol ang Osaka Rider mga ka-vibes sa Osaka Ride Hailing App. Human nga madisgrasya. Gainang buntaga, balitatod ka na ito ni City of Barili intern Joan Michelle Belieta. Joan!
2: Nalagpot ang usa ka 31 anyos nga ride hailing app rider human mabangga sa usa ka auto nga miliko paingon sa Cebu Provincial Capital sayo sa buntag ning Martes, Hulyo City 2026. Ang driver giila nga si Alias Rendon paingon unta maghatod sa iyang 26 anyos nga pasahero nga taga Barangay Guadalupe sa dihang nahitabo ang insidente. Matud niya, kalit umanong miliko ang auto nga gimaneho ni Alias Philip sa 64 anyos maong nagbangga sila og nalagpot siya gikan sa iyang motorsiklo. Nakaangkon si Alias Rendon og mga samad sa tiil og sakit sa iyang kilid samtang iyang pasahero nakaangkon og gagmayng mga pangos. Gitambalan dayon sila sa mga doktor og nurse sa Cebu Provincial Health Office diin nasuta nga normal ang vital signs sa driver apan gipa-x-ray aron masiguro nga walay bali iyang lawas sa wala pa siya gidala sa Cebu City Medical Center alang sa dugang pag-atiman. Joan Michelle Belieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Joan Michelle Belieta. Mukha na naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa atong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugnas itong mga balita karong adlaw sa lain pang FMR News Break sa inyong hapon. Arangkada balita sa hapon. Ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu ang 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Musunod na ang programa ang ka-vibes, Sad sa Udto, kauban si DJ Sprocket. Ito mga vibe mix DJs. Kini si DJ Kimiat ng Alagad. Aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, favorite music radio Cebu. Maayong Udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

oras na ito mga ka-vine. Sa last 11:27 na. Huwag ka muna minaw sa inyo ang paborito ng station sa radio sa dial sa inyo mga Radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka-vibes, mga nani! Welcome, welcome, welcome sa programang Naglagobo. Naglanog-lanog with yours truly. DJ's Bracket Live on the mix and live on the microphone. Mag-uban-uban ito mga ka-vibes. Ang ito nalang una o solo ta karon. Inyo madunggan na ito ang mga tukarpod, no? Mana niya? And of course, kung naman mga greetings yung mga pasyarod diya sa mga tanan mga naminaw diya. O ipadangat lang i-text sa 0995-472-0802. O niya, syempre, naka-live na takaroon sa itong Facebook page o itong TikTok account. DJ's Bracket Gunato. Diyan ninyo, pwede-pwede ninyo ibutang niya or i-comment niya inyo ang mga pa-shoutout. O alas 11:28 na pa, niyod to na mga ka-vibes. Maayong oto, maayong oto, maayong oto. Happy birthday ni Arajin Toyor sa may Tuburan, Ubay, Bohol. O shoutout po siya mama o papa, Panfilo and Helen Toyor. Mayong, mayong, mayong otonin yung tanan. Padayo naman naglagubong ang mga sunata.

0: 언니.
1: Ora sa tomago vaem sa las 11:48 na gyud sa kauntuhan. May pagpaminaw na sa kumparara rinan. No dialogue na to. Gikan sa Oslo paingon sa airport vice versa. Oy, maayo-maayo nga to may pagpaminaw. Siyempre ato ni hatakan ang pagtagan ning nakaroon sa itong text line sa itong live. Mayo nga to. DJ Sprocket, kami walay luya-luya sa ayaw din Danao Terminal. Ay nila ni Gugu, ayan James Noel Buboy. Gikan sa B. Jane Stayloring. And of course, mayong pagpaminaw diyan ni Nance Mechanic Gabato. From ano po, Pinamungahan. Yes, may Libo Spring, uy. And hello ni James Winceslao. And Revenge Aside. Aha, request ko Budots. Watching here in Riva Ridge, Tisa, Cebu City. O si Benito Lombra, mayong Odo. DJs, bracket watching from Sayaw, Cebu nga buna. Lano kayo, sad sa Odo. And mayong Odo, DJs, bracket

0: Volume ang radio, volume kay Sige Gapon ang lagobo sa itong mga sunata mga kabans. DJ's Bracket live with the mix and live with the microphone.
1: DJ's Bracket on the mic.

0: Sana minä olenkin hapon saa programmaan ka vibe sansansa utto. Sa 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu ka vibes. Maana ni. DJs bracket live with the mix and live with the microphone lang gihapon mga ka vibes. O solo flight ta karong adlaw Martes. O pizza 7 sa buwan sa Hulyo. Tuwi 2026. O syempre, atong oras kay alas 12 on top naman. O magalik sa very short break lang. Sa atong pagbalik mga ka vibes, dagan pa mga maninot nga sunata. 80s, 90s, cha-cha, budots, uban pa. Para mga ka-vibes, stay tuned mo diyan, ha? We will be right back, ha? Mubalik ko pag-uman lang ang mga mahinungdan o mga pahinomdom, mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:01 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

12:20 na kamo na minaw lang gyapon sa programa. Sa vibe sad sa auto ang programa kon diin naglanog-lanog naglagobo. Nagpaka-paka. Nagkasipa mong tanan mga ka-vibe. Siyempre, diri lang nasa 93.1 FMR, your favorite music radio ka-vibes, mauna ni. Welcome sa toy kaduang oras sa kaduang hugna sa programa mga ka-vibes. Of course, solo mode, the DJ's bracket live with the mix and live with the microphone lang gihapon. Mayong odto ni Gliding Joy Tagalog na nag-drive karon padulong sa Mandawi Electronics. Asapod kang boss Joel Tagalog o kang boss Wing Wing nga naminaw puwerteng bunala kuno kayo man yung ganan. Siyempre, dili po nagpalupig o glanog ang Natex Bake Shop dyan sa May Carmen na permanente yun, naminaw permanenteng nagpalagubo. O, mara diya. Mayong odto, DJ Musharat ko sa akong Ixon o palihog DJ. Ipatugtog ang lambada kay Musayaw sila Ashley niyo. Banta ni Musayaw ah.

I-send, i-send ang video na, i-send ang video. Alright, alas 12:20 na. Padayon lang, yan pa naman naglagubong ang mga sunata mga kabans. 80s, 90s, cha-cha, bodo, so guman pa. Volume yung radio. DJ's Bracket o Bunal! Bunal!

0: hit the hell.
1: Dong, dong.
2: Alas 12:36 na mga ka-vibes. May pagpaminaw di ay ni Tinsor Kanyete. O shoutout ni Jutjut. O may ngotor mo na Jutjut. O may pagsayaw-sayaw sa nakaro sa may barangay Adela sa may merkado. O kay Tabo karon pero uwan ko dito naglapok. Naglapok ang agi. Bangod to sa mga Otadoy family na ni Andot, ni Rika. Siyempre ako nga manuginahan, Hermenildo, medyo ko na itong mamalulita, litagun na to. Bangod to po ni Tia Iber, ni Tia Ellen, ni Edson, ni Yan. Mayong odto sa Diolesa Kabag. Oo, ni Diolesa Kabag, mayong odto. May pagsayaw-sayaw sa mga taga Sibunga, sayaw Sibunga. Oo, bonali na niyong radyo riya, bonali, bondake, boslote.
1: Sa unto kahumot.

pagpaminaw po sa mga taga-kanduman ni Minato Puerting Bunala. O, muna na, naglanog-lanog. At mayroon ko ito sa family Caballero. At sa mga talagtag sang Kabangkalan City.

Oras ato mga kabab, sa alas 12:51 na. May pagpaminaw diha, no? May pagtanaw sa live sa akong amigo diha, Florencio Fernandez, aka DJ Calbs of True Love diha sa may Tacloban. Sarat ko no sa mga staff diha, ha? Mayong unto ninyong tanan. Upay nga unto hayo nga tanan. And also shout out lang ko sa tanan staff sa GSGS Mountain Resort from Lorna Albios of Upper Dubdub, Arga.

0: Oras na ito mga kabans, alas 12.59 na ngayon sa kaotohan. Og mauna jud ni, natapos na yun, nahuman na yun. Ang ato ang duha ka oras nga panag-uban. No? O, manginaot ko nga, gipaningot, nalingaw. O, kirain nyo ang mga radio niya, wala ra magbungkag ang mga speaker. Mauna jud ni mga kabans, magpatigholog na yun ko ha. Salamat kayo ninyo mga kabans, og syempre, sa dili pa ko magpatigholog. O, sunod na dahil ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. O, karong alaw na ito ang FMR News Break. O, syempre, alas 4, ang programang servisyong ka-vibes ni DJ Langganeda. And this has been your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket Goon na ito, a.k.a. Nior. Ang certified lang yun. At ito na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanon. Kay Lablam, kuka mong tanon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. Alauna na yun sa kahaponon. Maying hapon mga ka-vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show, kabay.
3: Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show, kabay. Mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
3: Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: favorito ng ating sakaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

93.1 Maunani. Request 931. Request.

0: At oras mga kabayam sa launa, 31 na sa kahaponon. O kumusta ang tanan ito mga kabayam sa karong hapuna? Adlaw nga Martes mga kabayam sa Pizza 7 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026 mga kabayam. Kumusta man ang inyohang kahaponon din ha? Kumusta man ang inyohang adlaw nga Martes mga kabayam? O niya medyo maulanon raba ang adlaw nga Martes no? O kanaang ilabi na dire sa kanaang Metro Cebu mga kabayam. Nga kaganina pa ning buntag. O ganina pa ning mga alas 10 siguro to alas 9 basta kayo na. O nga muhamag-hamag, mutaligsik naman. O niya dagko raba kay mga lusok sa taligsik raba no? O niya mawa na po mga kabayam. O nga syempre, maganaminaw, uban-uban na punta mga kabayam sa ito nga programang Request 931 din. Sukad ta sa launa, sukahaponon mga kabayam, hantod ta sa alas 4. O niya syempre, asa pa man di ay sa ito ang paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayam. Ha? O niya syempre, maganaminaw, this is DJ Rico Mambo, di magkauban. Hanggang ato ang sparring partner, Uncle Boy, paso!
1: Alright, kumusta mong tanan mga kabay? Aniya di anapunta o niya karong hapon na mga kabaybs, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931. Oga siyempre sa makausap pa di yun ta malimot sa panghinaot. Nga naamo karon sa maayong nga kapis kay kalagsik panglawas kay maulagi na mo na pinaka-importante gayon nga atong nadawat sa atong labaw nga makagagahom, no? O niya, siyempre sa adlang Martes kita mapanghinaot nun usab nga mamahimong malambuon o malamposon ang atong adlaw nga Martes mga kabaibs. Okay, diyan naman si Miss Iba o si DJ Pamela. Ato sa silang welcome on to the show, Miss Iba. DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabaibs.
3: Hi,
2: DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Oh, mayang hapon, Miss Eva.
2: Yes, mayang hapon.
3: Ay, kauwain. Ay, na ng mga kuwain intern, nag-iagdahan sila mga payong Miss Eva.
2: Yes, oo, oh, na-stranded sila.
3: Guy. Ay, nagbaha na ba gamay, no? Ang mga naka-limaw-limaw yun, Miss Eva.
2: Yes, ako basa kayo akong sapatos.
3: Maay na, sa sige lang. No, muna, sa itong mga kabayabs karong nagbiyahe.
2: Ang importante, kayo naka-duty.
3: Oh, arang-arang. Mm-hmm. Pero muna, sa itong mga kabayabs nga na minaw karong hapon na labi na sa mga nuday mga importanteng lakaw. Mm. Mas maayo nga magdaan na lang gid mo payong daan ha.
2: Oo,
3: na siya. Maoy na aron nga di mo malangan sin yuhang mga adtuon mga kabaybs. Ay na, no, Uncle Boy.
1: Alright, no, sa tuang mga kabaybs nga naminaw, ang atong numero niya nga pwede ninyo mapadangatan sa inyong mga greetings, request o ban pa mga bulawanong panguna-una alang sa tuang sinder karon, mga kabaybs is 09954720802. Okay, onya, kinsa may sinder na to karong hapon na di ay Miss Eva, DJ Pamela.
2: Okay, ang ito ang sender karon mao kining usa ka lalaki, 27 anyos. Oo, nagpuyo na diri sa Cebu City.
3: Nay, no, and sama ni siya sa Eva.
2: Kuwain, nakabahin na sa di sa gugma o pamilya.
3: Gugma, pamilya, nay na ilan sa mga kamayams karon at ang ina ninyo, ang istorya sa mao ni si Kuwain, Charles?
2: Yeah, Charles.
3: Charles, nga usa ka 27 anyos mga kamayams. O kasabog ka unsa nga, nakauna-una siya sa pagpabuhagay sa iyang istorya. Karong taon-taon, inyong ma, dunggan ang tibuok nga pangyayari. Ano?
2: Yes,
3: I know. Diba? Di siya mambo?
0: Okay, niya mo na sa toa mga kabayabs karon na iyang nakuha na ko ni Miss Eva. Mura og pong pa iyang istorya sa kinabuhi. Mura kuan siya ba? Ay inuntan po nga kanaang magpakasal na ba ni siya Miss Eva?
2: Ah, oh, magpakasal.
0: Kaslunon niya karon murag na maas ba ambot mao ba ni? O niya karon kuan kana ang usaban na ay mga
2: na siya ay na-discoveryhan.
0: Na mga kuan din siya ng mga kaagi kagahapon, oh, oh. No? Kung sa iyang kagaang sa mga kaagi niya kagahapon mga kabay.
2: Sa iyang partner. Mm,
0: sa iyang
2: pangasaw unoy.
0: Muna, oh, unsay hinungdan nganong nga mura og naggubot ni karon iyang gugma o naglibog siya unsay angay nga buhaton. Oh. So muna, mo na atong atangan karong taod-taod mga kabay.
2: Yes,
0: ha?
2: Kaya na.
0: Sumuna sa itong mga kabayam, so yung ato ang FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Yung atong app nga pwedeng pwede ninyong i-download sa inyong mga Play Store, diha sa inyong mga cellphone, Android, mga kabayam, ang FMR Philippines, no? Malihog lang ta din ha, i-download ang atong FMR Philippines. So nagnanamo rin to, ala pwede namong maminaw, mga kabayam, basta doon na lang mo'y signal, bisag asa mong lugar ha. Again, yun muna ang istorya karong hapon na, mga kabayabs. Ang atong atngan, mauning istorya lagi ni Charles, nga usa ka 27 anyos, no? So muna, atangin na ninyo, unya, ato ning tabangan na to ni mga kabayabs, o himay-himay ang istorya, unya, padangati po mi, o, tabang pumunog hatag o advice sa to ang sender, o kung sa'y angay niyang buhaton, ini ang istorya sa kinabuhi. Unya, syempre, naputay magkauban gihapon ang atong mga intern, Miss Eva,
2: yes,
0: ha?
2: Yes.
0: Mm-hmm. Unya, muna, sa to ang pagbalik, Miss Eva.
2: Okay
0: na ka din ha?
2: Yes.
0: Okay, DJ Pamela, Uncle Boy.
3: Muna, alam mo na, at ngayon ninyo karong taod-taod, mga kabimes, Uncle Boy.
1: Alright, nanala, sige. At ngayon karong taod-taod, live po ta sa FB page, 93.1 FM Radio, Cebu, DJ Pamela.
0: Again, nga ito oras, mga kabayam, sa launa, 37 na sa itong pagbalik, live na ta sa ito ang programang Request 931, o niya ito na niyang sugdan sa pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya sa ito ang sinder nga maugining usa kalalaki nga si kuan na gitaon, si kana ang Charles 27 anyos. Gismar Roni, si Gismar Roni Minglanilla Rigumambo, request ko og song Power of Love by Laura. Atong tanaw ni karong taod-taod ha. Imuhang ipangayong awit unya. Syempre, balik ta karong taod-taod, mga kabibes. Dinhi hilamang sa tuang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Alaw na 38 na, mga kabibes. Welcome ang tanan sa tuang programang Request 931. Mauna ni.

P-Funk is on the rise. In Jinji Live Cebu featuring J22 and Vision with a special performance by Aja garong July 26 mga kabibes 2026 Sunday ha alas 7 sa gabi mga kabibes sa My Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Tickets Outlet Nationwide mga kabibes. Ano na po sila, special pre-concert event live for free mga kabibes, the ultimate P-Pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon na mga kabibes. Mga kabibes, ganahan pa mo nga magkadawat og libre nga tickets at tangi og padayon lang sa pagpaminaw diri sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kitakits ta mga kabibes, so syempre mauni ang mga naguna nga mga sonata alang sa to ang Vision.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, nagkabaib, so ganyan usab ang FMR News Break. Si Tintay Size Anios ng lalaki, nakit ang patay, sulod sa lunch sa Liloan. Ang detalye ihatod ka nato sa tuang City Humane intern, Michelle Baino. Michelle?
6: Patay na nga nakita ng usa ka si Tintay Size Anios ng lalaki sulod sa giabangan niyang kwarto sa Osaka Lodge sa Sitio Lamak, Barangay Yate, Liloan, Cebu, alas 8:30, Lunes sa buntag, Hulyo 6. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, misulod ang biktima sa lodge uban ng usa ka babayi ug moabang og kwarto sulod sa Osaka Hours. Pipila ka minuto ang milabay na matikdan sa cashier nga ang babayi migawas nga nag-inusara. Sa pagsusi sa kwarto, nakita ng biktima nga wala na'y kinabuhi. Ni pahigayon og ocular investigation ang kapulisan ug wala sila'y nakitang timailhan sa foul play. Girekomendar sa investigador nga ipa-autopsy ang lawas aron matino ang eksaktong hinungdan sa kamatayon apan mibalibad ang pamilya. Matod nila, posible nga giatake sa kasing-kasing ang biktima ug ilang giingong nakainom kini og sex enhancer sa wala pa ang insidente. Apan, wala pa kini mapamatud-i pinaagi sa autopsy. Michelle Baino, City Humane intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Michelle Baino. Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni
3: Kabay! Kabay! Kasama sa

Mayong hapon mga kabayes. Mayong pagpaminaw sa tanan. Sa mga kabayes karong na minaw sa itong mga radio. Ako balikon po di ay, no? Kamu na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio mga kabayes. Siyempre, sa mga nagtanaw karon sa itong live on air ta sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayes. O niya, sa mga naminaw sa ito ang mga radio live na ta sa ito ang FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Ala sige, palihog taglantaw mga kabayam sa ito ang FB page, no? O niya, syempre, nagyapunta karoy mga kauban ang ato mga intern mga kabayam sa ito ang, ang programa. Aniling request 931 nga din, ila pong ihalad po ang ilahang talentos pag-drama mga kabayam. O niya, syempre, sa mga naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon, sa man uwan pa din na sa inyo ha, uwan na, na? Wanay uwan din ha mga kabayebs. Sana nahala sige sa mga naminaw karon sa mga kananan pagkusgin yung mga radyo. Ilabi na sa mga kabayebs nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Kaya ato na ning sugdan sa paghimay-himay ang istorya sa tuang sinder karong hapon na nga maugining usa kalalaki nga si Charles 27 anyos kaslunon og unsa pagkaunsa ang naabot man sa punto higayon nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share na iniyang istorya sa kinabuhi ania. Iyahang, ania iyahang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayebs.

Maayong hapon mga kabibes. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, ako di ay si Charles. 27 anyos og nagpuyo diri sa Sugbo. Nagdako kong relihiyoso og nangita kong babae nga ako ang dadon sa altar sa kaminyoon mga kabibes nga birhen o kanang putli gyud nga babae. Kay lagi usa ko ka relihiyoso kayo nga tao. Parehas nako nga relihiyoso usab. Kay bata pa lang ko mga kabibes, mauna ka na ang ako ang gisaad sa ako ang kaugalingon. Ug tuod man nakaila nako si Jessica. Sa sugod pa lang mga kabibes, sa pagkaila namo ni Jessica, ako na gyud siyang gisultian. Ako na siyang gisuginlan nga ganahan ako o kanang ideal ako nga babae, maganahan ako nga mapartner, kanang birhen o relihiyosa usab. Og nakaanak ko sa akong kaugalingon nga murag siya na gyud mga kabibes, ang ako ang dugay na kayo nga gipangita nga babae o binuhat. Og mauto naabot sa higayon mga kabibes nga nagkarelasyon mi. Og naabot sa punto nga kaslo na unta mi mga kabibes sa ko ang partner nga nagdahom ko nga siya na gyud nga mao si Jessica. Mga DJ

0: Jessica? Barog niya? Barog niya? Barog niya, Jessica? Barog? Ayaw mig hilak-hilake. Ayaw kong hilak-hilake din, ha? Barog, barog? Naagot pangutana ni mo. Tinuod ba kinig tanan? Tinuod ba kinig Jessica? Nga ang akong balaod sa pamilya, imong giyatakan o imong ipakaulawan? Nagtrabaho ka na kani adong naa ka din nagtrabaho sa usa ka bayaran nga bar? Bayaran nga babae ka di ay? Ha, Jessica?
1: Ginoo ko, usa ka di ay kababaeng bayaran nga buot unta mo sulod sa akong relihiyosong pamilya? Ang akong balaod nga walay mansa ang musulod ni ining pamilya, ha? Gilimbungan mo di ay kami, Jessica? Nagpakarong innon ka nga lang balaan sa simbahan?
2: Pa... Ma, Charles, palayong paminawa ko. Tinood to. Nasunod ko ni Ana ang trabaho. Ba't ka to ay kang minabay? Kinakasakit ang akong inahan.
1: Ayaw na pasayro ka.
2: Wala na may mabalit nga bugas.
1: Dili na pwede nga pasayroon.
0: Hala, ganyan.
2: Nadala ko sa akong kawanon.
1: Kawanon?
2: Nibiya ko ni Ana ang klasiha ng trabaho, ma, pa. Naghinulusol ko. Huwag na nga ayokong pasaylo sa Ginoo. Charles, nagbag-on ako!
3: Nga nung namakakan ako, Jessica.
1: Ayun, nagpasaylo,
3: sa sinundanan pa lang.
0: Pusag din na.
3: Ang akong gisaan, sukad pa sa pagkabata. Ang balaod sa akong mama ug papa, giguba ni mo ang tanan tungod sa imong mga bakak. Giungsa ni mo pagtanaw sa akong mga mata samtang nag-ampo ta sa simbahan. Nga kay balukas imong kaugalingon nga aduna ka di ay gitago kanako. Mao ang mangitgit mo nga kagahapon.
0: Daghang istorya. Guba na kasal.
1: Oh, mas ha? Maayog yun.
0: Wanay kasal. Wanay, Jessica. Ha? Wanay kasal. Wanay kasal. Pahawa sa muag panimalay. Pahawa sa muag panimalay. Charles, iuli ng asawa ni mo. O iuli ng imong pangasawunon o di inagika ng mong bayhana.
1: Dili mi makadawat niya, Charles.
0: Jessica, dili na ko itugot nga ang akong pamilya nga pamilyang mabulingan sa usa ka babaeng bayaran gani anto.
2: Charles, baliyan ko, gigog mati ka. Ayaw ko itulon balik sa kangit-ngiton lang sa akong nagumang kagahapon, Charles.
3: Dili na ko kaya, Jessica. Dili na ko kaya. Pasaylo ako.
2: Charles!
0: Ba na sakto? Uli dito sa inyo na eh, Jessica. Bayaran ka ba ni ay?

mga DJ, mga ka-vibes. Sa pagkakaroon, nagdugo o naguba ang ako ang kasing-kasing. Ana ako sa taliwa sa kagustuhan sa kuang mga ginikanan. Sa saad sa kuang kaugalingon, sukad pa sa pagkabata nako. O sa gugma nako kang Jessica nga doon na di ay mangit-ngit nga kagahapon. Unsa may angayan akong buhaton, mga ka-vibes, mga DJ. Mupasaylo ba ko o nawaton ba nako ang usa ka kasing-kasing nga naghinulsol? Bahalang maguba na ang ako ang saad? O tumano nako ang balaod sa kuang pamilya? O biyaan ako si Jessica? Hangtod sa kahangturan. Mga ka-vibes, mga DJ, hatagi daw ko sino mga bulawanong panguna-una. Kini na lang inusuki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Charles.

0: Ito oras mga kabayb, silas 2:29 bina sa kahaponon. O gamon na minaw sa toang paborito radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao. FMR, your favorite music radio Cebu. Miss Eva?
1: Yes!
0: O Fear? Sani?
1: Huh? Pearl? Dili na si Pearl.
0: Aksam na ito.
1: Si Ninyadori.
0: Ano yun? Si Ninyaday. O lahat mo na ito si Pearl.
1: Si Jessery. Si
0: Nikki.
1: Jailin. Yes. Kaya sila.
0: Again, sa mga kabayb, karong na minaw, abli ang atong numero nga 09954720802. Alang siya ni mga bulawanong advice usab sa tuang sender nga si Charles nga naot regnis siya pagka-religyoso kuno Miss Eva, no?
1: Naadyo yung mga tao nga ingon ay na
0: tinuod. O niya, sa tuang IB page, daghan pong naglantaw Miss Eva. Napoy yes. Nagpada sila mga bulawanong pangunaon na apan. Ari sa tamangutana ni Kuan.
1: Ni Jessery.
0: Jessery, o. Sige. Unsa may angay ni mong, unsa may mahatag advice ni mo Jessery sa tuang sender karon nga si Charles.
2: Siguro no kung ako ang nasa lugar ni Charles kay padayon gihapon ang kasal kay ako religious gihapon ko and I believe sa impurity but makita man sa good sa babae nga nag-usab gyud siya.
1: Oo, kaya
2: kung tinuod gyud nimo nga gimahal ang babae dili na nimo ko anon niya makita sa nimo nga nagtinarong na sa gyud siya ba.
1: So pakoy nimo ang imuhang ginikanan.
2: Siguro.
0: Okay. Dili na nimo ugaton pa ang mga kagahapon ana.
1: Kay pass.
0: Human naman to niya nagbag-o naman po si Jessica. Ingnon na nimo nga og sige lang dito ako asaw na karon ako na mag. Okay, sige niya ikaw inday ko an.
1: Ninya.
3: Ang akong ma-advise lang ni Charles, same sa gingon ni Jessery kay padayon ng ang kasal. Of course, sa atong past manggod na ang gote mga salasad nga nabuhat nga dili wala na to natuyo sad. And nagtuosad ko nga tanan tao kaya jung magbag-o. And para sa tao nga ilang gihigugma kaya gud silang magbag-o.
0: Kana alang sa usa ka tao nga iyahang gihalaran siya hang gugma ana. Okay, si Day Kuan. Jailin. Ikaw yung Day.
4: Advice nako sa ilang relationship is kanang dapat jud nga ipadayon ni Charles ang ilang nasugdan nga relasyon ni Jessica kay nakita man sad siguro ni kanang Charles nga nagbag-o si Jessica ba nga kanang nagtarong na gyud siya kay murag seryoso na gyud siya para ni Charles og tinud-anay na gyud ang ilang mga feelings.
0: Tinud-anay na gyud ang feelings dai ha.
4: Kay kasunod na man gyud sila.
0: Mao na. Okay, sige na sa tumong sa tong IB page kisa may muhatag basa din ha si Kuan.
1: Jailin
0: ang pabasahon sa tuang mga comment din ha, sa ubos sige. Okay.
4: So, kanang gikan ni Konsehal Wagas.
0: Hi,
4: Miss. Yes.
0: Okay.
4: Hi, Miss Eva. Watching from Lupa, Compostela. Ka-vibes, mauna ni.
0: Mauna ni.
4: Then, gikan sa ni Almera Ginares.
1: Hinares.
4: Maayong hapon, DJ Rico. Madag-umon gihapon ang adlaw diri sa Mandawi. Sukad mi uli gikan bakasyon. Tulo ka adlaw sa Dumaguete. Among linabhan wala gihapon mauga. Then gikan ni Melbert Terrio. Pa-shoutout ko DJ sa Pornhub Nutrition sa mga lamian nga snacks, especially Tiloleni Charest ug Budoy na busy kaayo sad sa trabaho. Salamat kaayo, long live. Then gikan ni kanang asa naman siya?
0: Whisper.
4: Ni Whisper pa pagmasayak. Pagmasaya na ko by Juan Cesar requesting thank you.
1: Okay. Kanta.
4: Napajud siya. Taas na siya.
1: Oh, sige.
4: Sige ka ni Jesus Nazareno Montenegro. Mayong hapon, DJs. Rico Mambo and Inday Eva Sophie. Akong ikatambag sa sender og sa ginikanan sa sender. Ako isip mga lagaray sa simbahang Katoliko. Dili jud basihan ang sala sa usa ka tawo aron pugngan siya nga magbag-o. Ingon man dili sad magbase sa kasing-kasing nga tinud-anay nga mahigugma usa sa gibuhat. Sender dawata jud siya kay mao kana ang buhat nga sulundon nga gibuhat sa atong Ginoong Hesus sa pag-anhi niya sa kalibutan. Wala siya mo anhi aron magpatawag sa mga matarong kung alang sa mga nakasala. Nakasala.
0: Amin.
4: Kitang tanan naning kamot aron mahimo kitang matarong sa mga mata sa Ginoo maos mao nga sender ayaw sira di imong kasing-kasing ablihi og dawata siya sa tibuok niyang kasing-kasing. Maura na DJs More Power 93.1 FMR. Radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni.
0: Mauna ni. Salamat, no, Sir Jesus Nazareno.
5: Yes.
0: O niya, napa din na.
4: Ni Kuan, sabi siya ni Hevam?
5: Hevam. Ni Ma'am Hevam.
4: Yes. Mauni na, mauni nakaapan sa mga relihiyoso kay maupay kusog mo justify sa isig kataw. Ginoo gani makapasaylo kita pa ka, usapa, maong nabuhat niya kay tungod sa kalisod nila. Kumbaga, kumapit na lang siya sa
5: patalim.
4: Aron ma naputol aron mahaw sa kalisod,
5: mahawas.
4: Okay. Wow, okay. Sana all.
0: Wow.
4: Kanang ni Kuan Jen Alsola watching from Nugas Alcoy.
0: Amin ako kay Kara tawo sa.
5: Dili ko nagbasa.
0: Nagbasa niya.
5: Nagbasa siya.
0: Mga pagpaminaw Ma'am Jen Alsola. Honest na yes. Mga kabayan sa to kanihatag sila mga advice din ha. Sila bulawan ng panguna-una. Okay, sige, niyon sa pamana ka mo na pa mo'y mapuno-puno sa inyo
5: hanga. Ay, na mo'y mga greetings or...
0: Wala na. Ano sana? Pulaan mo'y mindre. Sige, niyo gawin yun. Okay, sige, niya.
5: Nainanawag.
0: Sige lang, balik lang tawag ha. Kayo nagigamit pa mo po sa kakuan. O niya, sa itong mga kabayabs, karo alas 2:36 naman, ikaw, Miss Eva, unsa man imuhang mahatag advice po sa ang sender karon nga si Charles.
5: Eh, kuan, iyahang sundon kung unsa joy na sa iyahang kasing-kasing. O niya, iyahang maginikanan, iyahang pasabdon kay bisan unsa pa man ang mahitabo sa atong kinabuhi, naamang yun na ang atong ginikanan. Pero basin kaluyan, puhon, dawat ra nila si Jessica.
0: Oo.
5: Kana ra.
0: Kay mao lagi na puno ingon ana ba pero na, ang una po ato murag makaingon buta na apoy gamay nga sayop si Jessica.
5: Oo. Kay nganong iyang gitago?
0: Iya man ta iya tatong gisultian nga permero pa lang ba nga og madawat ko nimo mas maayo pero
5: dili na lang. Kay dili na lang nato pugson.
0: Basta kay ako kaniadto nag-agi pug trabaho nga ingon ini. Unya ikaw religioso ra ba ka? Ano
5: man? Yes, unya inaabot mo gud sa point nga kasluno na sila.
0: What ato niya gitago? Aron nga mura og di makugang ba?
5: Oo,
0: di
5: para, makuratan. Nga, para po si Charles, di masakitan og ingon ato.
0: Makapangandam siya, makadawat siya nga. O, sige, para nga maka, sa permero pa lang, Miss Eva.
5: Sa ginikanan.
0: Sa permero pa lang ba, makaingon na siya nga. Maumanday na di ay, na lang ni Charles, og mudawat sa dili. No? Ana, dato. Ana siya nga, mauwaw ko manawag ka vibes. Na, ano nang mauwaw man ka manawag? Mauwaw. Again, the respikas, okay, ana siya nga, og sundo niya iyahang pamilya wala gyud siya ay mahimo ang nakaapan lang ang babae manggod na sanin na makak dili unta mo laom ang laki. If honest pag kuno Miss Eva ni maka move on ra na ang girl magkasabot ra siya experience lamang niya na move on na lang aron peace inyo pamilya.
5: Kana
0: pa kung ano na lang dahil ko no pa move on na lang
5: move on taro nga to murag lain
0: sa paumuomon
5: si omom
0: paumuomon na lang again niya si Kuan Kinlord Tulabing ano siya nga
5: si Kian Lord
0: Kian na ano siya nga mausad ang sayop sa babay nagsulti na lang unta sa tinood mga DJ
5: Maulagi
0: na, no? Kay bao naman ka nga na kay sayo. Una po, nisulti po si Kuan, ni Charles.
5: Nga, mauni akong ganahan sa usa ka babae.
0: Mauni ang pangandoy na ko. Mauni ang pangandoy sa kong pamilya.
5: Nga, niingon pa magyod siya nga, limpyo ko.
0: Namakak siya ba? Pero, karong mga panahon na po, Charles.
5: Charles.
0: Karong panahon na murag himala na po kay ka magkakuan.
5: Yes, di na mag-matter.
0: Wa naman naroon. Kaniadto siguro na kana kinahanglan ikaw gikunin na ka unang gikunin na apan karon wa naman naroon mauso ang panahon
5: yes.
0: na.
5: Yes. Daghan magani ganahin og mga single mom.
0: Oo. Uban gani. Ganahan gani sila single mom. Sa kana lang yung single mom mo akay may kinong mo atiman.
5: Okay na.
0: Okay. Nay anak may na mo atiman. Bitaw. Nasa itong mga kabayans garon sa karong panahon lagi murag dili na kaina sa moderno na maroon good Miss Eva. Murag wa na kaina ba nga sama kaniadto nga kinahanglan ang ikaw gikunoy mo ikuan ana susunod karon wala na nauso mga kabayan sa importante na lang no nga magkasinabot mo
5: magkasinabot
0: mo niya tinud-anay ang inyuhang duha ka gugma okay mao lagi na kani adto bisag mao lagi nag-ingon bisan pa kunog unsa ninyo nga ikay nagkauna niya di mo magkasinabot gugma niya po dili pamilya
5: kana sang nagpakasal og pinugos ana magkuan na lang, maguba na lang ilang pagpuyo kay tungod ra kay napugos.
0: Mao. Alam mo na, no? Sa to ang mga kabayabs karon, para po siguro sa kuwa si Charles, o di gid siya makadawat, o naagid siya iya hapon nga huna-huna, o prinsipyo nga ingon ani, nga kanagyo ko nung siyagi makauna gigdimdim. Nahalawa na po tayo mahimo, anak, kaysa o man ang daghan-daghan mampugahan na. Ganaang muna, ganaang sa to ang mga kabayabs garong naminaw, ilabi na po sa mga nagka-experience o ganyan ini, mas maayo po nga musulti na lang
5: kasi tinood.
0: Muang kumukuha na lang ka nga, Charles, inana ba? O sama mo sa kahimtang ni Charles, kapag mong lalaki nga ni explicar na daan. Napoy uban man na mas iba nga, ganahan raman ako sa babae, no? Lalaki ka ng kwartahan. Ikaw, akay kwartahan, mapakaroon ingnon ka ng kwartahan. Abot ito sa kwan, purdo yung dekay ka, kumagi hapo kasal. Dili lang kay sa ingon ini nga sistema mas iba.
5: Naidaghan.
0: Naapuyo ba nga mo anak nga ganaang ganahan ako sa lalaki kanang dakog balay o himan-himan dadon ni uspayag di ay.
5: Kaya na.
0: Oh, di guba gihapon. So muna nga mas maayo permero pa lang mo angko nagyug ka nga ingon ini ra ba mo ah.
5: Oh, may dawat ba kuni mo kung
0: madawat ba kuni mo? Batik ra ba kay ano na po yung ban nga manguyabay, magpa, mangutan ng babae nga saman mo, inom ka, di rin ba ko ganahan mo inom sa, di rin ba gi ko mainom. di ko man nabako apan ini.
5: O nasakpan.
0: O, ini ko masakpan. Mang mo inom man lagi ka, nabako man lagi ka. O, na dito man na.
5: Kana, guba na.
0: Masakitan ang babae, mamang kong gikuan, mamang kong giburit-buritan. Kana. Ana siya nga, okay, Kira bayaran, guwapa man ka ha. Okay ra ko nung bayaran sa guwapa.
5: Okay ra ko nung bayaran ng pagkababay, basta guwapa.
0: O, siya, kalimti na lang iyahang kagahapon, mga kabayes. Kalimti, basta guwapa, kalimti lang. Ugbati di ay, saman, tutimanan.
5: Di kalimtan. Dili kalimtan.
0: O, ugbati di ay nga babae, di ay, batig na, di guwapa, tutimanan iyang kagahapon, ha. Pero kung guwapa, ha, kuan lang, kalimtan lang. Kalita. Laaya po, no? Nahala sa ito, mga kabayabs, na may mga nagtanaw sa itong FB page. Comment mo din, ha, mga kabayabs. Kung sa po inyo hapon nga, naasin yung mga huna-huna nga nag-umol, ining istorya sa ito ang sinder nga si Charles.
5: Kaya na.
0: Again, saman, napamoy puno din, ha, sa pamoy ma-advise ninyo.
3: Wala na.
0: Wala di ay. Nahala, sige. Onya, okay, ikaw, Miss Eva.
5: Taod-taod. Onyang taod-taod.
0: Ako ikasulti ni Charles DJ kay, unsa ni Miss Eva, dong, ayaw dayon isirado imo ang una-una. Tinuod lang sa, tinuod lang sa tinuhuan nga kinaraan. Kinaraan.
5: Tungod lang.
0: Oo,
5: sa tinuhuan nga kinaraan. If love ni mo siya, ipaglaban mo. Fight.
0: Ipaglaban mo. O mag-mike katarong
5: kung
0: nanhala sa itong mga kumayam si Aaron, okay na mo. Salamat kayo ninyo ha, itong mga
5: thank
0: intern
5: you.
0: Ha salamat o may hapon ninyo. Wala naman kami greetings din ha.
3: Wala na.
0: Okay, sige, salamat ninyo. O niya muna, sa ito ang mga kabayabs karon nga naminaw. Ato sa ning himay-himayin, Miss Eva. Maulagi okay. Po na yung nakasa. Maunay mo raog makaingunta nga di po ta maka-blame po ni Charles ba? Di po ta makakuan nga ano po din taon nga.
5: Nasakitan good siya. Kay...
0: Dili lang kay siya. Hasta iyahang pamilya po. Iyang mamang papa. Kay sa permero pa lang lagi, mo raog ka na.
5: Gidawat nila si Jessica. Gidawat nila. Gipadayon sa balay. Ingo na na.
0: Pero, mauna, og naapon mo sa relihiyoso pod nga pamilya og tan-aw ninyo sa tawo nga nagbag-o na siguro maabot pod siguro sa inyo nga nahuna nga dawaton na lang pod siguro ninyo nga naman no kana ang mao man mao may giingon nga ang Ginoo gani makapasaylo ikaw na baka kita na baghang tawo ra di ba mao man gyud panultion nga Ginoo gani nagpasaylo gani bisag unsa nato ka makasasala
5: apan
0: kita na Hinoong tawo ra nga binuha tra pod niya kita na nooy magpagahi-gahi istong kuan ana paghatag og pasaylo ingon ana no Sumuna sa tumaga kabayabs karon, pwede mo nga muhatag sa inyong advice. Ito ang numero nga 0995-472-0802.
5: Wala ni nanawag di ha?
0: Mauwaw ko siya. Sige niya, sa ito ang pagbalik karong taon-taon, magkaoba na ito si Uncle Boy o DJ Pamela, mga kabayabs. Okay, napadihan, Miss Eva, si Kian Lord, nung sana iyang pong din ha?
5: Ay, ni katawa na siya.
0: Ano siya nga, great ko, DJ Rico Mambo o DJ okay, Miss Eva. Una, shout out to my baby girl, Ma'am Carmel Tulabing.
5: Okay.
0: Salamat og maayong hapon ninyo di sir ha.
5: Oy niya.
0: Kian Lord.
5: Okay. Ako ay ditong balikon, pa-shout out ko. There is a Pure Hub Nutrition sa mga lamian nga snacks, especially ni Tiloli ni Charis og Budoy na busy kaayo sad sa trabaho. Salamat kaayo og long live.
0: Oy, unsa may inyong mahatag advice ninyo din ha?
5: Yes. Yes.
0: Masig na may mahatag advice din na sa taga-asa ni Slim
5: si Eva. Si Dong Melbert ni.
0: Si Guanday ni D.I.
5: Si Bossing.
0: Bossing. Bossing Melbert ni D.I. Okay. Ay nga pagpaminaw ninyo di abusing ha o sa nipod sa kuan asa ni ilahang
5: dito sa tayong relocation
0: adi asa sila nagtrabaho karon asa ni ilahang gitrabahoan
5: sa Pure Hub.
0: Pure Hub. Sige hapit magkuan kuya wan
5: sa Pure Hub Nutrition.
0: Nutrition.
5: Oo, kanining mga...
0: Di Nutrition Man, Pure Hub
5: dili,
0: Nutrition.
5: Dili, kung ano siya, DJ Rico Mambo, kana kanining mga pineapple, nga i-dry, mga peanut.
0: Dry goods, ano?
5: Oo, niya katong... i-export sa gawas.
0: Okay, wala may biyagay na.
5: Nakatilaw magkaato, no?
0: Na, mura ka na ang mga, mura o ka na ang tuktukos manok.
5: Oo, katong kuan. Pistachio.
0: Mauto, no? Nga, mura og mani nga kuan mo sa iba. Makahubog.
5: Makahubog.
0: Pero tinakong kaon, basta lipong ko pagtataon. Ay, lamit ko sa kanon ko. No? Bitaw. Sige. O niya, sa ito, pagbalik karong tataon, magkaoba na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, mga kabayan. Pero siyempre, asa pa man di ay sa ito, ang paborito radio sa Sugbo. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay na ka, Miss Eva?
5: Yes.
0: Paom nga sunata sa ito ang sender nga si Charles, mga kabayan. Sinungaling ka pala. Hindi lamang sa to ang programang Request 931 alas 2:45 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabaims, o ganyan na usab ang FMR News Break. Taga Bugos City, gipahinumduman nga magmatgon human sa usa ka dudahang insidente. Ani ang detalye gikan sa to ang City Main intern Jessery Ogsimar. Jessery.
6: Gipahimangnuan ang mga residente sa Bugos City nga magmatngon human usa ka netizen ang nag-share og video diin duha ka lalaki nga giingong adunay kadudahang lihok kadlawon kagahapon Hulyo 6. Matud sa nag-upload sa video, namatikda nila ang duha ka lalaki nga nagtago duol sa balay sa ilang higala ug muli kay kuno kada naay moagi. Aron masiguro ang kaluwasan sa ilang kauban, una nila kining gipasulod sa balay sa wala pa nila gi-monitor ang lihok sa maong mga lalaki. Giingon sa netizen nga ilang gipakatap ang video dili aron mo ako sa rugbisan kinsa apan aron pahimangnuan ang publiko nga magbantay ilabi na panahon sa kagabhion. Sa pagkakaron, wala pa'y opisyal nga pamahayag ang mga kapulisan kalabot sa maong insidente. Jessery Ogsimar, City Main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Jessery Ogsimar. Alang sa dugang pang mga balita at ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung driver ka, kabibes ka!
5: Vibes, kabibes, kasama sa
0: awanan. 93.1 Mauna ni!
6: 93.1 Mauna ni!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes.

0: At oras mga ka-vibes, alas 3:24 na sa kahaponon o gabon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Oy, kumusta man ang tanan, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela?
1: Yes! Hi!
2: Yari sa ito mga ka-vibes, karon, kumusta man, Miss Eva?
1: Maulad gihapon, nagkutoy ang tiyan.
2: Gutom na, lahat ko ka ng... Kuan Miss Eva, no? Kanabitang maawanon, ingon ana, kanang
1: may YouTube na. Mag-crave yung gaon ka ng init-init.
2: Init ka ganahan ni Miss Eva.
1: Oo, basta tingtog na. Ganahan ko init-init.
2: Ano ka na, no? Nga, basta ka na ang tig 101, Miss Eva. Lami mo po di ka na ang sima-sima.
1: Oo, ka na mo higup-higup. Mm-hmm. O niya,
2: noodles. Na. O, ato sa ka na ang kabukiran. Uh-oh. Maglungag na yung kamuti, Miss Eva. Long ang dayog saging unya mo oy sima-sima ta.
1: Oh, nya parisan na yun ogi na mo.
2: Moy na, style mi aka ayo bitaw ni nahalas ato magakabahibs karon. Mo na siya unya mo na kumusta man ang inyuhang kahapon nun usab karon. Kumusta mamong tanan ining adlaw nga Martes magakabahibs so pizza shanty na Uncle Boy.
3: Okay, unya mo na, no, bitaw, no, basta ga kuan indot kay ikong kaon gyud. Mo nagingon nila nga kana ang makakas man pud kan oning kuan kanang ting-uwan. Oh, makakas mas bugas kay magsigin man lang kag timo-timo ana. Unya sa karong ha, hapuna karong adlaw Miss Eva. Ah, DJ Rico Mambog, DJ Pamela, ang atong sender, mao kining usa ka lalaki nga relihiyoso kayo siya hasta iyang pamilya.
1: Oh,
3: niya karon nakakaplag man dahil siya binuhat o kana ang babae nga pong panato murag na ay mga kagahapon maghisgota ining mga barbar, no? Okay, nagtrabaho mga detos bar in town nga hinigog maapan muna. Iyaha karong gipangayo ang unaga pangayuman o bulawan ng panghuna-huna, advice kung unsa man ang atong mahatag nga bulawan ng panghuna-huna. Mm. Unsa o man ni niya nga diin. Unsa to Miss Eva pong niya, iya ba lang kuanon?
1: Kuan.
3: Sa iloon?
1: Oo, iya habang dawaton.
3: Oo, dawaton
1: bisan
3: na ba niya?
1: Bisan pag ingon ana ang kagahapon. O iya habang sundo ng iyahang mga ginikanan.
3: Mauna, okay. Muna, unsa man, ikay una, wala kayo mapuno, Miss Eva?
1: Mauna lang to nga iyahang ginikanan jud una niyang pasabton kay kuan ang mga ginikanan sad god ang dapat sa nilang himuon igo ra man sila sa pag-support
3: mauna ana.
1: Kung asa malipay ang ilang mga anak dapat adto pod sila kay ang ila ang iyaha ang iyamang anak ang muipon atong bayhana
3: ug okay.
1: Asa sila ug asa siya mahigugma so suportaan na lang
3: ang delikado ra ba ana ra ba mamugos ang anak kontrahan dayon sa mga ginikanan ang ganang
1: kaina
3: kuan mamahimo nila nga manugang ila dayon kontrahan nga muna lagi wa koy gusto lagi ana wa koy wa mi gusto ana kay
1: unya
3: kuan hugaw ana ba
1: Uncle Boy kanang yun ana mag-away-away na unya iyang ingnon baron iyang anak nga si Charles nga basin mo balik na sa kuan sa iyang trabaho kani adto kung magkalisod mo ingon
3: basin
1: ana
3: basin ganang ikalilipaton na Charles paita bitaw na ingon ana namula no unya ikaw DJ Pamela.
2: Mayroon, siguro sa ko, Miss Eva, kuan lang, kanaang naragib siguro na ni Charles o ganaang, kay siya mang yun, ana, no? Unsamahin ka na ang andam baka nga muhatag sa imuhang pasaylo nga to niya.
1: Kaya
2: unsamahin ka na ang ready ra ka, andam ra ka nga ka na ang dawaton ang iyahang kagahapon. Ay na, kay kung dili sa kaandam, huwag yapon na ayo, no? Sumoy na, pero kung andam ka o willing ka nga madawat kung unsay iyang kagahapon, di... ngayon dili man pwede nga imong pasayloon siya total wa man siya sa kaniadto sa kuan kay wala pa man mo ato panahon na
1: pero naadyo tayo makuha nga pagtulon ani nga kuan
2: maoy na
1: drama nga story
2: kay wa man pud siya magsaba with Miss Eva
1: sa sinugdanan pa lang ani istorya na ang iyahang uyab nga si Charles nga maoni
2: dapat sa iyahang kuan
1: dapat dito unta
2: nihatag si Richard sa iyang
1: si Richard?
2: Ganaan siya
1: si Charles.
2: Ana, nihatag siya sa iyang mga gusto nga mahitabo ba sa iyang umaabot nga asawa.
1: Ana. Imo nang uyab si Richard?
2: Ay, ganaan nga kung kakuan.
1: Imo ka Char-Char?
2: Bitaw, isa mo yun na, Uncle Boy.
3: Okay, no, para muna sa kuwapod, kana ang dawato ni niya, niya kana ang gawas pa na mo lagi ni iya manggong ginikanan mo imamahimo na po niya nga babag ini kay iyang mga ginikanan hugot maging pagdili nga ay adigyod sumuna sakto sa itong ingon ni mo mas iba nga pasabton sang ginikanan unya og ganahan siya willing siya nga mo dawat sa mga kagahapon di okay ra kayo no? Kay mo lagi ni ingon kapasaylo magganing labong makagagahom kita pabakahang way gahom ana ana lang siguro pero muna lagi kana ang makaingon sa tana apoy sayop ni si Kuan sumuna mo ning ingon ini nga ang pagdawat niya sa kagahapon ini iyang mamahimong asawa mo nay usa sa mga importante makadawat siya og makahatag siya sa pasaylo nga na, nagbakak niya mis iba
1: nga
3: makahatag siya sa pasaylo nga kay pirmiro wa man lagi taon si mo angkon sa Miss Jessica nga mao day na iyang trabaho
1: eh, dapat manguin Uncle Boy nga kanang ingon ana ba dili ka mamakak kay mawagtangay na magpagsalig sa sunod
3: makana ni nay noon si Kuan kani ang Charlie nga
1: o si Charlie
3: Charles
1: Charles
3: gihapon na guna. Siya pa may maor man ng Charlie.
1: Ayun na i-mention ng Charlie kay Kuan.
3: Makaana siya nga Kuan ba? Nga kanaang makasulti na noon siya nga kaniadto eh mo ganay kong gibakakan kung siya pagkahang umabot. Ano ba? Basing mo ay masulti siyang unahuna eh noon. Pero mo lang depende na lang na ninyo Charles kung siya sabot ninyo nga kanaang padayon ba ninyong kasal?
1: Kanya.
3: Padayon ba ninyong gugma? Pero muna, kinahanglan nga kung mo desisyon kang magpadayon mo duha, wa nagibasulay kay basi mo ana po basi mo ani mo nga mag-away mo po.
1: Okay na mag-away.
3: Oh, maoro ba nag-ingon nga ang panig magpanagminyo ana na bagyo in taon makitaan kung unsay tinuod kina iya.
1: Kaina.
3: Ana na bagyo manggawas kung unsay tinuod batasan basi gino ni mo ha ikaw gani huga basi gino ani mo ba.
1: Kaina. Ayun na lang.
3: Balik ko nang kagahapon. Huga man gani ka gani ana ba.
1: So ayun na lang kung ingon ay na man gani.
3: Kung mudawat ka kinahanglan dawat.
1: Kalimta ng kagahapon.
3: Oh. Wala na'y daghang mga imo kay mag-away ba? Sige na. Uli dito kay hugaw ka. Wala na. Managkasal. Di na mauli pa nga kuan. Di na mauli kay nakasal na. Muna'y bati din na. Na. Sumuna nga og unsay kagahapon og imong dawaton dawat. Gawin naway pagkusmod ha. Ana siya. Okay, di jeri kumambo.
0: Okay, anya maro siguro po ito ako Uncle Boy, no? Siguro na sulti naman ninyo tanan. So muna, naanan ang gini ni mo Charles, ha? Naanan ang gini ni mo kung andam magib ka nga mudawat o andam po ka nga imo pong pasabdon imo pamilya nga dawato na lang po nila kay gihigugman ni mo, no? Pero kung maulagi na o naagib ka imo ang standard, no? Ang maulag nagabutang mag-isag standard, Miss Eva, nga siya gimagkauna, nahanala, ngita na lagi kagbago ka ng bagong tubo. Sa bakaha nga.
1: Oh, yung huwa ito.
0: Maghuwa talaga ka ng bagong tubo kay ingon ka nga arin na kas mga idadadaran, di nagyong kakapagal araw panahon na. Bisyo nagyong ka, no? Ingon ka nga mangita pagkaanang
1: ito magkauna. Bisan ka rin kuhain ka ng mga bagong tubo?
0: No, na. Muna, di na mapungan muna lagi. Bisan pag makaingon ta bagong tubo, wala naman ka na ang kuhain naman na sila ganyan. Open naman kayo, open-minded na ba?
1: Yes.
0: Open-minded na kayo ng mga butanga. So muna, mura o, unsa ba, murag na late, siguro kasi mong pagkatawar. Unsa ka, nga nung
1: kuhain na siya, DJ Rico Mambo.
0: Lip blooming?
1: Sa ginikanya na.
0: Nanahala. Pero mao lagi na o sa ginini mong pasabdon nga ma, pa, wala na ginaarong panahon na o mao na ito ang gusto.
1: Lahig ko na sila tinuhuan.
0: Ambot lang sa pugha sa kay ilahapon. Kay,
1: kasagaran
0: no?
1: Sa mga lahig tinuhuan mga inanag standard.
0: Nanahala. Ngita na lagi ka sa may bawaan mo din na mapa o guan gamang waragwegi na aming uyab.
1: Kanang kuan, byuda. Ay, byuda.
0: Samot.
1: Kanang tiguang daga.
0: Kanaingon na. Ano na lang ka sa mga tiguang daga, kanang kuan. Sige na na. So, may tawag ka ng... O, sabay tawag sa kanaghanan na ng waiba na.
1: Tiguang ulay.
0: Oo, kanaang Miss Eva, mura kuan. Maulagi na, kanaang...
1: Laon?
0: Dili po. Idara naman po kanang laon. Nanhala, kana na lang para sa imuha, ikanalay unahon na anak, analisar, saon ni mo imong istorya karon. Okay, ikaw ra magi makasulbad ini kay ikaw magi mo kig-ipon ana, ikaw may mudawat ana sa kagahapon, no?
1: Kaina.
0: Okay, sige ni, wala man tayo kung oras, maginaot na lang ni Charles nga nakakuha ka karon og may pagtulunan, nakakuha ka og mga nindot ka pag bulawano pangunahona.
1: Yes.
0: O kung sa'y angay ni mong buhaton ni imong kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi. Wala man tayo kung oras, ikay una, Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang mga sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod sud Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
3: Okay, salamat kayo Miss Eva, unia DJ Pamela.
2: Muna, salamat kayo sa tenyan nga namina, iningan lang nga Martes, sa kanilang asam si DJ Pamela, mag-ingon. Stop, tingin din start, doing naging salamat, ba yung hapon ka na itong tenyan, ang boy.
3: Alright, oh, sige. Onya, kumustahon sa natong ato mga taxi driver karon na minaw. Ato mga Grab driver, ang atong jeepney driver, bus driver sa may South Bus o North Bus Terminal. Mayong hapon atong tanan. Onya, wa naman tayo oras. Kung nalang usap siya, cool boy, din yung magingon. Tiguang bitaw, paniti, di ba taros, di jiri kumabu.
0: Okay, niya sa ito mga kabibes karong naminaw, musunod na karong taon-taon mga kabibes, ang programang servisyong kabibes, kauban si DJ Langga ni Dadayon, ang Arangkada Balita sa hapon, kauban si DJ Langga ni Dag hapon, o ang Arangkada Balita with Jake Batalyonis o Ninya Corpus mga kabibes, dayon ang TV Patrol, ha? O niya, syempre, ang ato nakauban karon ang atong Chief Engineer Sir Edgas, Maganina, Sir Berhelio, Sir Gabriel Sbam Junits, o atong Station Manager si DJ Langga ni Da. Alas 3:35 naman sa kahapon mga kabibes, daghang kayong salamat sa nimagkanunayon nga pagsunod sa itong mga programa mga kabibes diin sukad kaganin ng alas 4 sa buntag kadlaon hangtod din ng orasos ka hapunon. Unya syempre ayaw mo pagbiya kay musunod ang mga nindot pag mga programa unya ang gabi na atay replay sa itong drama mga kabibes unya syempre ang mga maanindot ng mga sunada usab no nga atong giandam alang kaninyong tanan nga samtang kamo magpahilo na samtang kamo nga ganaang nga gipapadong na magpaduka unya ang gabi no gikan sa trabaho labi nagka apoy ang atong trabaho mga kabibes makapaminaw usab ta og mga maanindot nga mga sunata mga kabibes no sige uni alas 3:36 naman sa kahaponon daghang salamat sa pag-usab uni ago na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sayo pa mintras sa pay panahon na pay oras mga gustong buhaton buhata na mga kabibes daghang salamat og may hapon sa pag-usab mga kabibes di pata mo biyahe sa kahanginan magbilin ta og mga maanindot nga mga sunata dinhi lamang na sa tong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga ka-vibes may hapon alas 3:36 bye bye.

404 mga ka-vibes. And yes, P-pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Karoon na ng July 26 adlaw Domingo, alas 7 sa gabi at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Adun na po sila special pre-concert event live for free mga ka-vibes, the ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon. Mga ka-vibes, kung ganahan mong makadawat og libreng tickets at tangi lang og padayon lang sa pagpaminaw dinhi sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Og aron mas ma-excite ta sa nagkaduol na nga Gen Z Live Cebu, here's Aja para sa mga torpe din ha. Torpe.

0: ng ating sakanginan, Ati Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: favorite music
1: 93.1 Maana ni
2: sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami maminaw, muuno, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
3: Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
4: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
5: Maayong hapon, alas 4:14 na. Yes, inyong matinud-ano ug maalagarong ubos nga alagad, Langga Neda, sa programang Anda Maminaw, Anda Muunong, Anda nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Dinhi lamang sa inyong paborito Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kumusta nga to ang mga pinanggang ka-vibes nga gipanog na, unya init na pod, unya mabasa, unya mauga na pod. No, so medyo ang atuang panahon, usab-usab, so mag-amping ta mga ka-vibes. Naka-feel na gaytag pingot-pingot din he. Ka-feel na putag ka ng sakit-sakit nga nasal cavity, katul-katul nga nasal cavity. So ato na dayon ng atimanon, di ba? Di ka mo inom og vitamins kung maka-feel na kaana. Your vitamin C, imo nang i-take yun unta, no, as advice. Hangon na po sila, dili ko na maayo kadadlawon. So, but as advice, when you need, no, you need a certain vitamins, manggod, para sa imuhang lawas, no, o unsay status, man, importante nga, nagyutay check up. So, importante mga ka-vibes, we, water, yeah, mas daghang liquid, o mga kanang citrus na prutas, gyud, nagyo yung mga juices para nagyo vitamin C, natay source of vitamin C, para dili na mo lahos. Mayang pagpaminaw sa mga ka-vibes na ito nga nadakpan na gyod sa mga di maayong gibati din ha. Na, pagpaayo mo ha, kinahanglan na maayo mo tungod kahin bawal jud magsakit ba kay naghan kayo tagbayronon. Nagadaghan kay kasikas pod sa kalibutan, labaw na sa itong nasod. So kinahanglan magpabilin gyud tang ligon. Mayang pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes, kundi naglanog-lanog ang 93.1 sa ilang mga radyo. Ang uban na mati, pinaagi sa itong AM-FM-PH, ito ang FMR Philippines app. Sa mga wa pa nakahibaw, nakasuhito, doon natin audio streaming app para sa mga Android ang gamit. So go to Play Store, search FMR Philippines. You may download the app for free mga ka-vibes so that you can vibe with us anytime, anywhere. And for more good vibes content, pwede ba nga i-follow me ninyo sa mga nagkalain-laing socials. Doon na tayo Instagram and TikTok at from Radio Cebu. Doon na po tayo official Spotify account 93.1 FM Radio Cebu. And ang ato ang official Facebook page kung diin live takaroon. Nagpahigayon ta sa ito ang live stream is 93.1 FM Radio Cebu. Palihog tag paramdam if you're with me. Aron po tang mahibaw nga wata nag-inisara. Sama ni Almira Henares nga nagparamdam na. Ibutang ko din haing na hello langga. Ayan, hello langga. O nga, palihog, i-share ang live. Nga naman, natay mahinungdanon nga hisgutan karon kay mga updates na pod gikan sa SSS. Ay, kung doon na may mga pangutana, concerns, mga butang nga kikalibugan ba, kung unsaon, labi na og doon na mo'y mga sinati recently, pwede mong mangutana. But other than that, doon natay mga nindot nga updates sa gikan mismo, no, sa ato ang senior communications analyst, ato ng sugaton sa masipang pakpak. Live ako masipang pakpak. Atong suking ka-vibes, no? Senior Communications Analyst Sir Sherwin Dan Solibaga. Mayang hapon, sir!
0: Maying hapon langganida o maying hapon sa tranatong mga ka-vibes nga naka-tune in karon sa 93.1 FMR Cebu. Maying hapon, it's good to be back. So we will be answering your questions o sa mga queries ninyo kabahin sa inyong SSS membership. Medyo taod-taod yun tang nawala langganida, no? So we are expecting for a lot of questions nga atong matubag karon.
5: Lagi, mayunta nga dili mames sa to ang mga ka-vibes, no?

0: Oh, nila.
1: Ay, napasailo na nila.
0: Yes, we have to be, kinanglan na to, let's forgive and forget, no? To move forward. Let's have peace in our hearts. Good vibes lang per may mga langgams.
1: Ingon po sila, Sherwin, ang kanako nung paghatag sa ato ang kapasailuan, dili man ko na para sa pikas partido, para daw na nato.
0: Correct.
1: Sakto si Sherwin, for our own peace of mind. So, today is Global Forgiveness Day. Kung naamoy mga mapasaylo sa inyong kinabuhi, inyong mga ex, inyong mga best friends, inyong mga silingan, inyong mga katrabaho, ba mamahimo ba nga mangita mo paagi nga magpasaylo na? Oh, dili kay karon dayon, no? Kay lisod man pod.
0: Yes.
1: Naa man nay kailang at their own time. Pwede po na iampo po, niampo ninyo nga, andam na inyong kasing-kasing nga muhatag sa inyong kapasayloan. Unya, in connection po ana, no, na inindot kayo nga pahinumdom din si Dina or Dina sa Longa. Ingon siya, boundaries, no? Ingon siya, being kind does not mean saying yes to everything. When you keep giving without limits, you eventually run out of energy for yourself. Rest, eat well, and take care of your own needs first. You cannot pour from an empty cup. So i-connect na ko kay Sahay. Mura baog, wala siya gibuhat, pero murag sa awa siya gibuhat to directly kanang hurt you. Wag siya gisulti ng mga words, but if that person masige kanang murag ni asa na lang siya, wala siya gibuhat, sige lang siya pangayo nimo, dependent na kay siya nimo or whatever, mahurot pud ka, no? So ayaw ko no sige ingon og yes, but dili pud ko no kamo ingon og no. And in that way matabangan pa pud nimo ang person nga mubarog sa ilang kaugalingong mga tiil.
0: Correct. It's okay to say no.
1: So muna, nindot lang na atong sugdan yun o good vibes. Nindot kayo pinomdom si Sherwin kaganina nga kinahanglan. Good vibes lang. So forgive and forget. Unya, karon dili pod bati kumuingon ta og no para ma-protect pod nimo imuhang kaugalingon. Diba? So rest, eat, then take care of yourself. Make sure you're kanang recharged every day. Ayaw hutda imong kaugalingon. Aside from that, mga ka-vibes, today is World Chocolate Day. Oh, mahilig ba ka chocolate?
0: Bawal.
1: Ay, bawal. Mauna lagi ni ba? Gibawal na. Bisan dark milk or white chocolate, basta chocolate, bawal na yun, no?
0: Dark siguro sometimes, no?
1: Basin, no? Kaya kung sila may squad ko, no? Less guilt ko, no? Kung mukha
0: yes, ka dark.
1: Oh,
0: yes,
1: basta dark chocolate. Okay, today is World Chocolate, World Chocolate Day. O, diba sa mga mahiligon, chocolate din, ha? Pwede na po mo maghinay-hinay, mga ka-vibes. Ayaw mo palabi, labi na sa mga gibawalan na yun sila, mga doctors, no? Mupatuog yun mo. Alright, a very quick Ka-Vibes Advisory lamang na to, no? Muna to ang labing bagong segment din. Ka-Vibes Advisory na ay traffic advisory. Gikan ni sa Konsolasyon na ay road closure July 11, alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa Kadlaon. Aron ko numahuman ang pagtukod sa Hilltop Homes Konsolasyon Pedestrian Overpass Skywalk. Ipatuman ang usaka total road closure, sa maong dapit karong umaabot nga Hulyo 11. Gikan sa alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa kadlawon. So katong mga nanrabaho graveyard shift, night shift, moagi anang mga orasa alas 10 sa gabi hangtod alas 5 na ay total road closure dinha sa may overpass Skywalk. Kanang aron kuno sa pagpadayon nga mahuman ang Hilltop Homes sa Consolacion Pedestrian Overpass Skywalk diha ang affected area. So nunot ni ini giauhag ang mga motorista nga sundon ang mosunod nga mga rerouting schemes. So mao ni alang sa mga light vehicles, tanang light vehicles nga mobiyahe paingon sa amihan ng bahin sa norte o sa habagatang bahin diri sa south, mamahimong moagi sa Laray. Ah, okay. Via Libo Causeway. Oh, Laray route via Libo Causeway. Dinha mo moagi mga ka-vibes. Nga alang sa mga heavy vehicles, ang tanang 10-wheeler trucks o uban pang dagkong sakyanan, i-reroute po pinaagi sa Konsolasyon Liluan Tayod. Oy, Konsolasyon Liluan Tayod. Anaagi ang 10-wheeler trucks. Nga nangayo o kooperasyon ang munisipalidad sa Konsolasyon and pailubsad o pagsabot. Aron mas magpadayon ang kalambuan o kaluwasan sa tanan. Labi na gyud ang mga mangagi anang mga orasa. July 11 ha, alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa Kadlaon. Ikaw sir, magagian ba ka din ha? Dili.
0: Akaroon dili na.
1: Dili na. diri na kasama mga

0: Mandawi ka,
1: Mandawi,
0: no?
1: Area. Mandawi.
0: Oh, ayan. Ako, so mga ka-vibes na to, andam na ba ang inyong mga concerns din ha? Apan sa dili pa, kay wa pa man puli na nga but, no? Unahon-una na to pagpangumusta, kumusta man ang buhatan, no? Sa SSS din hi, sa ato ang rehiyon, Sherwin, kumusta man na to ang mga ka-vibes dito sa atong ahensya?
1: Yes, ang inyohang mga empleyado sa SSS, padayon nga nag-serve sa atong mga members diri sa Visaya Central 1 Division, Tibuok Probinsya sa Sugbo ug sa Bohol, no? And actually, dili lang diri sa atong mga buhatan ta nag-offer og services, no? Because we also acknowledge nga naatay mga members nga naa sa layong dapit, no? Katong gitawag na to last mile community, okay, or kining mga geographically isolated and disadvantaged areas, no? So in fact, last week lang na NEDA, no, dito mi sa Camotes Island, no? So natay gipahigayon nga palengke caravan dito and race operation para sa atong mga SSS members, no, labi na katong mulabang pa in town diri sa Danau, no, para lang maka update sa ilang contact information, maka add sa ilang beneficiary, maka change sa ilang marital status. So ang gibuhat na to dito last week, June 30 and July 1, ato jun gipadulan, ato jun gidala dito sa ilang sa merkado sa San Francisco, kay dito man ang daghan ang kuan sa mga tao, no. So dito na to giset up ang ato ang booth, no. Of course, that is in coordination with the municipality of San Francisco. Sila yung naghatag na itong area, no? Kung asa tayo magpahigayon sa itong palengke caravan.
0: Mm-hmm. So, nindot kay mas gipaduol ang pagpangalagad alang sa mga miyembro mismo sa SSS. So, hindi lang mga miyembro. Katungwa pa, no? Nakapamiyembro sila.
1: Yes. So katong mga, for example, fresh graduates, no? Maupay paghuman sa graduation, no? So ang uban ngita na og trabaho, nagsugod nagpangita og trabaho, nagsugod nag-apply unya. One of the employment requirements isang SSS, no? Kay ang SSS number, mga ka-vibes, is a condition to employment, no? Dili ta pasugdon og trabaho kung dili ta maka-present sa tuwang SSS number, no? Kay part of the legal obligation ni employer is to report ang ilahang mga newly hired employee within 30 days. No, so 30 days ra gid na ang gihatag sa ilaha sa balaod mo nang before sila mag-start silang trabaho, it's a condition to employment for the employee to present iyahang SSS number, mga ka-vibes.
0: Onya, inindot ni nga, kapila na yun niya, every time na din si Sherwin, kapila yun na niya isulti nga requirement yun na siya sa employment. So, sa katong mga ka-vibes na to, nga nakapaminaw ron, bago pa mo na human o graduate, no, mo pa ipag-graduate niyo, fresh na fresh, kating graduation ron, una may madagang makasakay nga nakatuga, na yung mga bouquet.
1: Yes.
0: Oh, so, ting graduate yun ron. So kana kung doon na mo'y mga gipang-applyan, no? Pwede rin sila mukuha, Sherwin, no, nga kanang wala pa sila gi-applyan.
1: Yes, yes, pwede. So sa online naman sad na makuha, no, sa website ni SSS, www.sss.gov.ph nya, na adtoy tab, no, nga nabutang no SSS number yet, nya imo to siyang i-click, then you follow the procedure. Tapos ang end process ana is tagaan ka og SSS number ni SS sa system, no. And I would like to highlight, no, lang ganida kinibitang namog iuban nga maingon, sir, kuhaan ra kuno ko og SSS kung ma-regular ko.
0: Oh, okay, kana,
1: so ato
0: yes
1: ning ikuan, ha, kay basig maka sugat mo og employers nga munay isulting nga kondisyon, nga onya ra kakuhaan og SSS, PhilHealth or Pag-ibig, inig ka regular na nimo, so that's after 6 months,
0: yes,
1: no? So kung under probation pa ka, dili ka kuhaan sa namo og SSS, so that's wrong, no?
0: Wrong.
1: That's a violation sa ato ang Social Security Act of 2018, no? So ang nakabutang sa atong SSS law is the moment na mag-start ka sa imong trabaho, no, kung present ang katong element sa employer-employee relationship, regardless sa imong employment status, automatic dapat kang i-report sa imuhang employer and bayran ang imuhang contribution. Sa ato pa mga ka-vibes, bisan pa di ay og probation, bisag pa di og under probation pa ta, kinahanglan ng bayran ang atoang SSS contribution.
0: Ayan ha, klaro. O doon na may mga ingon niini nga kasinatian, mamahimog yun na ninyong ipadangat na nga concern. Pero una, pwede ninyong isulti. Isultian mo siyang employer. Na you have the right to tell them na ipahibaw nila nga kahibalo ka o unsay angay para nimo, no? As a citizen of the country. Diba? So, imo silang ingnon. O magdumili yun sila, ipadangat ngat na ninyo sa SSS. Doon ay pangutana din ni Sherwin, good PM, gusto kong makakuha sa ID na ko, sa ako ang SSS. Okay. Gusto kong makakuha sa ID sa ako ang SSS. O, iyang SSS ID. Mo sabihin ang pasabot. Unsay requirements?
1: Okay. Duha ang posibleng scenario sa iyang question, no? It's either nakapapicture na siya sa una, dayon wala niya nakuha ang physical card.
0: Oh.
1: Second scenario is, wala pa dyan siya nakakuha og SSID. Kung saon karong pagkuha SSID. So let's answer first the first scenario.
0: Okay.
1: Nakakuha na or nakapapicture na sa una, pero wala nakuha ang physical card. Pwede mo add to sa branch kung asa ta nagpa-capture, na-added to ang mga physical humid, no, cards nga wala na-claim sa mga members. So hopefully wala pa to na appeal ang imuhang UMID sa katong gibalik sa main office for shredding, no? Kay kung naa pa sa branch, they can claim it there, no?
0: Yes.
1: Sa second scenario is wala pa gid siya nakapa picture, no? So unsaon karon pagkuha og
0: SSID,
1: no? So ang UMID ID or UMID card na to, mga ka-vibes, is wala na siya.
0: Okay.
1: Wala na UMID card, wala na po'y SSS ID.
0: Okay.
1: Right? So, ang tawag na to, anak, mga langga, is My SSS Card.
0: My SSS Card.
1: So, say it again. Sorry.
0: My SS card.
1: We're having good vibes.
0: Yes. Okay. Dito kini co-host. My SSS card. Okay.
1: So it's my SSS card and dili na kinahanglan mo adto sa branch para magkuha, no. So dito sa ilang online account, muhatag lang sila og consent, no, sa ilang preferred bank, no. Actually karon we have two banks, no, RCBC and Asia United Bank, so AUB, no. So they can choose asa anak nga duha ang ilahang gusto. Mas maayo kung asa anak na ay duol nga branch sa ilahan.
0: Yes.
1: No? So pili sila dito unya muhatag sila consent, no, nga mukuha si banko o iyang information nga naka-store diri sa MUA para maka-proceed siya sa pag print sa imong ID. Karon mayon si mayon maka vibes nato. Sir, unsang picture nga gamiton?
0: Kay,
1: yes. Di ba sa una mo ato sa branch na ay biometrics, na ay picture kwaon. Okay. Dili ta makakuha og my SS card, mga langga, kung wala ta na enroll sa katong sa National ID bitaw.
0: Ah, yes.
1: Sa PhilSys.
0: No? National ID.
1: So, whether nakuha ni mo ang imuhang National ID or wala, basta naka-biometrics na rin to, naka-picture kato bitaw, murag na telescope bitaw,
0: yes.
1: O nag-agi ka itong process, katong data dito, musad to'y gamiton nga picture dito sa imuhang My SS card.
0: Na, mauna yun yung nagkagidlay atong dagway dito. Meaning, matimes to itong nagkagidlay atong dagway at to.
1: At least uniform.
0: At least
1: National ID. Consistency.
0: Yes. So, kung imo itong gamiton, i-present na pa makagidlay sa camera, yung masya, ikaw yun ni.
1: Diba? So, kinahanglan lang naka-register sa PhilSys, no, mga ka-vibes, and then motoy gamiton ni banko nga photo onya sila na yung mag-print, sila na po yung mag-deliver kung asa ang imong address na gusto nimo ipa-deliver or pwede pick upon dito sa branch.
0: Kining authorization, unsa ni siya, written or naay naara pod siya electronic whatever or I need to be there sa banko?
1: No need. Ang consent is dito sa iyang online account.
0: Okay.
1: Masahon to niya, iyang i-click ang katong nihatag siya og consent. So, kana lang. And also, ako day add, no, naapay RCBC. Katong maingon nga, sir, gusto yung, dili ko gusto sa online kay dili kayo ko tech savvy. Gusto ko nga makigistorya gyud dito sa branch, no, asa man na, o sa may option na ko, no. So, actually, ang RCBC, naa sa office sa Cebu branch na to, no,
0: okay.
1: Mga ka-vibes. they will stay there for 3 months. Mm. So until September pa sila dito.
0: Oh.
1: So naa sila gi-set up nga kiosk, no? So ang atong mga members, pwede mo adto dito.
0: Mm.
1: Tapos si katong staff ni RCBC, duha ka buok, katong ilahang murag ambassador, mm, no? Motoy mo guide nila unsaong pag kuha og my SS card under RCBC.
0: Okay. Questions duha. Una, kaming nag-UMED ID, pwede, valid ba pa ba among UMED ID, among UMED card?
1: Yes.
0: All right. It is still kanang a government ID.
1: Yes, okay. Acceptable ID for okay. any SSS transaction. Pati ang katong karaan nga sa ID, katong blue
0: katong
1: ang color.
0: Blue, oh.
1: Yes, i-consider, i-dawaton gihapon na siya ni SSS, pati ang UMID.
0: Pati ang UMID. Number two, second question kay, pwede ming magpailis to my SSS card?
1: Pwede. Pero sa pagkakaron, giuna sa ang first phase na to is unahon sa nato tong wala pa jud ID, no? Mm. So eventually as we gain more partnership with other banks, no, kay karon
0: yes.
1: pila ra man na. So kung daghan na nga tuang ma-partner nga banks, no, mm, so basig pwede na siya ang katong mga naa na existing ID niya, replacement na lang siya.
0: Mm. So ayan ha sa mga ka-vibes na to nga wala pay ID, all right? Ang inyo ha kay my SSS ID.
1: My SSS card.
0: My SSS card. Atos bon. Say it again. My SSS card. All right. So my SSS card na SSS. Okay. My SSS card na ang tawag. All right. So ang ilahang i-prioritize karon kadto usang wala pagyoy SSS UMID cards. Okay? So naay mga partner banks nga pwede tang moadto mo ni ang United
1: Asia United Banks
0: and RCBC.
1: Yes.
0: Kana sila, so moadto ka dito if you're online imong application sa imong online account.
1: Yes.
0: Naa dito, naa siya if tech savvy mo, follow ragid mo, naa to dito. On asa ka mo proceed unsay next para makahatag kag consent that they can lift your details gikan sa tuang PhilSys National ID biometrics so that they can process and print your ID.
1: Okay.
0: Kita nga na ay katong SSS or and UMID ID, pwede daw tang magpailis. But as of the moment, mas unahon ang katong wala pagyod. But rest assured na even ang SSS ka ID katong karaan o ang UMID, valid. Accepted siya nga valid identification na to.
1: Yes. In additional ano point langganida, no? Ang kadang my SSS card, duha ang function ana.
0: Okay,
1: no, it will serve as an identification card and also an ATM card, no? So, for example, nanatay my SSS card, no? Kung mag-loan ka, ang proceeds sa loan at tumusulod.
0: Mm.
1: Kung mag-file og maternity or sickness, ang mga voluntary na to ng mga members, at tupod siya musulod sa inyong account dito sa imong my SSS card.
0: Mm.
1: So, dual ang iyang function.
0: Ayan. So, pwede na to siya. Mauna reasons ito ang my SSS card. Na-question, bakit po may annual charge na po UMID na debit card, Union Bank?
1: Sa Union Bank, From what the RCBC told us, no, naa sila'y pangayoon nga amount, pero that will serve as the initial deposit.
0: Ah.
1: So consumable siya, dili siya matawag nga dili nimo magamit, kay mura man pod kag sa gingon ako, dual lang yung function. It will serve as an ID and also it will serve as an ATM card. No? So, but pag-apply ni mo og my SS card, mura pod kag, it's as if nag-open kog
0: account
1: sa banko. And when you open a savings account sa banko, you are required to deposit or to make an initial deposit. No? So, munang 2,000 at 2,200 pesos ang sa RCBC nga initial. So, I'd like to verify with Union Bank katong giingon niya
0: yes,
1: nga
0: annual charge.
1: Annual charge, no? So, sa banko na yon, sa iyahang internal. But that pertains to sa iyahan ng single savings account, no? So, from what I know, no, kavayos is ang ilahang gipangayo nga amount is for the initial deposit. No, kay you are opening a single savings account, ma'am Pod.
0: Ka-vibes nga nangutana, so i-double check pa, no? Mangayo pa ta og mas klaro nga impormasyon kalabot sa Union Bank, no? Kining imong specific question nga nganong naanay annual charge UMID na debit card sa Union Bank. Ang unang gi-explain ni Sherwin katutong sa RCBC. Ang ikaduha, kaning imong concern, iyang mangay siyag mas klaro nga explanation mismo. Nailaing pangutana din ni Sherwin in siya na naundangan na nako akong contribution unsay akong buhaton.
1: Pwede i-continue ang pagbayad as voluntary member, no? If ever ang imuhang previous contribution is under employment, no, you can continue paying as voluntary member. So, para padayong pagka makareceive sa benefits from SSS. Pero kung ang imuhang previous nga membership is voluntary, pwede ka magpabilin as voluntary gihapon, no? So, same amount of contribution. It's just that dili na nato pwede mabalikan ang katong mga bulan nga nalapas na sa deadline, no? For example, naundang ta last year March, so kung i-continue nato karon, dili nato pwede balikan ng April last year,
0: okay,
1: up to March this year, no? Kay kuan naman ron, July naman ron. So ang pwede nato balikan is ang April, May, June na lang, no? Kay ang April, May, June, ang second quarter, ang deadline na is end of July man. So kung nag-plan ka na i-continue ang imuhang hulog sa SSS, pwede ni mo balikan ang April, May, June. And then pwede pa rin mo i-appeal na lang ang July, kay July naman karon.
0: Pero katong uban, pero wa na magpasabot nga maputol gyud siya. Or what I'm saying is, mag-start over ba iyang contribution or appeal na tong mga nag-una niyang contribution?
1: Katong mga nahulog niya previously, naragito dito sa record ni SSS. So, ang iyahang pag-member sa SSS, wala naputol.
0: Okay.
1: No? Kay once a member, always a member lang. Ang naputol is ang contribution.
0: Contribution.
1: So, since dili naman pwede mabayaran ang katong mga nangaging bulan, inigtanaw sa record, blanco rato siya.
0: Alright.
1: Now, unsa may effect
0: ana, yes,
1: dito sa benefits, no? Natay mga short-term benefits nga magkinahanglan og updated nga contribution. So, okay, for example, ang kining ato ang maternity or sickness benefit. So, magkinahanglan na siya og at least 3 months period, 3 months contribution within the 1 year period prior sa semester sa iyang pagkasakit or sa iyang pagkanganak. So, usually it's 1 year before, no? 1 year prior, no? So, munang kung natunong ang katong iyahang 1 year period, no, prior sa semester of contingency, sa katong period nga wala siya hulog, ang effect ana is dili maka-avail sa benefit. So kana lang.
0: Okay.
1: Pero if we talk about katong final benefit na to, katong retirement, death and funeral, inig-apply ana sa member, inig-avail ana sa member, i-appeal pagkwinta ang katong gikan pagsugod nyo ni mong hulog sa SSS up to sa pinakalast ni mong hulog, i-appeal to kwinta para ma-ascertain kung pilang amount of death benefit nga yatag sa imo, pilang amount sa retirement benefit nga yatag sa imo. If it is pension, musa na ang basis pag-compute pilang imong monthly pension nga madawat.
0: Alright. Kini, unsa daw ang SSS pension booster?
1: Yes, ang pension booster is an additional mechanism nga gihimo ni SSS for you to have an extra pension, no? Mura siyag extra savings, no? It works like our MP2 sa pag-ibig. So it's like an investment, no? Tapos when you retire, you will receive a pension coming from the regular program na SSS. For example, retirement benefit, magpension ka, tapos sa pension booster, magpension pod ka.
0: Okay.
1: So that's why it's called pension booster, because it's an additional benefit for you. Now, good news is, if you are paying more than 3,000 pesos a month, no? Or ang katong mga empleyado nga ang sweldo is more than 20,000 a month, ang excess sa 3,000, automatic siya mo add to sa pension booster. So, dili nila kinanglan mo kuha o personal kwarta para maghulog dito sa pension booster. Mm-hmm. So tawag na to ana is mandatory savings, no? Or under na siya sa mandatory provident fund, no?
0: Okay.
1: So sa ilahang contribution automatic na ay kuhaon sa SSS nga portion dito ibutang sa imong pension booster. So when you retire, automatic magpension ka sa regular program ng retirement benefit and then magpension pod ka sa pension booster. Now, naay siguro tayo mga ka-vibes nga mga tana lang gani dano nga. Sir, that is for members nga ang contribution is more than 3,000 or ang katong nag-earn nga more than 20,000 pesos. How about ang katong ang contribution is below 3,000 or ang income is below 20,000 pesos.
0: Mm.
1: Unsaon pag-avail sa pension booster because we want to have an additional pension also when we retire. So we have, if we have a mandatory provident fund, we also have a voluntary provident fund.
0: Okay.
1: So ang voluntary, katotong mga less than 20,000 ang earning or less than 3,000 ang contribution.
0: Yes.
1: Pwede sila mag-enroll sa pension booster. Ang minimum amount of contribution is 500 pesos. And good news is wala siya yung maximum, no? So for example, and dili po siya gi-require nga monthly magbayad. So kung kaya mo magbayad ang monthly, the better. Pero kung for example, ang plano nato is ang ako ang 13th month akong ibutang dito. Na ako'y bonus mo ako ibutang dito. Pwede ra pud na siya. So for example, imo 13th month you have 15,000 butang nimo dito. So every year magtubo na siya,
0: yeah,
1: no? And kung dili ni mo kuwaon, mupatong siya dito sa imuhang capital, no? So compounded man siya, no? So muna ang ato ang pension booster ng programa.
0: So nindot kay mas dako among mahimong savings para sa pagpangandam sa imuhang pension.
1: Correct.
0: So mas dako imuhang makuha labi na maniguro ka ba nga do na kay madawat bisan og di na nimo kayang manrabaho. Naay ko yung pangutan na unsay updates na to para naman po sa mga OFW, especially kining mga naa sa Middle East, no? Or like sa specific Saudi Arabia, doon na tayo nindot nga updates gika para nila.
1: Yes, yes ma'am, no? So last June 22, 2026 ang ato ang International Operations Group, no, nakig perma o Memorandum of Understanding with OFW Council of Leaders, no? Dito ni siya sa Saudi Arabia, no? Ang ato ang target nga i-cover sa SSS is katong mga OFW nga naa sa Middle East, particularly katong nasa Saudi Arabia, no? So kung natin mga ka-vibes nga naminaw karon or nagtanaw sa atong live stream sa Facebook, no? Nga naamoy kaliwat, no? Nga naa sa Saudi Arabia, si SSS na anay giper mahan nga MOU sa OFW Council of Leaders nga ang mga OFW nga naa sa Saudi is ipa-member na sa SSS kay para maka-avail pud sila og mga SSS benefits, no? So this is very important because ang OFW Council of Leaders muna'y pinakauna-unang Filipino community group, no, sa Middle East nga nakigsabot kang SSS para tanawon ang or i-secure ang welfare sa atong mga OFW nga naa dito. So with this MOA, ang katong mga leaders, no, sa over 100 nga mga groups, no, under sa OFW Council of Leaders, sila karon ang muawhag dito sa mga members nga naa sa ilang lugar nga magpa-member sa SSS. And then SSS will provide the assistance, no? Kay we have foreign offices,
0: yes,
1: no, across the globe, no, pero ang ato ang personal dito is dili ingon ana kadaghan sa kining naa sa tong branches, no?
0: Yes.
1: So in fact ang ato ang foreign offices is naa sa embassy, no? So naanay usa or duha ka staff dito, unya ang iyang area of jurisdiction is lapad kaayo. So for example, Alcobar, no? So, kana siya nga area, pati niya makasikbit nga mga countries, under na siyang jurisdiction, and dili kaya intawon sa usa or duha ka tao nga magsuroy anang area, magbalay-balay asa mga Filipino. So, it is strategic and efficient if we tap the Filipino community group, and we are very thankful to the OFW Council of Leaders nga nakigpirma gyud sila og MOU with SSS para ma-cover nato ang atong mga OFW nga naa sa Middle East, particular ang katong nasa Saudi Arabia ma.
0: So good news ha sa mga ka-vibes nato nga dunay mga relatives, mga kabanay no nga naa sa laing nasod, specifically naa sa Saudi Arabia, ug wa sila pa ma-tap no sa partner community dito ni SSS. Pwede gyud mong muadto, pangita kami mo reach out and ask around, or I hope mo na nindot importante nga ma-share gyud ning ato ang episode, diba sa nay makatan-aw nya ay sige nindot di ay ni pwede ra gyud mo mang-inquire na ay kanang pangutana kay tungod kay nakahibaw nga ikaw akong guest karong hapuna, what can they do daw nga employed sila unya kaltasan sila o SSS contribution apan pag-check sa usa ka employee wala na remit, wala remittance unya karon nangayo siya update, so na she found out nga naanay penalty si employer. What can they do daw if ever magsige, magpermig ingon ni Ana. So ang ending, mapikid, 'di ba? Ang ilahang mga loan nga pagahimuon kung naay mga wala ma-remit.
1: Correct, no? Kay ang katong mga period nga wala nga mabayari o niya mag-apply ka sa mga benefits or mga privileges sama sa loan, dili to siya ma-consider or ma-appeal as qualifying contribution. Ang result ana, either dili ka mo qualify for the benefit or gamay ang imong madawat nga benefit. Kay lagi wala na kwenta katong period nga supposedly ilang gihulugan. Now, ang dito sa usapin sa late payment, yes, naana siya'y penalty nga i-impose si SSS for late payments, pero ang magbayad ana si employer, no? So dili og dili pwede nga ipasa ni employer dito sa iyang empleyado ang penalty nga gi-charge niya or gi-charge ni SSS dito sa iyaha, no? Pero i-inform si SSS if ever, no, nga muna ang kaso sa inyohang company nga delayed ang payment sa imuhang contribution, bisan pa man mo ingon si employer nga we're willing to pay the penalty man. So it's not about willingness to pay the penalty, it's about the timely remittance of contribution, which is a requirement sa RA 11199, no? So muna atong awhag sa atong mga members nga mga naa sa employment sector nga if ever dili timely ang paghatag sa inyong contribution, you report it to us, no? In fact, there is an initiative nga gihimo sa atong Bogo branch, no? Naa sila gihimo nga QR code lang ganida na si employer o si employee dili na kinanglan nila mo adto pa sa branch. No, ila lang tong i-scan ang QR code, no, unya ilang isulat dito ang ilahang report, dayon i-send dito sa SSS, unya si SSS na mo adto dito sa company.
0: Oy, kanindot,
1: right? So for our members nga naa na mo tang sa northern part of Cebu,
0: malagyo ba?
1: Okay, kwan man na siya initiative sa SSS Bugo branch. So ang ilang area of jurisdiction kanang City of Bugo, Medellin, Bantayan, so kanang area, so katurapod nga mga employees ang pwede maka-scan sa QR code, okay? Katong mga naadiri sa downtown, under man pud na sa jurisdiction sa branch nga naadiri na himutan. So that is a very good initiative, and I hope nga makaskid siya sa tanang branches diri sa Cebu and Bohol area. But I will be sharing with you the QR code sa katong atong Bogo branch. If ever natay mga ka-vibes nga naa sa northern part of Cebu, yun nga naa sila'y i-reklamo ng employer, pwede ra gyud sila dito i-scan ang QR code. Basig ka itong nangutanan to, taga norte to ba?
0: Basin, no? So,
1: or basig tapad ra.
0: So, na-i QR code, i-share. Ito po nang i-post, no? Sa ato ang official Facebook page para magamit. Pero sa mga katurag yun ang ma-accommodate. Apan kita, nga nandali sa syudad, kung in kaso man galing na-ingon ni Ana na concern, idiretso ninyo ni SSS or pwede diri. Pwede nyo ipadangat din kay Amo ra gyud pud i-message. Si Sir Sherwin is always very accommodating. Kami mismo may personal nga mupadangat anang inyohang problema, pero pwede nyo lakipan pud og asa pud mo ma-reach out ni SSS kay mas maay man ang kamo ang mag magbalusanay ba sa information that they need para masulbad ang inyohang concern. Alright, so kana ha sa mga ka-vibes na to, ingon ana kay mo na ang cases. Ang ending mangod mga ka-vibes, maapiki if naa kay mga loan nga pagahimuon o simba ko manginahanglan ka ba sa ubang mga benefits, no, nga di man taganahan po sa uban nga ma-avail na to nga benefits, no, kay doon na may kalambigitan sa di maayong panglawas sa mga kinabuhi apan, no, if manginahanglan ta basin o doon na siya impact ana ba, so dili hinuon na to ma-avail simply because ulahing ni remit ang imuhang employer. So ingon si Sir Sherwin kaganiha, na wala na siya sa issue nga willing ka o kartahan man day mo, willing man mo bayad penalty, ano mo bayad on time. Ana manggod. Ka simple, 'di ba? O bantay ha, charot. Makaibaw gali charot. Pero sa kaila no kinsa ang ni report nako. Pero kaila manggod ko. Kay mo na iya jung gipadangat na kaila gyud ko. Karon ka lang kay first charot magi matag formal complaint na gyud ini bitaw.
1: Kilala ko din niya.
0: Ay. No, pili ako ni chat na ni mog una. Oh, di ba? So nawalan po ako ng job ng 6 months. Matagal na po years ago. Pwede ko pa po bang punuan yung mga buwan na walang contribution nung time na wala akong work? Oh, so same to ang ganina.
1: Yes, so kung 6 months ago na siya, that's January. No, so kung January ka na undang og trabaho, dili na pwede mabayaran ang February o March. Ang pwede na lang bayaran ang April, May, June. Okay? So if it is earlier than January or last year pala siya, dili na pud to pwede bayaran. Okay? So ang pwede ra gid mabayaran karon as of now, if you continue ang atoang April, May, June onwards, 2026.
0: So ayan. Nako, daghan jud kayong concerns so sa SSS. Paano kung ang pensioner ay nasa abroad at di makapagpakita na buhay pa siya at nang di maputol ang pension?
1: Yeah, tawag natin dyan annual confirmation of pensioners, no?
0: Ah,
1: so
0: oo.
1: It is a requirement for pensioners living abroad na mag-comply sa AKOP to continue receiving their monthly pension. Now,
0: okay.
1: Before we have this video conferencing, no? So right now we have this new program na yung compliance po ng AKOP is through our SSS website. Na? So provided nga registered din siya sa PhilSys or may information siya na na-store doon sa PhilSys, pwedeng-pwede po. Hindi kailangan ang my.sss account, ha. So punta lang sila sa website www.sss.gov.ph. Tapos may apat na icons yon na makikita ka sa homepage. Yung pinaka-last na icon mayroon doon, submit AKOP compliance. So i-click mo yun doon, you input your SS number and the rest of the information, tapos yun na yung compliance ni pensioner. Di na kailangan ng video conference, di na kailangan pumunta pa sa branch. Dati pinapadala pa dito yung form overseas, mas mahal yon.
0: Yeah.
1: Diba? So ngayon they can comply through our website. www.sss.gov.ph.
0: Ayan, ako mga ka-vibes, no, bitin gyud ang ato ang oras basta SSS, basta government agency nga doon na gyud tay mga makuha, no, nga mga ato ang mga benefits nga kinahanglan natong mapahimuslan. But rest assured nga kung mo padangat mo diretso sa SSS, na ara gyud always andam nga motubag sa inyohang mga pangutana. Sa daghan ang mga ni text nato, no, sa ato ang text line aron magpadangat sa ilahang concerns. Ang uban wala nakapadangat silang concerns sa ato ang gipahigay nga Facebook live streaming apan inigtanaw nila ini, nag-review nila sa live, was live na ilang tanaw, diha sila mo comment. So amo lang i-collate.
1: Yes.
0: And then we'll send it to you para mahatagan pud sila kalamdagan. And ay magkabalaka, kaya ato na pong awha, invite og balik ang SSS sa ato ang regular updating, no? Og unsa na yung mga bagong mga programs na gipahigayon, unsa yung mga laing updates, no? Gikan sa SSS, og aron matubag ang uban pa natong mga pangutana. Sherwin, ang sa'yo message na to sa Dipata Manamilit karong hapon na. Go ahead.
1: Yes, sa Langganida, unang-una, daghang salamat sa itong mga ka-vibes nga nagpadala sa ilang mga questions, sa ilang mga concerns, no? I hope I was able to shed light or give clarification dito sa inyong mga concerns. And also sa katong mga igsuon na to nga nagtanaw sa atong live feed or later magtanaw sa atong live feed, just comment your questions and atong i-accommodate na. So i-send lang na diri ni Langganida sa ako para atong matubag. And lastly, in behalf of Social Security System Visayas Central 1 Division headed by Acting Vice President Sir Eric Coronado, ang among pasalamat sa 93.1 FMR Cebu sa padayon nga pagsuporta sa SSS for giving us the platform para mapadayag nato ang atong mga updates o mga programs ngadto sa atong mga members diri sa Central Visayas.
0: Walay sa payan og daghan pud kaayong salamat sa SSS sa kanunay no nga andam nga muhatag og updates ngadto sa ato ang katawhan. Once again, daghang kaayong salamat Senior Communications Analyst Visayas Central 1 Division, Sherwin Dan Solibaga. Daghang kaayong salamat, Amping. More power. I'll see you next time.
1: Yes po. Thank you.
0: Nako sa mga ka-vibes nato din ha, at tangin ninyo ang uban pa natong mga ahensya sa gobyerno nga atong i-invite aron maghatag og updates. Apan sa pagkakaron, kudto na mo'y mga directly nga pangutana no, padung dito sa SSS, pwede kaayo. Go ahead and just send them your inquiry. Kung wala pa, kung dili, pwede po din sa 93.1 FM Radio Cebu. Maghinahinay tag-aginod sa unahan mga ka-vibes, no? Tungod kay musunod na ang arangkada balita sa hapon. And daghan kayong salamat sa mga ka-vibes na ito. Nga nisubay sa ito ang live. Almira Henares, Anthony Gerard, Alvin Cruz, Linda Rodriguez Mangaya. Hi, Doc! Maayong hapon ninyo. Gikan diri sa Cebu, mga ano to, mga taga-Luzon. So dapat nagtatagalog, diba? Buti ko naintindihan nila, parang naintindihan naman nila. Hello po sa inyo, magandang hapon. Maayong hapon gikan din hi sa Cebu, diba? O sa mga ka-vibes na to din ha, ugma na po, no? Doon na tayo, lain na po nga pagpangalagad nga ihatod ninyo ugma. Daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban ka na ko. Gikan sa inyong ubos nga alagad, langga na da sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes din hi sa inyong paborito, Sugbo, Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ang oras, alas 5:01.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS

0: riban sa pagpasulod sa mga buhing baboy gikan sa Negros Island aron mapalalipdan ang probinsya gikan sa African Swine Fever o ASF human na nakumpirma ang paglaganap sa virus sa pipila ka bahin sa Negros. Mato ni Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy, gihiskutan na niya ang maong proposal kang Governor Pamela Baricuatro isip usa ka pag-amping na lakang aron mapalalipdan ang industriya sa baboy sa Cebu na gibanabana na nakandidad 22 billion pesos o ang mas lapad na value chain lakip ang mga corn farmers o feed manufacturers gibanabana na mukabat o 25 bilyon. Giingon ni Vincoy na kung matuman ang temporary ban, magmonitor usab ang probinsya sa mga presyo sa baboy sa merkado aron mapugnan na ang dili lohikal na pagsaka sa presyo o gipahinumduman niya ang mga mag-uuma o publiko na ireporta dayon ang bisan unsang kahimtan sa sakit sa mga hayop sa mga lokal na otoridad. Karon, nagpabilin na ASF-free ang Cebu human na ang aktibong pagbantay sa 15 ka lokal na gobyerno nagpakita og negatibong resulta sa laboratorio o gipamatuon ni Vincoy na wala pa sila'y nakaplagan na kaso sa ASF sa probinsya hantud karon. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Hana Alusin. Alas 5.22. Usa ka makapahinumdom nga adlaw sa paglaom o pagbag-o ang nahitabo sulod sa Talisay City Jail. Kagahapong adlaw, Lunes, Hulyo 6, 2026. Dihang 92 ka persons deprived of liberty kon PDL ang malampusong ni graduar sa elementarya o senior high school pinaagi sa alternative learning system kon ALS sa Department of Education kauban ng Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Ang mga ni graduar gikan sa dormitoryo sa lalaki o babay nagpakita nga bisan pa sa pagkabilanggo posible gihapon ang pagpadayon sa edukasyon o personal nga paglambo. Ang seremonyas gitambungan sa ilang mga pamilya ni Talisay City Councilors Danny Caballero o Dan Villaver o ni Assistant Schools Division Superintendent Christine Pakibot nga magsilbing representante ni Schools Division Superintendent Ardin Monicet. Human sa formal nga seremonyas, gitugutan ng mga pamilya nga magsaulog uban sa ilang mga mahal sa kinabuhi sulod sa prisuhan diin nag-iusa sila sa pagkaon ug kalipay. Pipila ka mga ginikanan ug paryente nakahilak sa kalipay samtang nagtan-aw sa ilang mga anak ug mahal sa kinabuhi nga nidawat sa diploma nga nagtimaan sa bag-ong higayon sa pagbag-o ug mas bintaha nga kaugmaon. Ang ALS usa ka flexible nga programa nga nag-awhag naghatag kahigayunan sa mga out of school youth ug mga hamtong lakip na ang mga PDL nga makabuot ang basic education. Kini nga kalampusan nagpakita sa gahom sa edukasyon isip yawe sa rehabilitasyon ug paghatag ug ikaduhang higayon sa kinabuhi. Alas 5.24. Doon na o na tayo mga pahinumdom, labi na dinhi sa ato ang mga ka-vibes nga nagpuyo sa konsolasyon o paingon dito sa norte. Doon ay total road closure karong Hulyo 11, alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Aron mahuman ang pagtukod sa Hilltop Homes Consolacion Pedestrian Overpass Skywalk. Ipatuman ang usa ka total road closure sa maong dapit. Karong umaabot nga Hulyo 11, gikan sa alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag sunod adlaw. Nunot niini, giawhag ang mga motorista nga sundon ang musunod nga mga rerouting schemes. Alang sa mga light vehicles, muna yung mga sakyanan atong auto, no, mga taxi, pwede, motor, alang sa mga light vehicles nga mubiya paingon or mubiyahe paingon sa Amihanan o Norte o Habagatan pa South. Mamahimong muagi sa Laray Route via Libo Causeway. Mo ni siya mga ka-vibes ang katong paingon sa Michael Jordan talabahan unya muling muliko kadinhi sa libo kung diin kung asa na daghang pag

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Lumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
2: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
11: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
13: Masdan po nating bayan, anong iyong...
14: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
15: Dahil hindi tumitigil ang balita,
14: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay,
15: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa.
16: Patuloy po kayong nanonood ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, a PRTV News Special. At kasama nga natin dito sa PRTV Prime Studio ang Associate Dean at Assistant Professor ng UP College of Law, si Attorney Paolo Tamase. Magandang hapon, Attorney Tamase, at welcome po.
17: Magandang hapon din, Jack, at sa inyo mga taga-subaybay.
16: Yes, Attorney Paolo, pare-pare, sabay-sabay tayo nakikinig nga dito sa pag-discuss na itong Article 4. Pero mostly is technicalities yung mga inaano, kunyari kung certified true copy or original ba, no? Pero siguro, pag-usapan mo natin, bakit sa lahat ng articles of impeachment, ito yung inuna?
17: Well, kung pagbabatayan natin yung explanation nung prosecution, no, kamakailan, parang ito kasi yung malinaw na yung ebidensya. At klaro naman, yung ground nito ay ukol doon sa mga pagbabanta, yung threats sa buhay ni Pangulong Marcos. At yung threats na yun, kaya mo siya patunayan. Una, nung video na sikat naman doon sa video ni VP Sara nung late night Zoom press conference niya. And I think, batay doon sa iba pang testigo na ipapakita nila, ay yung character niya, no, na violente, mainitin ang ulo, no, I think yun yung susubukan nilang itahe. At medyo madali yun kumpara dun sa ibang grounds na medyo technical. Kasi kailangan pag-usapan ng numero, financial records, na inaantay pa natin, no, etc.
18: And voluminous, kumbaga, pagdating sa documents.
17: Yes, technical yung pag-assess doon. So itong unang ground, supposedly mas simple siya kasi video lang yung ipapakita, papakita yung testimonya ng ibang testigo, pero parang nakikita natin today, nagkaka-encounter tayo ng mga problema, no, sa authentication, yung tinatawag para dun sa video.
18: Okay, sige, Attorney Paulo, balikan lang muna natin yung mga nagaganap nga dyan sa...

0: And therefore, hindi siya umaangat doon sa impeachable offense. Siguro, ang kailangan lang i-emphasize doon ay bagaman available na depensa yun, kung ang depensa nila ay bugso ng damdamin, kailangan nila ipakita si Vice President Duterte at some point.
1: Yeah, exactly, Attorney. Walang ibang pwedeng magpatunay na bugso ng damdamin niya, kundi mismo ang Vice Presidente. Walang pwedeng magsabi niyan para sa kanya. Tama po ba?
0: Yes, especially dahil, as far as I know, walang anything on record in public on media kung saan tinuligsa ni VP Sara yung sarili niyang statement. In fact, yung ebidensya today, parang dinodouble down pa niya, inuulit pa niya yung threat niya, supposedly. So, mahirap patunayan yung testimonya na iyon na hindi ka nagpapakita nung nasasakdal mismo or si VP Sara. But, all of that said, yung in-expect natin kasi bukas ay hindi pa yung presentasyon ng testigo ng depensa. Ang in-expect natin tomorrow ay yung abogado ng depensa, I think si Attorney Narvasa din, yung magko-cross-examine. At sa ang purpose ng cross-examination ay butasin yung testimonya ng kalaban, impeach yung testimonya ng kalaban upang maipakita na hindi ito totoo o hindi ito accurate. No? And gagawa yun sa pamamagitan ng mga tanong ng abogado doon sa testigo ng kabilang panig. And yun yung in-expect natin bukas.
1: Are we expecting more on sa technicality ulit ang magiging tactic, kumbaga ng defense?
0: Well, kung titignan kasi natin yung questions today or yung objections today ng defense, I think marami doon sinusubukan ipakita na hindi original yung mga dokumento, hindi authentic yung mga dokumento, and kung korte ito, gagana kasi yun. But again, yung napag-usapan natin kanina, lahat tayo nakita na yung video na yun, at wala namang nagsasabi so far na hindi siya totoo. So kung ikaw yung depensa, kailangan mo i-calculate kung effective pa ba yung gano'n na type na paglaban doon sa ebidensya ng prosecution, o maghahanap ka ba ng mga paraan through cross-examination na ipaliwanag na hindi naman ano, no, or parang yung investigation na ginawa ay hindi naman ganoon kaseryoso, or parang mayroon ng predetermined outcome. Usually ganoon yung papasok.
1: Okay, nako, again, maraming salamat Attorney Paolo Tamase sa oras na binigay mo dito sa aming programa, and bukas sabay-sabay po tayong manonood at makita natin mahaba-haba pa itong impeachment trial na to. Again, maraming salamat Attorney Tamase, magandang gabi at mag-ingat po.
0: Maraming salamat din po.
1: Salamat po. At yan po ang special coverage ng PRTV News sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hanggang bukas po, manatili pong nakatutok sa mahalagang pangyayari dito sa PRTV News. Magandang gabi.
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, ano ang kanilang salawin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Easy ka naman
2: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
5: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

pansanan, binugbog ng limang lalaki, patay. Sa full sa video, 25 milyong pisong halaga ng alahas nilimas ng mga kawatan. Kay Green Bernardo, may ibinisto tungkol kay James Reid.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa impeachment trial. Dumating sa Senado si Vice President Sara Duterte ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial. Hindi siya dumalo sa mismong pagdiritis pero nakipagpulong siya sa kanyang mga abogado. Nagpapatrol Katrina Domingo.
1: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: Ito ang naging maiksi pero makahulugang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang magpakita sa Senado ilang oras bago buksan ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Ang mga katagang binitawan ni Duterte ay tila bahagi ng tulang Invictus na sinulat ni William Ernest Henley noong 1875. Ang Invictus ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay unconquerable o hindi pagpapagabi o pagpapasakop sa sinuman o anumang hamon ng buhay. Tumanggi nang sumagot sa mga tanong ng media ang pangalawang pangulo at hindi na rin niya nilinaw kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga pahayag.
3: In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the blessings of chance, my head is bloodied but unbowed.
2: Pero matatandaan na noong Abril, tinula rin sa publiko ng kanyang kapatid na si Veronica Duterte ang Invictus matapos sabihin ng International Criminal Court na mananatiling nakakulong ang kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague dahil may sapat na jurisdiction ng korte sa kasong Crimes Against Humanity na kinahaharap ng kanilang ama. Ngunit giit ng tagapagsalita ni Duterte, pumunta lamang ang pangalawang pangulo sa Senado para hindi na maabala ang kanyang mga abogado.
4: The Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience ng ka-meeting niya. Minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenience. She's always very conscious about kung yung convenience ng kausap niya.
2: Dagdag ni Poa, inabisuhan si Duterte na huwag na munang sumagot ng mga tanong tungkol sa kanyang paglilitis para hindi malabag ang mga patakaran ng Senate Impeachment Court.
4: We're very mindful with talking about the merits of the case. Kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado. No?
2: Samantala, reaksyon naman ng prosekusyon.
5: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis. Harapin po ninyo yung katotohanan.
6: The public is not interested in that status update. Kung meron mang biktima dito sa sitwasyon, ito po ay ang mamamayan.
2: Matapos ang halos isang oras na pakikipagpulong sa kanyang mga abogado, umalis na si Duterte sa Senado bago pa magsimula ang paglilitis. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
7: Sinalang na ang unang testigo sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan sumentro ang diskusyon sa video ng umano'y pagbabanta niya laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House. Pero bago yun, may diskusyon ukol sa conviction threshold o kinakailangang boto ng senador para makonvict ang vice, pati na rin sa pagbisita ng Vice Presidente sa Senado. At live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ipwento mo ano ang nangyari bago sinalang ang unang testigo.
8: Karen, may hirit ang prosekusyon matapos ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado dito sa Senado pero hindi naman siya dumalo sa day 2 ng impeachment trial. Iniharap din ang prosekusyon sa impeachment court ang una nitong testigo kaugnay ng Article 4 o ang pagbabantang pagpapatay sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker. Binalikan din ng mga senador ang hatol kahapon ng impeachment court na 16 ang bilang ng mga senador na kailangan bumoto para makonvict, matanggal sa pwesto at ipagbawal sa gobyerno ang vice-presidente. Matapos nga bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang defense team sa Senado ilang oras bago ang impeachment trial, nagtanong muna ang prosecution sa Senate Impeachment Court.
9: My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? Because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor.
10: You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time.
8: Karen, sakaling ipatawag nga sa korte ang pangalawang pangulo na si Senator Judge Alan Peter Cayetano na pag-aralan itong mabuti.
11: If it pleases the court or if the prosecution is sure to ask for the subpoena, may I propose sir presiding officer that both sides give us a memoranda in advance so that we can also do our part and study rather than spend much more time during the debates, because I'd really like to study that issue also.
10: If that is the desire of the Honorable Senator Judge Cayetano, we will do the same with respect to this once the motion has been filed by the panel of prosecutors.
8: Karen, nilabas naman ng prosekusyon ang una nitong testigo tungkol sa umano'y banta na ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating Speaker, si NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Kadilong, na nag-imbestiga sa mga recording ng mga banta umano ng bise. Paulit-ulit ang objection at puna ng depensa sa pag-uusisa ng prosekusyon, bagay na hindi pinaniga ng presiding officer.
12: Your Honor, may we move for the exclusion of Agent Kadilong for being not previously attached to the Sebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court.
13: This witness is listed in the pretrial order. The issue is settled. The issue is passé.
12: Your Honor, there were no rulings on the pretrial order on exclusion of witnesses. We have a current petition with the Supreme Court questioning the very actions of the prosecution to allow the presentation of evidence that were not attached to the Sabalya or Cabrera impeachment complaints would allow the House of Representatives and the prosecution to circumvent the very procedural abuse condemned.
10: Chair cites and really versus Andigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pretrial even if the evidence is not stated in the complaint or articles. The court in general will not shackle the prosecution by limiting it to the evidence mentioned in the information and or the articles, especially when it is mentioned in the pretrial brief, not only order but brief, of the counsel for prosecutors.
8: Karen, pinagtalunan rin ang depensa at prosekusyon ng mga dokumentong isinumite ng prosekusyon at ni Kadilong ukol sa mga usapan nila ng kumpanyang Meta ukol sa video recordings ng umano'y banta ng bise. Duda ang depensa kung original ba ang mga dokumento at pinuna pati ang flash drive ng prosekusyon.
14: A photocopy is now considered as an original. 2019 amendments in the rules of evidence. Number 2, Your Honor, please. This is the person who authenticated the documents. So there's no other person who is competent to testify as to the veracity of those documents other than the witness.
10: The court understands the exceptions to the original document rule and will so implement the rules in that regard. However, if it does not fall under the original document rule exceptions, then to save on the court's time, the party presenting the document should present the original during trial to wit what we are seeing now.
12: The document identified by the prosecuted by the witness was the photocopy, and the appended there's no flash drive, CD or anything appended upon that, so there's nothing, no foundation for this question.
10: This is not a surprise. This was flash drives, several flash drives were pre-marked during the pre-trial.
8: Laman ng flash drive ang mahigit 2 oras na video recording ng umano'y banta mismo. Ang gagamitin lang ng prosekusyon, Karen, mahigit 2 minuto. Pero ang gusto ng depensa, ilabas ng buo para hindi mawala sa konteksto. Kaya ang hatol ng korte, pwede namang gawin yon ng depensa sa panahong ilalaan sa kanila. Karen, samantala, ipinaliwanag ng impeachment court na pwede nang dumulog sa Korte Suprema ang mga nagnanais na ibaba ang conviction threshold o bilang ng mga boto ng mga senador na kailangan para convict ang bise. Ito'y matapos igiit ni Presiding Officer Francis Escudero kahapon na 16 ang kailangang boto alinsunod sa saligang batas. Kaya naman muling inihirit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nais niyang mabigyan ng pagkakataong lumahok sa paglitis ang mga nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta. Umalag naman dito si Senator Judge Francis Pangilinan na naniniwalang dapat itong talakayin sa ibang araw. Karen?
7: RG, pagdating sa video na ito, itong controversial na video, hiningi nga ng depensa na ipakita ang buong 2 hours and 20 minutes na video para hindi mawala sa konteksto. Pero ang ipinalabas kanina, itong 2 minutes and 18 seconds, no? Parang ganon. Ano ang plano ngayon doon sa 2 hours and 20 minutes? Bawat Senator Judge ba, kanya-kanya na lang silang tingin o pag-aaral doon? O ang depensa, maghihingi nila na ipakita yan at televised ang buong 2 hours and 20 minutes na video?
8: Sinabi kanina ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Defense Counsel, na balak nilang hilingin sa kanilang panahon na ipakita o ipalabas sa korte ang buong 2 oras o mahigit 2 oras na material. Yon ay darating sa pagkakataong sila naman ang kukumpronta sa witness pagka nagkaroon na ng cross-examination sa dito kay Agent Kalilong. So inaantay natin yan kapag natapos na ang isinasagawang direct examination. Kasi ang napapanood natin ngayon at ongoing pa ang paglilitis o ang trial ay direct examination pa lang kasi puro pagtatanong at puro exposition pa lang on the part of the prosecution ang nangyayari. At pagka natapos yan, yun na nga, tsaka naman siya gigisahin ng depensa. Karen?
7: RG, ongoing pa rin ang trial, nangangahulugan bukas, posibleng siya pa rin ba ang testigo pagdating sa kontrobersyal na mga video na ito or meron ng additional witness na ipapatawag bukas?
8: Sa pagkakaalam ko, Karen, ang gusto ng impeachment court ay matapos ang lahat ng matapos ang kahit isang witness bawat isang araw. Pero pag sinabing natapos ang isang witness, ay ibig sabihin natapos ang direct examination, ang cross-examination, redirect kung gusto man at recross kung gusto man. Ibig sabihin mahaba-habang tanungan yan. So depende na rin yan, wala namang fixed oras o fixed time itong trial. Kung makakayanin nilang tapusin ang lahat ng yon, lahat ng nabanggit ko, direct, cross, redirect, redirect and recross. Ngayong gabi, gagawin nila yan and then they will move on to the next witness tomorrow. Na sa pagkakaalam ko, kung susundin natin yung listahan ng manifestation ng prosecution, ay isa pang ahente ng NBI. Pero kung sakali naman, dahil nga hindi pa tapos ang pagtatanong at nakita naman natin talagang napakatagal ng balitaktakan ngayong araw dahil nga binubusisi din ng depensa bawat punto at bawat tanong ng prosekusyon ay pwede naman nila itong ipagpatuloy bukas. Gaya nga na nasabi ko, Karen, walang fix na oras ito na sa diskusyon, na sa diskresyon ng mga huwes kung hanggang kailan nila kakayanin at hanggang kailan kakayanin ng lahat ng mga nandito yung hearing ngayong araw na to.
7: Alright, okay? Maraming salamat, RG. Hanggang palagay ko, ilang oras pa kayo dyan sa Senado? RG Cruz, nag-uulat ng live sa Senado.
15: Hindi pa fit to stand trial o hindi pa kayang humarap sa paglilitis ni Senator Rodante Marculeta ayon sa PNP General Hospital. Na-ospital ang senador matapos sumakit ang dibdib at tumaas ang presyon ng kanyang dugo. Bumisita rin sa kanya ngayong araw si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatuloy si Cassandra Salonga. Cassandra, kumusta naman ang lagay ni Senator Marculeta? hinihintay pa ngayon ng mga doktor ang resulta ng laboratory tests ni Senador Rotante Marcoleta habang patuloy na minomonitor yung kanyang kondisyon matapos niyang ireklamo ang pananakit ng dibdib at alta presyon. Ayon pa sa PNP General Hospital ay hindi pa muna ulit to stand trial ng Senador dahil hindi pa stable ang kanyang blood pressure. Dumating sa PNP General Hospital si Vice President Sara Duterte bandang alas 7 Martes ng umaga para bisitahin ang kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta isang araw matapos arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ang kaso ay bunga ng umunoy pagtanggap ng senador ng nasa 75 million pesos na campaign donations na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at campaign records doong siya ay nakaupong congressman. Ayon sa pamunuan ng Internal Medicine Department ng ospital, tumagal ng halos isang oras ang pagbisita ng pangalawang pangulo. Dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos ireklamo ang pananakit ng dibdib at alta presyon habang nasa kustodiya ng pulisya. Ayon sa ospital, paminsan-minsan ding nananakit ang batok ng 72 anyos na senador.
16: Yung pong blood pressure niya, hindi po siya stable. Nagaganon po, fluctuating po talaga yung blood pressure. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya, known hypertensive po kasi si Senator Marcoleta. So, kailangan po natin i-monitor yung kanyang blood pressure sa ngayon.
15: Dahil dito, sinabi ng ospital na hindi pa niya kayang sumailalim sa paglilitis at patuloy na minomonitor ang kondisyon niya. Sumailalim din sa ilang medical at lab tests ang senador tulad ng electrocardiogram o ECG, blood chemistry, chest x-ray, 2D echocardiogram at cervical spine x-ray. Sinabi kahapon ni Interior Secretary John Vic Remulla na maaaring abuti ng dalawang araw ang serye ng medical exams kay Marcoleta. Tiniyak naman ang pamunuan ng PNP General Hospital na sapat ang kanilang pasilidad para i-manage ang kondisyon ni Marcoleta kaya hindi siya kailangang ilipat sa ibang paggamutan. Samantala, pasado alas 10 ng umaga dumating sa Sandigan Bayan ang umano'y campaign donor at kapwa-akusado ni Marcoleta na si Aristotel Viray para sa kanyang return of warrant. Magdamag siyang nanatili sa PNP General Hospital kagabi dahil sa inireklamo niyang alta presyon matapos siyang arestuhin nito ring Lunes sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ayon sa PNP, naging maayos ang resulta ng pagsisuri kay Viray kaya pinayagan siyang dalhin sa anti-graft court.
17: Ginawa sa kanya yung test, battery of test, tignan po kung talagang ano siya at kagaya nga ng sinabi ng health service natin ay cleared po siya. He will not be allowed to stay dito po sa hospital natin.
15: Dinala si Viray sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakaditin na rin ang kanyang mga kapwa-akusadong sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Dito rin nakatakdang ilipat si Marcoleta pagkatapos ng kanyang medical evaluation. Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta na nakatakda ngayong Biyernes. Sa ngayon ay wala pang bagong petsa na itinatakda ang korte pero ayon sa 3rd Division ay re-resolvahin muna nila yung motion na inihain ng kampo ni Marcoleta at ng kanyang mga kapwa-akusado na ibasura ang criminal information na inihain ng Office of the Ombudsman. Balik sa'yo, Bernadette.
18: Maraming salamat sa'yo, Cassandra Salonga.
0: Mahigit 25 milyong pisong halaga ng alahas at salapi ang nilimas ng grupo ng mga kawatan sa isang jewelry shop sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
19: Sa CCTV footage, makikita ang pag-atake ng grupo ng kawatan sa jewelry shop na ito sa Barangay San Gabriel, General Mariano Alvarez, Cavite, Lunes ng umaga. Pinangunahan ito ng isang lalaking nakaputi. Nagmanman muna ang lalaki na nagpanggap na customer hanggang sa senya-sanya ang mga kasama na sunod-sunod nagsipasukan sa tindahan. Naglabas ng baril ang lalaking nakaputi at itinutok sa staff ng jewelry shop. Ipinasok sa mga plastic at saco bag ang mga gintong alahas na may kabuuang halaga na abot sa 25 milyon pesos at 1 milyong pisong cash. Nang tatakas na, ay binasag pa ng isa sa mga suspect ang salaming pinto ng tindahan. Nasa 2 minuto lang tumagal ang panloloob ng grupo na may 8 miyembro, kabilang ang 2 lookout. Tumakas sila sakay ng mga motorsiklo.
20: Sa palagay po namin talagang inaral nila dahil alam po nila kung anong oras po kami nagbubukas. The same time kung anong oras po walang masyadong tao. Kaya ang tingin po namin mga matagal na po rin silang nagmamanman sa mga store.
19: Trauma at panghihinayang ang dulot ng insidente sa mga staff at mismong may-ari ng jewelry shop.
20: Yung owner din namin, hirap makabangon kapag ganyang kalaking amount yung nawala dahil ilang taon na naman nilang kikitain yan. Last dilimasin lang ho ng dalawang minuto. Nakakatakot na ho ngayon.
19: Ayon sa Police Regional Office Calabarzon, na-recover na ang getaway vehicle ng mga suspect na isang sedan. Inabando na ito sa tabing kalsada sa Binyan, Laguna. Tukoy na rin ang pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect at patuloy ang kanilang investigasyon.
21: We reviewed same incident happened at Davao noong last April. Now, ang mga police natin, we reminded them na to review the security surveys ng mga vital installations kasama na yung mga jewelry shops na yan, para hindi na maulit yung mga ganyang situation. Apology for that na it happened, but we will give you positive result. Give us sa some number of days. Meron na tayo suspects. May lead na tayo dyan.
19: Pinaigting na ng pamunuan ng jewelry shop ang kanilang seguridad matapos ang insidente. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para tuluyang mahuli ang mga nasa likod ng krimen. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Pasintabi sa sensitibong balitang ito, arestado ang isang 19-anyos na lalaki matapos umanong gamitin ang online game na Roblox para makumbinse ang isang menor de edad na magbigay ng hubad na larawan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
22: Sa bisa na warrant to search, seize and examine computer data, pinasok na maoperatiba ng NBI Violence Against Women and Children Division of VAUCD ang tagpi-tagping bahay na ito sa Magalang, Pampanga. Inaresto rito ang 19-anyos na binata na umano'y ginagamit ang online game na Roblox bilang daan para makapang-abuso ng isang batang babae online.
23: Arestado ka ng NBI dahil sa possession ng transsexual abuse and exploitation materials.
22: Ayon sa NBI, ginagamit umano ng estudyanteng suspect ang laro upang akitin ang menor de edad na magpadala ng mga hubad na larawan, malisyosong video at gumawa ng malalaswa sa harap ng kamera. Kapalit nito ang Robux o ang virtual currency ng Roblox na ginagamit sa paglalaro. Paliwanag ng NBI, kinakaibigan muna ng suspect ang mga biktima hanggang sa makumbinsi na magpadala ng malalaswang larawan at video.
24: Tanong naman natin, kilalang-kilala yung Roblox ngayon, di ba?
25: Ang Roblox kasi, being a digital currency, you get to pay that either using real cash, fiat, o kaya naman, kung halimbawa nagde-develop ka ng mga games, tapos maraming nagpa-participate, you get to earn points, and the points you make use of in buying Robux. You need the Robux in order to bypass and be able to access the rooms. So talagang big deal na magkaroon ng Robux.
22: At hindi anila rito natatapos ang pang-aabuso. Kapag nakuha ng mga larawan ng video ng mga biktima, maaari pa umunong gamitin ang mga ito para takutin o i-blackmail ang mga bata. At posible ring ibenta sa loob at labas ng bansa.
25: Kinakailangan with proper supervision ng mga parents at mga guardians, ang mga kabataan, ang mga minor de edad na gumagamit ng ganito. Kasi unang-una, walang problema kung games lang. Pero if they fall victims sa gantong klase ng mga subject na gumagawa ng illegal at sila ay na-exploit, magiging malaking pong problema. Kaya naman wag na ho nating hintayin magkaroon ng problema. Pero in the event that there is a problem that comes out of these activities, do not hesitate to approach law enforcement, the NBI or the PNP.
22: Noong Abril, matapos ang pulong sa Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sinabing sisimulan na ng Roblox ang pagkakaroon ng age check para sa gagamit ng kanilang platform. Magkakaroon din ng kontrol ang mga magulang sa laro at chats na pwedeng mapasok na kanilang mga anak sa Roblox. Ito'y paraan niya masiguro ang kaligtasan ng mga menor de edad sa kanilang platform. Naharap naman ang suspect sa kasong possession of child sexual abuse and exploitation materials. Sa pamamagitan ng digital forensics ng NBI, na discover sa cellphone ng suspect ang maraming malalaswang larawan ng mga bata. Dahil dito ay naalam ng NBI kung sino-sino ang posible pang mga biktima. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
15: Inakot po ng ilang kapamilya stars ang mga nangungunang acting awards sa Entertainment Editor's Choice Awards o Eddies. Big winners sina Jericho Rosales at Maris Racal. Muli namang kinilala si Vice Ganda bilang box office hero dahil sa tagumpay ng Call Me Mother. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Nagningning ang kapamilya stars sa 9th Eddies o Entertainment Editor's Choice Awards.
2: Jericho Rosales.
1: Pinuwi ni Jericho Rosales ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap bilang Quezon sa titular film.
3: My mother's not watching this because she has Alzheimer's. And I don't know why I want to say this, but this is for you, Mama. And I love you so much.
1: Nagbunga ang husay at pagod ni Maris Racal. Best actress siya ng Eddies para sa Sunshine.
2: I know this feeling almost losing everything sa lahat ng mga kababaihan at sa karapatan natin piliin ang mga sarili nating katawan. Sa lahat ng mga nandapa, baon lang.
1: Muli namang ginawara ng titulong box office hero si Vice Ganda dahil sa pagtabo sa takilya ng kanyang comedy drama film na Call Me Mother.
4: Sa lahat po ng mga bahagi ng aming komunidad na ngayon ay nagniningning at nabibigyan din ng panahon ng spotlight at ng pagkakataon upang makapagpakita ng kanilang talento sa industriyang ito, ang panahon na ito ay para sa ating lahat.
1: Bukod kay Vice, kinilala rin bilang box office hero sina Richard Gutierrez dahil sa paghatang sa takilya ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Maricel Soriano, Piolo Pascual, Joshua Garcia, Bel Mariano at Juan Carlos Labajo para sa Meet Greet Buy. At ang tambalang Kim Chiu at Paula Avellino para sa My Love Will Make You Disappear.
5: It's a great honor. Sana po patuloy natin suportahan ang pelikulang Pilipino, hindi lang tuwing Pasko, but all throughout the year.
1: Isa naman si Donnie Pangilinan sa pinarangalan ng Isa V. Red Award dahil sa kanyang mga kawang gawa.
6: You know, we can't solve every problem, but we can choose to help one person, we can choose to help one community, one family, do one deed at a time.
1: Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, vlogger na person with disability, pinugbog, patay. Dalawa, nasaksak sa rumble ng mga kabataan sa Davao City. At U.S. Pacific Territories binayo ng super typhoon, Bavi. Ilang Pinoy, apektado. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: DZMM, numero uno sa aksyon!
15: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
27: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
28: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
29: Tuloy lang sa activities on the go.
28: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
30: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
28: Let's go!
29: Make your move, baby.
30: Arthrosin, get going!
31: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
8: Oh.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga

0: at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM, Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service.

0: 5 taong gulang na person with disability o PWD na vlogger matapos umanong pagtulungan ng 5 lalaki sa barangay San Nicolas Dapdap, Bamban, Tarlac. Ayon kay Police Major Leoncio Alcantara Jr., hepe ng Bamban Municipal Police Station, nagtungo ang biktima sa isang videoke bar kung saan nag-iinuman ang 5 suspect. Nakakilala rin niya. Nagsimula umano ang insidente sa biruan hanggang sa mauwi sa mainit na pagtatalo at suntukan. Agad na dinala sa ospital ang biktima pero nadamay siya makalipas ang 2 araw o namatay siya makalipas ang 2 araw dahil sa pamumuo ng dugo sa utak. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng kasong homicide laban sa mga suspect na ngayon ay nagtataguna. Patuloy rin ang imbestigasyon sa insidente.
1: 2 ang sugatan sa rambulan ng 2 grupo ng kabataan sa Lanang, Davao City nitong Lunes ng hapon. Sa video, sa pula pakikipagsapakan ng ilang estudyante sa grupo ng mga umanoy, out of school youth sa gitna ng kalsada. Naawa sila ng mga tao roon pero makalipas lang ang ilang sandali, nagpatuloy sila sa suntukan. Tuluyang nahinto ang away nang rumisponde ang mga pulis. Ayon sa Davao City PNP, nagsimula ang rumble nang biglang atakihin ng mga out of school youth ang 2 estudyanteng naglalakad pa uwi galing sa eskwela. 6 na out of school youth ang hawak na ng pulisya. Na-recover din ang Swiss knife na ginamit umano sa pananaksak. Isinugod naman sa ospital ang 2 biktimang nagtamo ng mga saksak sa katawan. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Patay ang 7 taong gulang na batang lalaking nahulog at inanod sa ilog sa Quezon City Lunes ng gabi. Bangkay ng natagpuan ng biktima matapos ang halos 12 oras na paghahanap. Nagpapatrol, Bea Quadra.
2: Napaiyak na lang ang tatay ng 7 taong gulang na si Joven nang makumpirma ng anak niya ang nakuha sa bahagi ng San Juan River pasado alas 6 Martes ng umaga. Isang nangangalakal ng basura ang nakakita sa katawan ng bata.
3: Tinawag sa akin ng mga ngalakal ay may patay dito sa ilog. Kinikwat niya ng kahoy, nakita ko, tao nga. Sabi ko, diyan ka lang kasi tatawag ako sa barangay. Kasi kagabi, hinahanap niya namin. Nandun yan sa tubig kanina eh. Hinahon ng mga ngalakal tapos tinabunan.
2: Kwento ng nanay ng biktima, pasado alas 6 Lunes ng gabi na dulas at nahulog habang naglalakad sa nasirang bahagi ng riprap ng ilog si Joven. Malakas ang agos ng ilog kaya inanod ang bata. Nakita pa ni Ray ang anak ilang minuto bagong insidente. Nabigla na lamang siya nang marinig ang sigawan ng kapitbahay na nahulog sa ilog ang kanyang anak.
4: Paglikpit namin, tinawag ko ng mga anak ko para dalhin yung mga gamit na ay pauwi. Pumunta yung 2 lang. So naglikpit na kami. Pagliko ko dyan sa may kanto namin, nakita ko pa anak ko. Sabi ko, Joe, wali ka na, uwi na tayo, maambon. Akala ko sumunod, hindi rin.
2: Sinubukan pa ng ilang residente na habulin at sakluluhan ng bata, pero mabilis itong tinangay ng agos.
4: May dala siyang saranggola. Ang kwento lang ng mga bata, nadulas daw siya kasi nalaglag yung sinulid niya. So inaabot niya, dumiretso siya. Pero nakahawak pa daw po siya sa may puno na maliit, nangingi na saklolo.
2: Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations sa mga barangay officials, BFP at QCDRRMO. Dahil sa lakas ng agos, humingi na rin ng tulong ang barangay sa Philippine Coast Guard. Magdamag na sinuyod ng rescue team ang kahabaan ng Dario River hanggang sa San Francisco del Monte River.
5: Palipat-lipat na kami ng ilog, ng tulay, nagsasearch. Tapos dito, hanggang dito, nag-aabang kami. Tapos tumawag na kami ng Coast Guard.
2: Umaasa naman ang mga residente na maayos na ang nasirang riprap dahil lubhang delikado ito sa mga dumadaan, lalo na sa mga bata. Noong nakaraang taon pa, nasira ang bahagi ng riprap dahil sa bagyo. Ayon sa barangay, nag-request na sila sa lokal na pamahalaan at sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para maayos ang riprap. Bea Quadra, ABS-CBN News.
6: Labis na naapektuhan ng ilang Pinoy sa pananalasa ng Super Typhoon Bavi sa U.S. Pacific Territories ng Guam at Northern Mariana Islands. Samantala, naghahanda ng Pilipinas sa inaasahang epekto ng malakas na bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon at ang paghatak nito sa hanging habagat. Nagpapatrol, Francis Orsio.
7: Araw ng Lunes, binayo ng Super Typhoon Bavi ang mga isla ng Guam at Commonwealth of Northern Mariana Islands na mga teritoryo ng Amerika. Iniwan ito ang sirasirang mga bahay at establishmento, nagkabitak-bitak na kalsada at mga nabuwal na puno. Sa Guam, hindi lang mga residente ang apektado, kundi pati na rin ang ilang turista.
8: This typhoon that came through probably did a bit less damage than it would have done if it had been the first typhoon this year to hit us. We see a lot of debris around.
9: Typhoon in Japan is more, it's not strong like that. It was my first time, like such strong typhoon. Yeah, very scary.
7: Sa iba pang ulat ng otoridad, ang Rota Island na sakop ng Commonwealth of Northern Mariana Islands ay nakapagtala ng matinding pinsala dahil sa paglandfall ng matanang bagyo sa isla. Sa kuhang video nitong Lunes ni Bayan Patroller Marisa Eves Bakayan na residente sa Rota, makikita ang sirang bubong at basag na salamin ng dalawa nilang kotse. Kwento ni Marisa, sa sobrang lakas ng hangin ay nilipad ang yero ng kanilang garahe at bumagsak sa mga kotse. Sa Gualoray Village sa Saipan, kita sa video ni Bayan Patroller Alvin Avelino Tandog ang paghampas ng malakas na hangin sa mga puno at halaman. Nagtukla pa naman ang mga yero ng bubungan sa ilang bahay sa Tinian, Northern Mariana Islands. Batay sa kuhang video ng OFW na si Bayan Patroller Rodelo Lagunay, nakita pa ang pagtangay ng malakas na hangin sa isang yero. Samantala, naghahanda na ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi, natatawaging Bagyong Inday, pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na hangin at pag-ulan ang Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan at Isabela.
10: So binabantayan po ng ating mga LGUs, kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook.
7: Kasabay nito, pinaghahandaan din ng pamahalaan ang magiging epekto ng paglakas ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Francis Orsio, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang update sa paparating na bagyo kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may epekto na ba sa Pilipinas sa ngayon ang Super Typhoon Bavi at kailan ito papasok ng Philippine Area of Responsibility?
11: Alam mo Alvin, wala pang epekto sa bansa ang Super Typhoon Bavi habagat yung nagpaulan dyan sa May Mindanao, habang sa ibang bahagi ng ating bansa, thunderstorm sa hapon po ang nagdulot ng mga pag-ulan. Posibleng Miyerkules ng umaga pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na tatawagin po sa local name na Inday. Alas 3 ngayong hapon ng Martes, ito ay nasa layong mahigit 1,700 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito'y bahagyang humina pero super typhoon pa rin. Tagay ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugsong umaabot hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Hindi inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng bansa ang bagyo pero malawak kung naaabot ng malakas na hangin nito. Umaabot ng higit 800 kilometers mula sa sentro kaya posible pagkataas ng wind signals sa eastern at northern portions ng Northern Luzon, pinakamaaga po ngayong Martes ng gabi. Ito ay lalapit dyan sa May Batanes sa araw ng Biyernes, kaya posible magtaas doon ng wind signal number 2 or 3. At hindi rin naalis ng pag-asa ang posibilidad na daplisan din ng malalakas na hangin itong Bicol at Eastern Visayas, kaya pwede rin magtaas dyan ng wind signal. Posible makalabas na ang bagyo ng PAR sa araw ng Sabado, July 11. At umiihip na nga po ang habagat sa May Mindanao tao, pero kapag pumesto na yung bagyo dito sa Maysilangan o Hilagang Silangan ng Luzon, mas padala kasi nito ang paghila sa habagat. Mula po yan sa araw ng Webes. Pinakamaulan, Biyernes hanggang Linggo dito po sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. At aasahan po na maraming ulan ang ibubuhos ng habagat, kaya posible yung malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa na pwedeng maging banta sa buhay ng tao. Dahil po dyan, posible ang forced evacuations, kanselasyon ng mga pasok sa eskwela at trabaho, pagkasira ng mga pananim at pagkaantala ng mga biyahe sa lupa, dagat at himpapawid. Patuloy po mag-monitor sa weather updates ukol sa habagat super typhoon, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 8 sa Mindanao, meron na pong malakas na paulan sa umaga dito sa may bahagi ng Surigao del Norte, habang maghapon naman magpaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, sa may mainland BRMM at lalo po dito sa may Sogsergen at maging sa may Davao Occidental. Meron din pong malalakas na ulan sa gabi at sa oras ng hapunan dito sa may bahagi ng Lanao at Maguindanao provinces, at sa paglalim ng gabi ay may mga aasan pang paulan dito sa Central Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may mga posibleng pagulan po sa umaga, ayan, dito sa may Eastern Visayas at sa may ilang lugar sa Panay at Negros. At yung mga daraan pang mga pagulan sa tanghali at hapon, lalo po dito sa may bandang parte ng Northwestern or Northeastern Leyte at Samar Province. At sa gabi, may mga pagulan pa sa maraming lugar, lalo po dito sa may Leyte at Southern Leyte at sa western part ng Panay. Aasahan din yung mga daraang kalat-kalat ng mga pagulan sa probinsya ng Palawan bukas. Tayo naman sa Luzon, posible pa pong maging mainit sa maraming lugar, pero may mga pagulan na sa umaga dito sa may Ilocos Region, sa Pangasinan or sa Batangas, at sa ilang lugar sa Bicol at Calabarzon, sa tanghali po iyan at sa hapon. Meron ding posibleng thunderstorm sa hapon sa may Northern Luzon, at sa gabi may kaunting lugar pa na pwedeng makaranas ng mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainit sa umaga at mataas po ang tsansa ng pag-ulan din sa thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At yan muna ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, hirit na dagdag singil ng Meralco, tinutulan. At Alex Ayala, taas noong nagpaalam sa Wimbledon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
15: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Mahigit 600,000 milyong ayuda ipamamahagi ng Manila LGU sa mahigit 300,000 mga benepisyaryo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
16: Aabot sa mahigit 600,000 milyong pisong ayuda ang ipamamahagi ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa mahigit 300,000 mga benepisyaryo, kabilang sa makakatanggap ng ayuda ang mga pulis, bombero, mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology, mga guro, estudyante, senior citizens, persons with disability at mga solo parents. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, mahigit 611 million pesos na pondo ay magmumula sa pamahalaang lungsod ng Maynila, habang halos 77.8 million pesos naman ang mula sa social pension ng DSWD. Nakatakdang ipamahagi ang ayuda mula July 8 hanggang July 11, habang ang iba pang monetary allowances at social pension ay ipamamahagi sa July 22 hanggang July 24. Sabi ng alkalde na layunin ng programa na makapagbigay ng tulong sa iba't ibang sektor nang walang pinipiling antas ng pamumuhay, lalo na sa mga senior citizens na kwalipikado sa mga programa ng lungsod. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol per T-Zone DZMM.
15: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
12: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
12: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
17: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istrena at DZMM Teleradyo.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
17: Basta AM, DZMM! Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino.
12: Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: mga opisyal maliban sa Pangulo. Kinwestiyon din ng mga abogado ang ginawang pag-amyenda ng Senado sa kanilang Rules of Procedure on Impeachment Trials sa sesyon noong June 3, 2026. Ang patakarang nagpahintulot sa paghalal kay Escudero bilang presiding officer. Ayon sa motion, kung mapapatunayang labag sa konstitusyon ang binagong panuntunan, otomatikong walang bisa at null and void ang buong otoridad ng kasalukuyang impeachment court. Iginiit po ng mga abogado na mas mabuting ipatigil muna ang paglilitis habang hindi pa nareresolba ng Supreme Court ang usapin.
1: Natuloy ang pagpapalabas sa Senate Impeachment Court ng ilang video kaugnay ng unang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sakop ang umano'y grave threats laban sa Pangulo. Mariin itong tinutulan ng depensa habang kumpiyansa naman ng prosecution sa hawak nilang ebidensya. At live mula Senado, nagpapakita Katrina Domingo. Katrina, ano ang latest?
2: Karen, mahigit 100% na kumpiyansa ang prosekusyon na lumabag sa konstitusyon at na binali umano ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng publiko matapos niyang paulit-ulit na sabihin sa isang press conference na kumausap na siya ng isang hitman para ipaligpit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay sa gitna ng pagtatanong ni Counsel for Prosecution Amando Ligutan kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa mga nai-record na pahayag ni Duterte noong 2024.
3: Yung pagkakalita ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao. Is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust.
2: Binitawan ni Ligutan ang mga pahayag matapos ipalabas sa korte ang hindi bababa sa tatlong bahagi ng mga panayam ng vice-presidente noong Oktubre at Nobyembre 2024, ilang buwan matapos siyang pormal na kumalas sa Administrasyong Marcos.
4: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. Melanie said yes.
5: Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Pating his hand.
4: Ay.
5: Gusto ko, ganun din ang gusto ko. Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Kukayin ko yung tatay ninyo.
2: Maalala, noong Nobyembre 2024, sinabi ni Duterte ang tungkol sa planong pagpapapatay sa Pangulo nang tanungin ng isang taga-suporta sa isang online press conference kung ano nga ba ang mga remedy o hakbang na nakikita ni Duterte para masolusyunan ang korupsyon at krimen. At nagbahagi pa doon sa press conference na iyon ang taga-suporta ng pangamba kung totoo bang may planong pagpatay laban sa pangalawang Pangulo. Iyon namang pahayag tungkol sa pagpapapugot ng ulo ng Pangulo at paghuhukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sinabi ni Duterte noong Oktubre 2024 matapos ibahagi sa media na uminit ang ulo niya sa Pangulo nang dumalo sila sa isang graduation kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ng Pangulo at tumanggi si Marcos na ibigay ito. Karen, humaba ang balitaktakan tungkol sa pagpapakita ng mga naturang video dahil hindi bababa sa 6 ang objections ni defense lawyer Carlo Joaquin Narvasa para subukang harangin ang paglalatag ng ilang bahagi ng video. Ayon kay Narvasa, hindi mailalahad sa 2 minuto ang buong konteksto ng 2 oras na press conference ng Bise noong 2024. Pero hindi ito kinatigan ng impeachment court.
6: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video.

0: that will not provide the context mm-hmm. necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23.
1: Iginiit naman ni Ligutan na ang paulit-ulit na pagsambit ni Duterte na nais niyang saktan o patayin ang Pangulo ay matibay na patunay sa isang bagay.
2: It could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung Presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Talagang may plano na. Talagang may system na. Talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo. Gusto niyang patayin.
1: Karen, nag-adjourn ang pagdinig ngayong araw bago mag-alas 6:30 ng gabi at bukas naman ay inaasahan na ipagpapatuloy nila ang paglilitis, particular na yung cross-examination ng defense kay Kalilo. Karen.
3: Alright, Katrina. So, may isang araw pa bukas, no? It's a Wednesday. So, 2 p.m. may impeachment trial na naman. Babalik ulit ang NBI officer at may iba pa bang testigo na darating bukas?
1: Karen, bukod kay Kalilong, mayroon pang isang NBI senior investigator na ipinasabina ang prosecution panel noong Lunes. At inaasahan natin na pagkatapos noong cross-examination kay Kalilong ay ito naman ang sasalang doon sa Senate Impeachment Court. Pero kung ano yung pinagkaiba o magiging pagkakaiba ng mga naging testimonya ni Kalilong dito sa pangalawang agent mula sa NBI ay hindi pa natin malalaman at aabangan pa natin sa mga susunod na araw. Karen.
3: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
4: Tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa nakalipas na 2 linggo. Ayon sa City Health Office, dapat itong magsilbing paalala na umikot pa rin ang virus at mahalagang ipagpatuloy ang mga pag-iingat. Nagpapatrol, Rafael Bussano.
5: Sa loob lang ng 2 linggo, mahigit 200% ang inakyat ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Quezon City mula 23 hanggang 84. Ngayong taon, 146 ang naitatalang kaso sa lungsod. Nilinaw ng Quezon City Health Office na hindi ito dahilan para mabahala ang publiko. Sa halip, ang pagtaas ng mga kaso ay paalala na laganap pa rin ang virus. Kaya dapat manatiling maingat ang lahat, lalo na ang mga senior citizen, mga bata at iba pang mas lantad sa panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Pinakamaraming naitalang kaso sa District 4 at District 1. Pero ayon kay Dr. Rolly Cruz ng Epidemiology and Surveillance Division ng Lungsod, hindi ito nangangahulugang may cluster sa mga lugar na ito. Posible rin anyang mas marami lang ang nagpapakonsulta at nagpapasuri sa mga nasabing distrito. Dagdag pa niya, lahat ng naitalang pasyente ay nakararanas lamang ng mild na sintomas. Pero paalala rin ng mga health official, ang mga bilang na ito ay nakabatay lamang sa mga nagpa-test.
6: Kung hindi ka magpapa-test sa isang nagre-report sa city, hindi ka mabibilang. So, or kung ikaw ay may symptoms at nasa bahay ka lang, obviously hindi ka mabibilang doon sa data natin. So, maraming ganun.
5: Ngayong tag-ulan, sabi ng mga eksperto, inaasahan din ang pagdami ng mga influenza-like illnesses.
7: Itong mga pagtaas ngayon ng COVID na report in Quezon City, these are just normal cases na na-encounter natin. No? Especially during the season, which is already the start of seasonal influenza, no? Yung mga tag-ulan.
5: Kaya paalala ng mga eksperto ipagpatuloy ang madalas na paghuhugas ng kamay at pagsuot ng face mask kung may sintomas o kung kinakailangan para maiwasang makapanghawa ng iba.
6: Ang ano natin, yung health protocol natin ngayon ay voluntary. No? Ibig sabihin voluntary, kung ikaw ay may sintomas, inihikayat natin ikaw ay mag-wear ng face mask, no? Para hindi ka makahawa.
7: This is not something to panic. No? Kasi itong mga ganitong kaso, parang normal na lang to na every now and then makikita tayo ng mga ganitong kaso na cause of influenza-like illness na kasama ang COVID-19.
5: Ayon din sa Department of Health, posibleng sa partikular na lugar o health facility lang ang mga kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Spokesperson Albert Domingo na nasa 719 lang ang naitatalang kaso ng COVID sa bansa mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, higit na mas mababa kumpara sa 3,500 sa parehong panahon noong 2025. Isa na sa ilalim na sa genome sequencing ang mga sample ng mga pasyente para matukoy kung anong variant ng COVID-19 ang kasalukuyang umiikot sa komunidad. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
1: Susunod, karakter ni Catherine Bernardo sa Someone Come Day. Bakit malaking hamon ang pagduo? Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
15: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
16: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kapamilya.

0: at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.

0: Inusisa po ng prosekusyon ang ginawang authentication ng National Bureau of Investigation sa mga video at dokumento patungkol sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Congressman Manabat. Johnson, gaano katagal sumalang sa witness stand ang unang testigo ng prosekusyon?
1: Bernadette, mahigit sa 4 oras na sumalang sa witness stand ng impeachment court kaninang hapon, ang testigo ng prosecution na isang senior agent ng National Bureau of Investigation kung saan inauthenticate yung video ng umani pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itong unang testigo ng prosecution na sumailalim sa direct examination sa pangunguna ni Attorney Armando Ligutan. Si John Mark Santa Ana Kalilong ang sumuri at nag-imbestiga sa higit 2 oras na video ng virtual press conference si Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024, kung saan sinasabing binanggit ng vice na may nakausap siya na isang assassin at pinagbilinan itong patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay i-assassinate. Sumentro ang direct examination ni Ligutan sa proseso ng pag-authenticate ni Kalilong sa video ng Vice Presidente at sa naging panayam sa ilang mamamahayag na kasama sa virtual press conference nito noong 2024. Si Senate President Sherwin Gatchalian, inusisa kung mayroong standard na sinusunod ng NBI sa pagsasagawa nito ng manual comparison sa mga iniimbestigahan nitong video.
2: Minamanual comparison niyo yung mga videos between, let's say, Facebook and, let's say, yung video recording. Can you describe to us anong ibig sabihin ng manual comparison? Meron bang, nakaupo ka doon, tinitignan mo yung dalawa? Meron ba kayong ginagamit na standard acceptable by the judiciary or any courts?
3: It's based lang po sa digital forensic procedure po.
2: Nino?
3: Yun po yung ginagamit sa digital forensic as a whole.
1: Bukod sa mga video ni Duterte at tugon ng Pangulong Bongbong Marcos dito, ipinalabas din sa pagdinig kanina ng impeachment court ang naging pahayag naman ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang abogado ng depensa, inusisa naman kung may sinusundang script. Ang testigo ng prosekusyon na agad ding hiniling ni Attorney Ligutan na ma-strike out ito sa record ng impeachment court.
4: Are you following a script?
5: Goodness, Your Honor, please. I move that that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record.
3: Dumating po sa office namin si Dempsey Reyes and Bones Magsambol.
1: Press conference ng Vice Presidente. Pati ang mga naging komento at reaksyon ng netizens sa video ng Vice Presidente, inusisa rin kanina. Sabi ng NBI, may iba-ibang komentong pabor at may hindi rin natuwa dito pero sabi ni Kalilong, hindi na nila ito naidokumento pa.
3: 1820.
6: Alleged inciting to sedition. Did you look at the comments section? If you did, ano yung mga reactions doon? Ano yung mga statements doon sa comment sections na mga nag-view ng videos?
3: There are comments that they agreed to the statement of the Vice President, but it was not documented, sir.
1: Bernadette, humiling naman si Senator Erwin Tulfo kanina na mabigyan sila ng advance copy ng mga sworn statements ng mga sasalang na testigo sa mga susunod na pagdinig. Pero sabi ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero, hindi inadapt ng impeachment court ang judicial affidavit rule dahil mas gusto nila na lahat ng testimonya ay mailatag sa open court at marinig hindi lamang ng mga senator judges kundi maging ng publiko. Muling itutuloy bukas ng alas 2 ng hapon ang pagdinig kung saan isasalang sa cross-examination ng depensa ang testigo naman ng prosecution. Hiniling din ng prosecution na maisalang bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ni VP Saran si Attorney Zuleika Lopez. Inihain ng prosecution ang request nitong Martes para isampina si Lopez at NBI Director Melvin Matibag sa July 13, 14 at July 15. Bernadette.
0: Maraming salamat sa iyo, Johnson Manabat.
7: Hindi napapanahon. Yan po ang babala ng isang consumer group sa Energy Regulatory Commission sa malapit ng desisyon ng hirit na dagdag singil ng Meralco sa gitna ng kaliwatkan ng reklamo sa pagsirit ng singil sa kuryente. Isang consumer naman ang nakabuking sa maling pagbabasa ng meter reader ng Meralco sa mga numero sa kanyang metro.
8: Hindi pala 100 kilowatts ang sobra kung hindi 120 kilowatts. Laki, diba?
7: Sayang. Naglita niya sa social media si Jeneline nang madiskubre ang maling basa ng kanyang metro na Meralco meter reader. Mula kasi Marso, nagduloy-tuloy ang pagsirit ng bill nila. Kaya nung nag-reading nung June, ni-record ni Jeneline ang mga numero sa metro pagkaalis ng meter reader. Ang naitala niya, 35834. Pero nung dumating ang bill, 35934 ang nakalagay o sobra ng 100 kilowatt hours ang reading.
9: Sabi ko doon sa nag-reading, Kuya, pasok ka kasi medyo malabo ni kontador namin. Hindi ma'am, kita ko naman. Ang ginawa ko, pinicturan ko kasi baka mamaya mangyari din sa akin yung mali ang reading. And yun nga, sabi ko, nung dumating na, nagulat ako 11,000. Sabi ko, ba yun, sana hindi na lang kami nagtipid.
7: Nung dumating na ang June billing, agad nagreklamo sa Meralco sina Jeneline dahil mali ang numerong inilagay ng meter reader. Sagot ng Meralco, magsasagawa ng check reading. At doon na na-discovering, mali nga ang pagbabasa ng metro nina Jeneline.
8: 100.
7: Ang sabi umano sa kanya ng Meralco, makukorek naman ang problema sa mga susunod na reading.
9: Kapag daw po tulad pong nagkakamali daw po ng ganong reading, the next reading naman daw po, may tama ba? Sabing gano'n na bababa naman daw po yung magiging bill. Mabuti nga po sana kung gano'n ang mangyayari, di ba? E pataas ng pataas eh. Paano
7: pa dyan? Nasa kalahating milyon na ang views ng dalawang post ni Jeneline, kaya ang tanong niya, kung nangyari sa kanya ito, paano pa yung mga nasa poste o matataas na lugar na kalagay ang metro? Inamin ng Meralco ang pagkakamali pero hindi naman umano ito laganap sa mahigit 8 milyong customers nila.
10: We apologize for the inconvenience na inabot po niya. At wala po kaming intention na maging inaccurate yung pagbasa ng metro.
7: Isa sa mga solusyon ng Meralco, ang pagpapalit ng mga lumang metro at gawin itong smart meters. Pero kakailanganin ito ng dagdag budget na pwedeng magpataas ng singil sa kuryente. Ang grupong NasiCor, binalaan naman ng Energy Regulatory Commission na huwag aprubahan ang hirit na dagdag singil ng Meralco. Mula sa kasalukuyang average distribution charge na 1 peso 35 centavos kada kilowatt hour, gusto itong gawing 2 pesos at 34 centavos ng Meralco o pagtaas na halos piso kada kilowatt hour.
11: Unang-una, alam natin na mainit na ang ulo ng mga tao dito sa taas ng presyo ng kuryente. Dalawa, alam natin na ang Meralco ay pinagpasole ng ERC nitong nakarang 5 taon ng halos 68 billion pesos.
7: Para naman sa isang intervener, marami pang dapat baguhin sa mga sistemang pampinansyal na ginagamit ng Meralco, kaya hindi dapat pagbigyan ng hirit nilang dagdag singil na halos piso kada kilowatt hour.
12: Instead na i-approve yung 2.34 average rate na hinihingi ng Meralco, maaari pang ibaba ng ERC ito to as low as 1.07 or to as high as 1.7 average rate dahil subject pa rin naman ito sa tinatawag nating true-up kapag natapos ang rate reset period na ito.
7: Sagot ng Meralco, mas magandang serbisyo ang kapalit ng dagdag singil sa kuryente.
10: Kasama na nga dyan yung automation, kasama na dyan yung increased capex so that we will be able to respond better in terms of what the customers ask from us.
7: Bagamat delayed na, sinabi ng ERC na target nilang ilabas ang desisyon kaugnay sa hirit na dagdag singil ng Meralco sa Setyembre. Bagyang bumaga ng inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nung nakarang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang inflation nitong Hunyo sa 6.4% mula sa 6.8% noong Mayo. Paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ilan sa pangunahing dahilan ng bagyang pagbaga ng inflation ang pagbaba ng presyo ng krudo at pagkain. Malaki umanong naitulong ng paghupa ng geopolitical tensions dulot ng mga negosasyon sa pagitan pamamagitan ng US at Iran sa pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. May epekto rin sa pagbaba ng inflation ang pagmura ng mga bilihin, partikular ang presyo ng isda at karne, pati na rin ang bigas dahil sa rice imports at sa ipinatupad na temporary price ceiling sa imported na bigas. Ayon sa BSP, pasok naman sa kanilang target range na 6-7% ang naitalang inflation noong Hunyo.
13: Nagpaalam sa Wimbledon si Pinay tennis star Alex Ayala matapos kapusin sa laban kay Jasmine Paolini mula Italy. Extra special ang huling laro ni Ayala dahil nanood ang tennis icons na si Roger Federer at Billie Jean King. Mula London, nagpapatrol Dayan Castillejo.
14: Tennis royalty ang panauhing pagdangal sa Royal Boxing Center Court ng Wimbledon sa pagdalo ng 8-time Wimbledon champion Roger Federer at tennis icon Billie Jean King nitong Lunes. At ang unang laban sa Center Court ang inabangang 4th round match nina Alex Ayala at 13th seed Jasmine Paolini. Hatawan sa baseline at agresibo sina Ayala at Paolini. Nakalamang ang Italian sa opening set pero na-break ng Pinal ang serve para makalapit sa 5-4. Pero nanatiling kalmado at solid ang dating Wimbledon finalist na si Paolini para isara ang unang set. Mas naging agresibo naman si Ayala para makuha ang ikalawang set at itabla ang match. Naging dikit ang laban sa deciding set. Pero umangat ang laro ni Paolini at tuluyang isinelyo ang panalo 6-4-4-6-6-3. Nagbigay naman ng standing ovation kay Ayala ang mga nanood ng laban habang palabas na ang Pinay sa center court. Sabi ni Paolini, nahirapan siya kay Ayala na tinawag niyang matinding kalaban. Pero masaya siyang naibalik ang kanyang level ng tennis para sa round of 16. Aminado naman si Ayala na challenging ang laro at binati si Paolini sa pambihirang tennis na ipinakita. Kinilig at ninerbiyos naman si Ayala na nanood sa kanya si Federer. Tungkol naman sa nag-viral na litrato niyang pinapalo ang bola kahit nakadapa na sa third round, inspirasyon ni Ayala si Rafa Nadal na may never say die attitude sa court. Labis din ang pasasalamat ni Ayala sa pambihirang suporta ng mga Pinoy, nanood man sa mismong Wimbledon grounds o sa watch party sa Pilipinas. Inaabangan ngayon kung saan susunod na sasabak ang Pinay matapos ang grass season. Nauna nang inanunsyo na kasama si Ayala sa headliners ng Washington DC Open. Isa na namang kasaysayan ang naitala ni Alex Ayala sa pag-abot ng 4th round ng Wimbledon. Nakuha rin niya ang pambihirang respeto at pagmamahal ng buong tennis world. Sa Wimbledon, nagtatapos ang grass season ni Ayala pagkatapos ng konting break, tuloy ang laban sa hard court swing. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, London.
7: Susunod, Catherine Bernardo may ibinuking tungkol kay James Reid. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
15: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
15: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
22: Hello, attorney!
23: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
20: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
15: Hello, attorney!
20: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.

0: South Cotabato, get ready! Susugod po ang ilang Kapamilya Star sa inyong lugar para sa Tinalak Festival Kapamilya Caravan. Buong araw ang bonding sa July 18 sa South Cotabato Sports Complex. Dalhin ang buong pamilya para sa libreng medical services, hatid ng Sagip Kapamilya Caravan na magsisimula alas 8 ng umaga. Sa hapon naman, magsayawan at kantahan tayo. Makiulala kasama ang Showtime Baby Dolls. Sabayan din sa kanilang trending songs ang Alas ng P-Pop BGYO. Saya at kilig feels naman ang iahatid ni na Jaren Garcia, Angela Ken, River Joseph, Esnir, Colette, Madelo, Seth Fedelin, Francine Diaz at Jay Cuenca. Kita-kit sa Tinalak Festival, mga kapamilya! Iconic ang mga karakter ni Kathleen Bernardo sa telebisyon at pelikula. Kaya naman, malaking challenge ang pagbuo ng kanyang papel at karakter sa bagong seryeng Someone Someday. May ibiniso naman si Kathleen tungkol kay James Reid, nagpapatrol MJ Felipe.
1: Iconic na maituturing ang ilan sa mga ginampanang papel ni Kathleen Bernardo sa telebisyon at pelikula. At ito mismo ang dahilan kaya nahirapan siyang buuin ang kanyang karakter na si Billy sa upcoming seryeng Someone Someday.
2: The heart of Mara, ang pagka-fun siguro ni Chichay, yung pagka-hardworking ni Ali from Too Good To Be True, and then miss konting side din to ng pagka-sassy ni Philo from A Very Good Girl. Kumuha ko ng a little bit of everything from those roles in the past, and then eto na si Billy.
1: At malinaw ang mensahe na gusto niyang ihatid sa mga manonood.
2: Just like any human beings, diba? Hindi naman tayo like good all the time. Okay. So, yun yung ni-request ko talaga na dito sa serye na I don't want her to be like just white, pure white.
1: Diba? Hindi lang ito comeback ni Kathleen, kundi pagbabalik teleserye din nila James Reid at Maha Salvador.
2: Matagal din kami nag-warm up ni James, definitely. Hindi siya yung instant nag-click kami pareho. We don't want to force it too. So, bago pa nagtatantsahan kami, I was so curious about him, kung paano siya magtrabaho, how he is on set. And he's very quiet, even.
3: Really?
2: He's very quiet, but...
3: Like, ikaw naman ulit?
2: No, I'm sorry. Sorry kami pareho.
3: Saan ka ba?
2: Di kami nagsa-same tent, di kami stand same ng standby area. Meron kaming deal na, okay, pag sa ano, bawal tayo. Hindi ako ate match mo, yun yung sinasabi niya. Sabi ko, pero ate, hindi ako yung ate Maslow, ganun siya.
1: Unang mapapanood ang Someone Someday sa Netflix sa July 24, July 25 naman sa iWant, at sa July 27, mapapanood ito sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Ano daw?
5: Overruled ka daw.
6: Dota, overruled.
4: Sustained. Second day ng trial. Hopefully, nakakasabay yung ating makbabayan. Kasi, partner, pag ganyan na maraming legalistic terms, nag-tune na out eh.
5: Totoo.
4: Parang di na sila malaabugado, diba? Kaya wish ko sana, yung ibaba, yung para makasakay, makasabay. Yung mga ordinaryong kababayan natin. Otherwise, pag-tune out, wala na silang interest sa totoo
5: lang. Sa totoo lang, tulad kanina, no? Yeah. Yung pag-authenticate lang ng video, yung napakahabang debate, dapat ba ipakita ang video.
0: Paano mo gagawing masa? Yun yung proseso.
5: Paano nga?
4: Hindi, ibig ko masabihin, gawan siguro ng paraan kasi hindi naman purely legal eh. Sabi mo nga sa, political and legal
5: yung
4: impeachment. Baka pwedeng gawan ng paraan na hindi ganun ka-legalistic. After all, lahat naman siguro tayo napanood yung video. Ang tanong lang dun, may culpable violation of the Constitution ba dun? Lapag ba yun sa saligang batas? May betrayal of public trust ba yun?
5: Pero maganda rin na ayon sa ilang mga abogado, ang daming eksperto ko narinig, maganda rin ang punto kasi na dapat ba ipakita ang buong video.
4: Yung na dalawang oras.
5: Kasi ang punto nga, it's context. Hindi natin sinasabing mali o tama ang sinabi ng vice-presidente. Pero maganda intindihin ang buong kwento. Parang sa atin rin yan bilang mamamahayag, di ba? Yeah. Ano yung konteksto? Maganda rin yun.
4: Okay.
5: Diba? Sustain.
4: Ano yung ibig sabihin ng sustain? Alam nyo ba? Sustain, ibig sabihin, go tuloy lang. Overruled.
5: Oo.
4: Hindi pinayagan.
5: Hindi kita pinapayagan.
0: So, ganun na lang sabihin na, hindi pwede. Go, go, go. Dapat ganun.
5: Pero nakita rin natin, no, kapag abogado ang nakaupo, mabilis eh. Kasi alam mo nga yung ano.
4: Marunong siya kaagad eh.
5: Alam mo yun. Quick. Alright.
4: Okay. Well, may day 3 bukas. Yeah. Last day for the week. Kasi,
5: ito gusto ko makita sa prosecution at sa defense. Sino ang pinakamagaling na trial lawyer?
4: Yeah.
5: Makikita natin yan in the coming days.
4: May cross-examination bukas. Yan. Ibig sabihin, ang magtatanong
5: defense.
4: Tingnan natin. Yun. Maganda yan. Abangan po natin.
5: Diba? Sana wag yung nauutal-utal yung mga abogado, di ba? Galingan nyo.
4: Nakaka-pressure. Ang daming camera kayo.
5: Ayan. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-tvn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Ano mang hamon, ano mang panahon, dapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood din po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Kabay! Kabay!
9: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni...

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And your

0: Mayong gabi mga ka-vibes. So wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa ito ang sinder nga si Charles. Ania ang reply sa iyang istorya sa itong programang Request 931.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: 93.1. Maanan ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayam, sa laon na 31 na sa kahaponon. O kumusta ang tanan na ito mga kabayam? Sa karong hapuna, adlaw nga Martes mga kabayam, o pizza 7 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga kabayam. Kumusta man ang inyohang kahaponon din ha? Kumusta man ang inyohang adlaw nga Martes mga kabayam? O niya medyo maulanon raba ang adlaw nga Martes, no? O, kanaang ilabi na dire sa kanaang Metro Cebu mga kabayam. Nga kaganina pa ning buntag, ganina pa ning mga alas 10 siguro to, alas 9 basta kanina. O nga, muhamag-hamag, mutaligsik naman. O niya, dagko raba kay mga lusok sa taligsik, raba, no? Mawa na po mga kabayabs. O nga, syempre, sa mga naminaw, uban-uban na punta mga kabayabs, hindi nga itong programang Request 931 din. Sukad ta sa launa, sukahapon nun mga kabayabs, hantod ta sa alas 4. O niya, syempre, asa pa man di ay sa to ang paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan, og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayabs, ha? Ano siyempre, sumaga na minaw, this is DJ Rico Mambo, di ba kaoban? Hanggang ato ang sparring partner, Uncle Boy, paso!
1: Alright, kumusta mong tanan mga kabay? Ani adi anapod taon niya karong hapon ha, mga kabaybs, lahi inapod. Nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, nining atong hatagan og pagtagad, ining atong programang Request 931. Oga siyempre, sa makausap pa di yun ta malimot sa panghinaot. Nga naamo karon sa maayo nga kapis kay kalagsik panglawas kay maulagi na mo na pinaka-importante gayon nga atong nadawat sa atong labaw nga makagagahom, no? Aniya, siyempre sa adlang Martes kita mapanghinaot nun usab nga mamahimong malambuon o malamposon ang atong adlaw nga Martes mga kabaibs. Okay, diyan naman si Miss Iba o si DJ Pamela. Ato sa silang welcome on to the show, Miss Iba. DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabaibs.
3: Hi, kamusta?
2: Hi, DJ Mambo, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Hoy, may hapon, Miss Iba.
2: Yes,
3: ay, ito, wine. Ay, na mga kuwain intern, nag-iag na sila mga payong Miss Eva.
2: Yes, oo, oh, na-stranded sila.
3: Guy. Ay, nababaha na ba gamay, no? Ang mga nakalimaw-limaw yun, Miss Eva.
2: Yes, ako basa kaya akong sapatos.
3: Maay na, sige lang. No, muna, sa ito mga kabayabs,
2: karong nag-biyahe. Ang importante, kayo naka-duty.
3: Arang-arang. Mm-hmm. Pero muna, sa ito mga kabayabs, nga naminaw, karong hapon na, labi na sa mga luday, mga importanteng lakaw. Mm-hmm. Mas maayo nga, magdaan na lang yun, magpayong daan, ha?
2: Oo,
3: mauna aron nga di mo malangan sinyuhang mga adtuon mga kabaybs. Ay na, so Uncle Boy.
1: Alright, no, sa tuang mga kabaybs nga naminaw, ang atong numero niya nga pwede ninyo mapadangatan sino mga greetings, request o ban pa mga bulawanong panguna-una alang sa tuang sinder karon, mga kabaybs is 09954720802. Okay, onya, kinsa may sender na to karong hapon na di ay Miss Eva, DJ Pamela.
2: Okay, ang ito ang sender karon mao kining usa ka lalaki, 27 anyos. Oo, nagpuyo na diri sa Cebu City.
3: Nay, no, in samalik siya na sa Eva.
2: Kuay, nakabahin na sa di sa gugma o pamilya.
3: Gugma, pamilya, nay, nay, lan. So mga kabayams karon at tanginan ninyo ang istorya. Mao ni si Kuay, Charles.
2: Yes, Charles.
3: Charles, nga usa ka 27 anyos, mga kabayams. O kasabog ka unsa? Nga, nakauna-una siya sa pagpabuhagay sa iyang istorya. Karong taon-taon, inyong madunggan ang tibuok nga pangyayari.
2: Ano? Yes,
3: yeah. Diba? Did you know, Mambo?
0: Okay, o niya muna, sa toa mga kabayabs karon na iyang na, kung ano na ko ni Miss Eva, mura o pong pa niyang istorya sa kinabuhi, mura kuan siya ba? Ay, inuntan po nga kanaang magpakasal na ba ni siya, Miss Eva?
2: Magpakasal.
0: Kaslunon, o niya, karon, mura na, maas, ambot, maoba ni, o niya, karon, kuan, kanaang, usaban na ay mga...
2: Na siya ay na-discoverihan.
0: Na ay mga, kuan din siya ni mga kaagi kagahapon, o. Oh, oh. No? Sa iyang kagahapon, sa mga kaagi niya kagahapon, mga kabayabs.
2: Sa iyahang partner.
0: Sa iyahang...
2: Pangasaw, o no? nun.
0: Muna, o. Unsay hinungdan, ngano nga mura og naggubot ni karon iyahang gugma, o naglibog siya unsay angay nga buhaton. So muna, muna yung atong atangan, karong taod-taod mga kabayab.
2: Yes, kanya.
0: So muna, sa itong mga kabayab, so yung ato ang FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Yung atong app nga pwedeng pwede ninyong i-download sa inyong mga Play Store diha, sa inyong mga cellphone, Android mga kabayab, ang FMR Philippines, no? Malihog lang ta din ha, i-download ang atong FMR Philippines. So nagnanamon ito, ala pwede namong maminaw mga kabayab. Basta doon na lang mo'y signal, bisag asa mong lugar ha. Again, yun muna ang istorya karong hapon na mga kabayabs ng atong atngan. Mauning istorya lagi ni Charles nga usa ka 27 anyos, no? So muna, atangin na ninyo niya, ato ni tabangan na to ni mga kabayabs o himay-himay ang istorya. O niya, padangati po mi. O, tabang po nung og advice sa to ang sinder o kung sa'y angay niyang buhaton, ini ang istorya sa kinabuhi. O niya, syempre, naputay makauban gihapon ang atong mga intern Miss Eva.
2: Yes.
0: Ha? O niya, muna sa to ang pagbalik Miss Eva.
2: Okay
0: na ka din ha?
2: Yeah.
0: Okay, DJ Pamela, Uncle Boy.
3: Muna, ano muna at ngayon ninyo karong taod-taod mga kabibes, Uncle Boy.
1: Alright, nanhala, sige. At ngayon karong taod-taod, live po ta sa FB page 93.1 FM Radio Cebu, DJ Pamela.
0: Again, nga ito, oras mga kabayab sila, una, 37 na sa ito pagbalik, live na ta sa ito ang programang Request 931, o niya ato ninyong sugdan sa pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya sa ito ang sinder nga maugining usa, kalalaki, nga si Kuan Nagitaon, si kanaang Charles 27 anyos. Gismaroni Minglanilla Rigumambo, request ko og song Power of Love by Laura. Itong tanaw ni karong taod-taod ha. Imuhang ipangayong awit unya. Siyempre, balik ta karong taod-taod mga kabayabs. Dinhi lamang sa to ang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Alao na 38 na mga kabayabs. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mauna ni
4: Favorite Music Radio, FM Radio
5: 93.1. Maana ni
6: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
7: Request 931.

Mayong hapon, mga kabay. Mayong pagpaminaw sa tanan. Sa mga kabay, sa karoon na minaw, sa itong mga radyo. Ako balikon po di ay, no? Kamu na minaw sa itong paborito radyo sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, mga kabay. So, syempre, sa mga nagtanaw, karoon sa itong live, on air ta sa itong mga radyo, 93.1, dial sa itong mga radyo, mga kabay. O niya, sa mga naminaw sa ito ang mga radio live na ta, sa ito ang FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Alas, sige, palihog taglantaw mga kabayam sa ito ang FB page, no? O niya, syempre, nagyapunta karoy mga kauban ang ato mga intern mga kabayam sa ito ang, sa ito ang programa. Anining request na 3-1 nga diin, ilapong ihalad po ang ilahang talentos pag-drama mga kabayam. Ano yan, syempre, sa mga naminaw, kumusta man ang inyong kahapon nun? So man, uwan pa din na sa inyo, ha? Uwa na, ha? Wanay uwan din, ha, mga kabayams? Ano na, hala, sige. Sa mga naminaw, karoon sa mga kananan, pagkosigin yung mga radyo, ilabi na sa mga kabayams, gana sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Kay ato na ning sugdan sa paghimay-himay ang istorya sa tuang sinder karong hapon na nga maugining usag kalalaki. Nga si Charles, 27 anyos, kaslunon o sa pagkaunsa ang naabot man sa punto higayon nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share ni niyang istorya sa kinabuhi ania iyahang kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi mga kabayes.

Maayong hapon mga kabayes. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayes, mga DJ, ako di ay si Charles. 27 anyos og nagpuyo diri sa Sugbo. Nagdako kong relihiyoso og nangita kong babae nga ako ang dadon sa altar sa kaminyoon mga kabayes nga birhen o kanang putli gyud nga babae. Kay lagi usa ko ka relihiyoso kayo nga tao. Parehas nako nga relihiyoso usab. Kay bata pa lang ko mga kabayes, mauna ka na ang ako ang gisaad sa ako ang kaugalingon. Ug tuod man nakailan ako si Jessica. Sa sugod pa lang mga kabayes, sa pagkailan namo ni Jessica, ako na gyud siyang gisultian. Ako na siyang gisuginlan nga ganahan ako o kanang ideal nako nga babae, maganahan ako nga ma-partner, kanang birhen og relihiyosa usab. Og nakaanak ko sa kong kaugalingon nga murag siya na gyud mga kabayes, ang ako ang dugay na kayo nga gipangita nga babae o binuhat. Og mauto naabot sa higayon mga kabayes nga nagkarelasyon mi. Og naabot sa punto nga kaslo na unta mi mga kabayes. Sa ko ang partner nga nagdahom ko nga siya na gyud nga mao si Jessica. Mga DJ, mga kabayes, aban sa dihang murag nahugno ang ako ang kalibutan sa ako ang nahibawan nga istorya. Haron, inyo masabtan ang tanan, sugdo nako sa inyo ni ini.

0: Teka lang, ikaw si Charles, di ba? Katong engineer nga pamanhuno ni Jessica?
1: Ha? Ako si Charles. Sige, sa mong ka? Di unsa niyo pagkailan ako?
0: Grabe no. Gamay ra gyud ning kalibutan na. Ako sa Nikki. Kaila og kauban ni Jessica kaniadto. Nakuratan lang ko kay nakit-an ako inyong wedding invitation sa iyang social media. Grabe. Gikan sa pagsayaw-sayaw o pagkabayaran nga babay dinhi sa bar. Karon nag-alagad na sa simbahan unya magpakasal sa usa ka relihiyosong engineer. Ka-unfair sa kalibutan.
1: Wait sa miss. Unsay imong giingon? Ayaw pagpataka og buka na imong baba, miss ha? Si Jessica, sulundon nga babay. Ayaw siya butang-butang yung istorya. Namaka ka lang.
0: Charles! Ayaw pagpakabuta. Danawa ning mga hulagway nga karaan nga video din ni sa bar. Upat na katuig ang milabay. Kami ni Jessica o ang magkauban. Dinhi. Dinhi siya nagtrabaho isip bayaran nga babay para mabuhi iyang pamilya sa una. Charles! Daghana kaayog lalaki ang nahimong customer niya. Don't tell me nga nag-expect ka nga virgin siya?
1: Miss!

0: Jessica? Barog niya, barog niya, barog niya, Jessica, barog. Ayaw mig hilak-hilake. Ayaw kong hilak-hilake din, ha? Barog, barog. Naagoy pangutana ni mo. Tinuod ba kinig tanan? Tinuod ba kinig Jessica? Nga ang akong balaon sa pamilya, imong giyatakan o imong ipakaulawan? Nagtrabaho kaday kani adong naa kaday nagtrabaho sa usa ka bayaran nga bar? Bayaran nga babae kaday ay? Ha, Jessica?
1: Ginoo ko, usa kaday ay kababaeng bayaran nga buot unta musulod sa akong relihiyosong pamilya? Ang akong balaod nga walay mansa ang musulod ni ining pamilya, ha? Gilimbungan mo di ay kami, Jessica? Nagpakarong inon ka nga lang balaan sa simbahan?
2: Pa, Ma, Charles, palayong paminawa ko. Tinood to. Nasunod ko ni Ana nga trabaho. Ba't ka to ay gaminabay? Kinakasakit ang akong inahan.
1: Ayaw na pasayro ka.
2: Wala na may mabalit nga bukas.
1: Dili na pwede nga pasayroon.
0: Hala, ganyan.
2: Nadala ko sa akong kawadon.
1: Kawadon?
2: Nabiya ko ni Anang klase ang trabaho, Mapa. Naginulasol ko. Huwag na nga ayaw kong pasayro sa Ginoo. Charles, nagbagoan ako.
3: Nga nung namakakan ako, Jessica.
1: Ayaw na kong pasayro, Anang.
3: Giingan ka sa pa lang.
0: Sagdi na.
3: Ang akong gisa at sukad pa sa pagkabata. Ang balaod sa akong mama o papa, gigubaan ni mo ang tanan tungod sa imong mga

0: mabulingan sa usa ka babaeng bayaran kani ato.
1: Charles, balik ko. Gigong mati ka. Ayoko itulad balik sa kangit-ngitulong sa akong nagumang kagahapon, Charles.
2: Dili na ko kaya, Jessica. Dili na ko kaya. Pasaylo ako.
1: Charles!
0: Bawa na sakto. Uli dito sa inyo, Jessica. Bayaran ka ba ni ay?

mga DJ, mga ka-vibes. Sa pagkakaroon, nagdugo o naguba ang ago ang kasing-kasing. Ana ako sa taliwa sa kagustuhan sa kuang mga ginikanan. Sa saad sa kuang kaugalingon, sukad pa sa pagkabata nako. O sa gugma nako kang Jessica nga doon na di ay mangit-ngit nga kagahapon. Unsa may angayan ako buhaton mga ka-vibes, mga DJ. Mupasaylo ba ko o dawaton ba nako ang usa ka kasing-kasing nga naghinulsod? Bahalang maguba na nga ko ang saad? O tumano nako ang balaod sa kuang pamilya? O biyaan nako si Jessica? Hangtod sa kahangturan. Mga ka-vibes, mga DJ, hatagi daw ko sino mga bulawanong panguna-una. Kini na lang inusuki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Charles.

0: At oras magkakabayot sa las 2.29 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa toang paborito radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao. FMR, your favorite music radio Cebu. Miss Eva?
1: Yes!
0: O Fear? Sani? Fear?
1: Dili na si Fear.
0: Saan na ito?
1: Si Ninyaday. Ani,
0: o. Ni si Ninyaday. O, lahi pala ito si Fear.
1: Si Jessery. Jessery. Si
0: Nikki.
1: Jailin. Yes. Kaya sila.
0: Again, sa mga kabayos, karing na minaw, abli ang atong numero nga 09954720802. Alam siya ni mga mulawanong advice. Usap sa ito ang sender nga si Charles nga naot regnis siya pagka-religyoso kuno Miss Eva, no?
1: Naadyo yung mga tao nga ingon ay na.
0: Tinoon. O niya, sa ito ang FB page, daghan pong naglantaw Miss Eva. Napoy yes. Nagpada sila mga bulawanong pangunaon na apan. At isa tamangutana ni Kuan.
1: Oo, ni Jessery.
0: Jessery, o. Sige.
1: Oo.
0: Sumay angay ni mong, sumay mahatag advice ni mo Jessery. Sa ito ang sender karon nga si Charles.
2: Siguro, no, kung ako ang nasa lugar ni Charles, kay padayon gihapon ang kasal kay ako religious gihapon ko and I believe sa purity but makita mo sa good sa babae nga nag-usab gid siya.
1: Oo, kay na
2: kung tinuod gid nimo nga gimuhal ang babae dili na nimo ko anon niya makita sa nimo nga nagtinarong na sa gid siya ba.
1: So pakoy nimo ang imuhang ginikanan
2: siguro.
0: Okay. Dili na nimo ugaton pa ang mga kagahapon na.
1: Kay pass.
0: Huma naman to, niya, nagbago naman po si Jessica. Ingno na nimo nga, sige lang, dito ako asaw na karon ako naman. Okay, sige niya, ikaw inday ko an.
1: Ninya.
3: Ang akong ma-advise lang ni Charles, same sa gingo ni Jessery kay padayon ng ang kasal. Of course, sa atong past, manggod na ang gote mga salasad nga nabuhat. Nga, dili wala na to natuyo sad and nagtuo sad ko nga tanan tao kaya jung magbag-o. And para sa tao nga ilang gihigugma kaya gud silang magbag-o
0: kana alang sa usa ka tao nga iyahang gihalaran siya hang gugma ana. Okay, si Day Koan. Jailin. Ikaw Inday.
4: Advice sad nako sa ilang relationship is kanang dapat jud nga ipadayon ni Charles ang ilang nasugdan nga relasyon ni Jessica kay nakita man sad siguro ni kanang Charles nga nagbag-o si Jessica ba nga kanang nagtarong na gyud siya kay murag seryoso na gyud siya para ni Charles og tinud-anay na gyud ang ilang mga

0: feelings.
1: Ano na gila feelings dai ha.
0: Kay kasunod na magid sila.
1: Oh, mao na. Mm-hmm. Okay, sige na sa tumong asa tong i-page kisa may muhatag basa din ha si Kuan.
0: Jaylin
1: ato babasahon sa tuang mga comment din sa obo, sige. Okay.
0: So kanang gikan ni Konsehal Wagas. Hi Miss Yes.
1: Okay.
0: Hi Miss Eva, watching from Lupa, Compostela. Ka vibes mauna ni.
1: Mauna
0: din. Then gikan sa ni Almera Ginares.
2: Hinares.
0: Maayong hapon di Jericho. Madag-umon gihapon ang adlaw diri sa Mandawi, sukad mi uli gikan bakasyon tulo ka adlaw sa Dumaguete. Among linabhan wala gihapon mauga.
2: Mm-hmm.
0: Then gikan ni Melbert Terrio.
2: Mm-hmm.
0: Pa-shoutout ko DJ sa Pornhub Nutrition sa mga lamian nga snacks, especially tilolini, chares, ug budoy na busy kaayo sad sa trabaho. Salamat kaayo, long live.
1: Mm-hmm.
0: Then nigikan ni kanang asa naman ni siya?
1: Whisper.
0: Ni Whisper pa pagmasaya. Pagmasaya nako by Juan Cesar requesting thank you.
2: Okay. Kanta.
0: Napalud siya. Taas na siya.
2: Sige.
0: Sige ka ni Jesus Nazareno Montenegro. Mayong hapon, DJs. Rico Mambo and Inday Eva Sophie. Akong ikatambag sa sender og sa ginikanan sa sender.
2: Mm-hmm.
0: Ako isip mga lagaray sa simbahang katoliko.
1: Mm-hmm.
0: Dili jud basihan ang sala sa usa ka tawo aron pugnan siya nga magbag-o. Ingon man dili sad magbase sa kasing-kasing nga tinud-anay nga mahigugma usa sa gibuhat, sender dawata jud siya kay mao kana ang buhat nga sulundon nga gibuhat sa atong Ginoong Hesus sa pag-anhi niya sa kalibutan.
2: Mm-hmm.
0: Wala siya muanhi aron magpatawag sa mga matarong kung alang sa mga nakasala. Kitang tanan na ningkamot aron mahimo kitang matarong sa mga mata sa Ginoo maos mao nga sender, ayaw sira di imong kasing-kasing ablihi og dawata siya sa tibuok niyang kasing-kasing. Maura na DJs More Power 93.1 FMR Radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni.
1: Mauna ni. Okay, salamat mo, Sir Jesus Nazareno.
2: Yes.
1: O niya, dapat din na.
0: Ni Kuan, sige siya ni Hevam?
1: Hevam.
2: Ma'am Hevam.
0: Yes. Mauni nakaapan sa mga relihiyoso kay maupay kusog mo justify sa isig kataw.
2: Mm-hmm.
0: Ginoo gani makapasaylo kita pa ka, usapa, maong nabuhat niya kay tungod sa kalisod nila.
1: Mm.
0: Kumbaga, kumapit na lang siya sa patalim. Aroma naputol. Aroma mahaw sa kalisod, mahaw as. Okay. Wow, sana all.
1: Wow.
0: Kanang ni Kuan Jen Alsola watching from Nugas Alcoy.
1: Abi na kung ikaw rito, wow.
2: Oy, dili niya nagbasa.
1: Nagbasa
2: siya.
1: Ang pagpaminaw, Ma'am Jen Alsola. Honest, yes. Ang mga kabayab sa ito, kanihatag sila mga advice din ha. Bulawan ng panguna-una. Okay, sige, niyon sa pamana ka mo, napamoy mga puno-puno sa inyo.
2: Ay, namoy mga greetings or...
1: Wala na. Ano sana? Pula naman may dress. Sige, niyo gawin yung... Okay, sige, niya.
2: Nainanawag.
1: Okay. Sige lang, balik lang tawag ha, kay nagigamit ako kung isa kakuan. O niya, sa itong mga kabayab, siguro alas 2:36 naman, ikaw, Miss Eva, unsa man imuhang mahatag advice po sa ito ang sender karon nga si Charles.
2: Eh, kuan, iyahang sundon kung unsa joy na sa iyahang kasing-kasing, o niya, iyahang maginikanan, iyahang pasabdon, kay bisan unsa pa man ang mahitabo sa atong kinabuhi, naamang yun na ang atong ginikanan. Mao. Pero basin kaluyan, puhon, madawat ra nila si Jessica. Kana ra.
1: Kay mao lagi na puno ingon ana ba pero na, ang una po nato murag makaingon butan apoy gamay nga sayop si Jessica.
2: Oo, kay kaya nganong iyang gitabo.
1: Iya man ta iya ta tong gisultian nga permero pa lang ba nga madawat ko nimo mas maayo pero
2: dili na lang. Kay dili na nato pugson.
1: Basta kay ako kaniadto nag-agi pug trabaho nga ingon ini. Unya ikaw religioso ra ba ka?
2: Yes, unya naabot pong good sa point nga kasluno na sila.
1: Wa ta to niya gitago. Aron nga mura og di makugang ba?
2: Oo,
1: di
2: para, makuratan. Nga, para po si Charles, dili masakitan og ingon ato.
1: Makapangandam siya, makadawat siya nga. Sige, para nga maka, sa permero pa lang, Miss Eva.
2: Sa ginikanan.
1: Sa permero pa lang ba, makaingon na siya nga. Maumanday na di ay, na lang ni Charles, og mudawat sa dili. Ana tato. Ana siya nga, mauwaw ko, manawag ka vibes. Ano nung mauwaw man ka manawag? Mauwaw. Again, the speakers, ha? Okay, ana siya nga, og sundo niya iyahang pamilya, wala gyud siya ay mahimo. Naka, ang nakaapan lang ang babae manggod na sanin na, na makak. Kaya dili unta sanin dili unta mo laom ang laki.
2: Oo.
1: If honest pag una mas iba.
2: Oo.
1: Ni maka move on ra na ang girl, magkasabot ra siya. Experience lamang niya na move on na lang aron peace in your pamilya.
2: Kana. Kaya na.
1: Pa kung ano na lang dai ko no, pa move on mo, move on na lang.
2: Move on taro nga to, murag lain.
1: Sa paumom.
2: Si om-om.
1: Pamuomo na lang. Again, niya si Kuan Kinlord, tulabing. Ano siya nga?
2: Si Kian Lloyd.
1: Kian, ano siya nga, mausad ang sayop sa babae. Nagsulti na lang unta sa tinood, mga DJ.
2: Kaya na, oo.
1: Maulagi na, no? Kay bao naman ka nga na kay sayop. Una po, nisulti po si Kuan, ni Charles.
2: Oo, nga, mauni akong ganahan sa usa ka babae.
1: Mauni ang pangandoy na ko. Mauni ang pangandoy sa kong pamilya.
2: Yan, iingon pa magyod siya nga, limpyo ko.
1: Oo, hindi. Namakak siya ba? Pero, karong mangong panahon na po, Charles.
2: Charles?
1: Oh, karong panahon na, murag himala na po, kahit ka makakuan.
2: Yes, hindi na mag-matter. Murag,
1: wa naman na ron. Kaniyanto siguro na, kana kinahanglan, ikaw gikuno na sa unang gikuno. Apan karon wa naman na mauso ang panahon
2: yes,
1: na.
2: Yes, daghan magaling ganahin og mga single mom.
1: Oo, uban gani, ganahan gani silang single mom.
2: Oo.
1: Kanaan yung single man, single mama mo, okay, may kinong mo atiman.
2: Okay
1: na. Okay, nay anak, may na mo atiman. Bitaw. Nasa itong mga kabayan sa garon, sa garong panahon lagi, murag dili na kaina sa moderno na marungod, Miss Eva. Murag wa na kaina ba, nga sama ka ni Antong, kinahanglan yung ikaw, gikunoy mo ikuan, ana.
2: Susunod.
1: Karon, wala na nauso mga kabayan. Ang importante na lang, no? Nga, magkasinabot mo.
2: Oo, magkasinabot.
1: Magkasinabot mo. Niya, tinutanay ang inyuhang duha kagugma.
2: Oo.
1: Okay, maulagi na ka ni Anto. Maulagi na ingon. Bisan pa kunog-unsa ninyo nga ikay nakauna o niya, di mo magkasinabot. Oo, kung niya po din pamilya.
2: Kanasang nagpakasal o pinugos, ana. Magkuan na lang, maguba na lang ilang pagpuyo kay tungod ra kay napugos.
1: Mao. Ano mo na, no? Sa to mga kabayabs garon, para po siguro sa kuwa si Charles o di gin siya magkadawat. Kung naagin siya iyahapon nga huna-huna o prinsipyo nga ingon ani nga kanagin kunong siya gimaka o nagdimdim. Nahalawa na po tayo mahimo, anak. Kaya sa oman ang daghandaghan mampukahatay na. Ganaang muna, ganaang sa to ang mga kabayabs garong naminaw, ilabi na po sa mga nagka-experience o ganyan ini, mas maayo po nga musulti na lang
2: kasi doon.
1: Mukhang kumukuha na lang ka nga, Charles, inana ba? Kung sama mo sa kahimtang ni Charles, sa kapag mong lalaki nga ni explicar na daan. Napoy uban man na mas iba nga, ganahan naman ako sa babae, no? Lalaki ka ng kwartahan. Ikaw, akay kwartahan, mapakaroon ingnon ka ng kwartahan. Abutin to sa kwan, purdoy na kay ka, kumagya po kasal. Dili lang kaysa ingon ini nga sistema, mas iba.
2: Naidaghan.
1: Naapoy uban nga mo ana nga ganaang ganahan ako sa lalaki kanang dakog balay himan-himan dadon yung payag di ay di guba gihapon sa muna nga mas maayo permero pa lang mo angko nagyug ka nga imong inira ba mo
2: madawat ba ko nimo kung madawat ba ko nimo
1: batik ra ba kay ano na po yung uban nga manguyabay magpa mangutan ang babae nga saman mo inom ka di ra ba ko ganahan mo inom sa di ra ba gi ko inom. Di ko man nabako apan ini.
2: O nasakpan.
1: Inigon, masakpan. Mangmuino man lagi ka, nabako man lagi ka. Awa na, dito man na.
2: Kana, guba na.
1: Masakitan ang babae, mamangkong gikuan, mamangkong giburit-buritan.
2: Kana.
1: Ana siya nga, okay, kira bayaran guwapa man ka ha. Okay rin ko nung bayaran sa guwapa.
2: Okay rin ko nung bayaran ng pagkababay, basta guwapa.
1: O, siya, kalimti na lang iyahang kagahapon, mga kabay. Kalimti, basta guwapa, kalimti lang. Bati di ay, sama na, titimanan.
2: Di kalimtan. Dili kalimtan.
1: Bati di ay nga babae, di ay, batig na, di guwapa, titimanan yung kagahapon, ha? Pero kung guwapa, ha, kuwan lang, kalimtan lang. Pagkita. Laaya po, no? Nahala sa ito, mga kabayabs, na arami mga nagtanaw sa itong FB page. Comment mo din, ha, mga kabayabs. Kung sa po inyo hapon nga, naasin yung mga huna-huna nga nag-umol, hindi yung istorya sa ito ang sender nga si Charles.
2: Kaya na.
1: Again, saman, napamoy puno din, ha, so pamoy ma-advise ninyo.
3: Wala
1: di ay. Nahala, sige. Onya, okay, ikaw, Miss Eva.
2: Taod-taod. Onyang taod-taod.
1: Ako ikasulti ni Charles DJ kay, unsa ni Miss Eva, dong, ayaw dayon isirado imo ang una-una. Tinuod lang sa, tinuod lang sa tinuhuan nga kinaraan. Kinaraan.
2: Tungod lang.
1: Tungod lang.
2: Oo, sa tinuhuan nga kinaraan. If love ni mo siya, ipaglaban mo. Fight, fight, fight.
1: Ipaglaban mo. May katarungan.
2: Kung...
1: Nanala. sa mga kumayans karon, okay na mo. Salamat kayo ninyo ha, itong mga
2: Thank
1: intern
2: you.
1: Ha.
2: Thank you.
1: Salamat. Og maayong hapon ninyo. Wala naman kami greetings din ha.
2: Wala na.
1: Okay, sige, salamat ninyo. O niya muna, sa to ang mga kabibes karon nga na minaw. Ato sa ning himay-himayin mas iba. Maulagin po na yung nakasa. Maunay mo raog makaingunta nga, di po ta makablame po ni Charles ba? Di po ta makakuan nga, ano po din taon nga.
2: Nasakitan yun siya.
1: Dili lang kay siya, dili lang kay siya, hasta iyahang pamilya po, iyang mamang papa. Kay sa permero pa lang lagi, mo raog ka na abitaw.
2: Gidawat nila si Jessica. Gidawat nila. Gipadayon sa balay, ingo na na.
1: Pero, mauna, og naapon mo sa relihiyoso pod nga pamilya og tanaw ninyo sa tao nga nagbag-o na siguro maabot pod siguro sa inyo nga nahuna nga dawato na lang pod siguro ninyo nga naman no kana ang mao man mao may giingon nga ang Ginoo gani magkapasaylo ikaw na baka kita na baghang tao ra di ba mao man gina panultion nga Ginoo gani nagpasaylo gani bisag unsa nato ka makasasala apan kita na hinoong tao ra nga binuhat ra pod niya kita na nooy magpagahi-gahi tong kuan ana paghatag og pasaylo ingon ana no Sumula sa tabaga ka vibes karon pwede mo nga muhatag sa inyong advice ato ang numero nga 0995-472-0802.
2: Wala ni nanawag di ha?
1: Mauwaw ko na siya. Sige niya sa to ang pagbalik karong taon-taon magkaoba na to si Uncle Boy o DJ Pamela mga ka vibes. Okay na pala Miss Eva si Kian Lord nung sana yung pong din ha?
2: Eh ni katawa na siya.
1: Ano siya nga great ko DJ Rico Mambo o DJ okay, Miss Eva. Una, shout out to my baby girl Ma'am Carmel Tulabing.
2: Okay.
1: Salamat og maayong hapon ninyo diha sir ha.
2: Oy niya.
1: Ian Lord.
2: Okay. Ako ay ditong balikon, pa-shout out ko. There is a Pure Hub Nutrition sa mga lamian nga snacks, especially ni Tiloli ni Charis og Budoy na busy kaayo sad sa trabaho. Salamat kaayo og long live.
1: Oy, sumay inyo hang mahatag advice ninyo din ha.
2: Yes.
1: Basig na may mahatag advice din ha sa tagaasan ni Slim
2: si
1: Eva.
2: Si Dong Melbert ni.
1: Si Guaday ni Diay.
2: Si Bosing.
1: Bosing. Bosing Melbert ni Diay. Okay. Ay nga pagpaminaw ninyo di abusing ha o sa nipod sa kuan asa ni ilahang
2: dito sa tayong relocation.
1: Adi asa sila nagtrabaho karon? Asa ni ilahang nagtrabahoan?
2: Sa Pure Hub.
1: Pure Hub. Sige, hapit magkuan kuya Juan.
2: Sa Pure Hub Nutrition.
1: Nutrition.
2: Oo, kanin yung mga...
1: Di nutrition man, Pure Hub
2: dili,
1: Nutrition.
2: Dili, kung ano siya, DJ Rico Mambo, kana kanin mga pineapple, nga i-dry, mga peanuts.
1: Dry goods, ano?
2: Oo, niya katong... i-export sa gawas.
1: Okay, uy, lamay biya gana.
2: Nakatila ko magka-ado, no?
1: Na, mura gana ang mga, mura o gana ang tuktukos manok.
2: Oo, katong kuan. Pistachio.
1: Mauto, no? Nga, mura og mani nga kuan mo si iba. Makahubog.
2: Makahubog.
1: Pero tinakong kaon, basta lipong ko pagtataon. Ay, lamit ko sa kanungod. Bitaw. Sige. O niya, so ito, magbalik karong tataon. Magkaoba na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, mga kabahin. Pero siyempre, asa pa man di ay sa ito ang paborito radio sa Sugbo. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay na kami si Eva?
2: Yes.
1: Paom nga sunata sa ito ang sender nga si Charles, mga kabahin. Sinungaling ka pala. Hindi lamang sa toang programang Request 931.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O gromantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: oras mga ka-vibes, alas 3.24 na sa kahaponon o kabunaminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Oy, kumusta man ang tanan, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Yes!
2: Hi! Sa ito mga ka-vibes, karon, kumusta man, Miss Eva?
1: Maulag gihapon. Nagkutoy ang tiyan.
2: Gutom na. Gutom na. Kuan Miss Eva, no? Kanabitang mauwano, limonana, kanang milyotog na. Mag-brave yung gawag
1: ka ng init-init.
2: Init ka kailangan ni Miss Eva.
1: Basta tingtog na. Ginahan ko init-init.
2: Ano ka na, no? Basta ka na ang tig-uwan-uwan, Miss Eva. Lami mo, pwede ka na ang sima-sima.
1: Oo, kanang muhigop-higop.
2: O niya.
1: No, no.
2: Na. Oh, ato sa kana ang kabukiran, maglungag dayog kamuti, Miss Eva. Lungag dayog saging, unya mo oy sima-sima ta.
1: Oh, nya parisan dayon og ginamoy.
2: Moy na, style mi aka ayo bitan. Ni halas ato magaka-vibes karon. Mo na siya, unya mo na, kumusta man ang inyuhang kahapon nun usab karon? Kumusta mamong tanan ining adlaw nga Martes magaka-vibes? So, it's a shitty na. Uncle Boy.
3: Okay, unya mo na, no? Bitaw, no? Basta ga kuan nindot kay ikong kaon, gyud. Mo nagingon nila nga kanaang makakas, mampudes, kanoning kuan, kananting uwan. Oh, makakas, mas bugas, kaya magsigin mo lang kag timo-timo, anak. Mm-hmm. Onya, sa karong hapuna, karong adlawa, Miss Eva, DJ Rico Mambog, DJ Pamela, ng atong sinder, mao kining usa ka lalaki nga relihiyoso kayo siya hasta iyang pamilya.
1: Oh,
3: onya karon nakakaplag man dayon siyang binuhat o kanaang babae nga pong panato murag na ay mga kagahapon maghisgot ta ining mga barbar, no? Oh, kay nagtrabaho man kada itos bar in town nga inigug maapan muna. Iyaha karong gipangayo ang naga pangayuman o bulawan ng panghunahuna, advice kong unsa man ang atong mahatag nga bulawan ng panghunahuna. Mm. Unsa o man ni niya nga diin. Unsa to Miss Eva pong niya, iya ba lang kuanon?
1: Kuan.
3: Sa iloon, ana?
1: Oo, iya habang dawaton.
3: Oo, dawaton na ba niya?
1: Bisan pag ingon ana ang kagahapon. O iya habang sundo ng iyahang mga ginikanan.
3: Mauna, uh-oh. Okay. Muna, unsa man, ikay una, wala kayo mapuno, Miss Eva?
1: Mauna lang to nga iyahang ginikanan jud una niyang pasabton kay kuan ang mga ginikanan sa God ang dapat sa nilang himuon igo ra man sila sa pag-support
3: mauna.
1: Kung asa malipay ang ilang mga anak dapat adto pod sila kay ang ila ang iyaha ang iyang anak ang muipon atong bayhana
3: og okay.
1: Asa sila og asa siya mahigugma so suportaan na lang
3: ang delikado ra ba anak ra ba mamugos ang anak kontrahan dayon sa mga ginikanan ang ganang
1: kaina
3: mamahimo nila nga manugang.
1: Oo.
3: Oh, ila din kontrahan nga. Muna lagi, wakoy gusto lagi anak. Wakoy, wami gusto anak kay
1: unya.
3: Kuan, hugaw anak.
1: Uncle Boy, kanang, yun anak, mag-away-away na. Unya, iyang ingnon ba rin iyang anak nga si Charles nga. Basin mo, balik na sa kuan, sa iyang trabaho ka ni Addo, kung magkalisod mo. Ingon
3: basin
1: anak.
3: Basin ganang ikalilipato na na Charles. Paita, bitaw na ingon anak. Namula, no? Onya, ikaw din yung pamilya.
2: Mayra, siguro sa ko, Miss Eva, kuan lang, kanaang naragyan siguro na ni Charles o ganaang, kasi yamang yun, Ana, no? Unsa man, kanaang, andam baka nga muhatag sa imuhang pasaylo nga to niya?
1: Kaya
2: unsa man, kanaang, ready ra ka, andam ra ka nga kanaang dawaton ang iyahang kagahapon, ay na, kay kung dili sa kaandam, wag yapon ay ayo, no? Sumoy na, pero kung andam ka o willing ka nga madawat kung unsay iyang kagahapon, di, ngayon dili man pwede nga imong pasayloon siya total wa man siya sa kaniadto sa kuan kay wala pa man mo ato panahon na
1: pero naa jud tay makuha nga pagtulon ani nga kuan
2: maoy na
1: drama nga story
2: kay wa man pud siya magsaba with Miss Eva
1: sa sinugdanan pa lang ani istorya na ang iyahang uyab nga si Charles nga mao ni
2: dapat sa iyahang kuan
1: dapat dito unta
2: nihatag si Richard sa iyahang mga...
1: Si Richard?
2: Si Charles. Anya, nihatag siya sa iyang mga gusto nga mahitabo ba sa iyahang umaabot nga asawa.
1: Imo nang uyab si Richard?
2: Ay, kailangan akong kakuan.
1: Imo ka char-char?
2: Char-char. Bisa, isa mo yun na, Uncle Boy.
3: Okay, no, para muna sa kuwapod, kana ang dawato ni niya, niya kana ang gawas pa na mo lagi ni iya manggong ginikanan mo imamahimo na po niya nga babag ini kay iyang mangginikanan hugot maging pagdili nga ay adigyod sumuna sakto sa itong ingon ni mamasiba nga pasabiton sa ginikanan unya o ganahan siya willing siya nga mo dawat sa mga kagahapon di okay ra kayo no? Kay mo lagi nag-ingon kapasaylo magganing labong makagagahom kita pabakahang way gahom ana ana lang siguro pero muna lagi kana ang makaingon sa tana apoy sayop ni si Kuan sumuna mo nag-ingon ini nga ang pagdawat niya sa kagahapon ini iyang mamahimong asawa mo na yung usas mga importante makadawat siya o makahatag siya sa pasaylo nga na nagbakak niya mis iba makahatag siya sa pasaylo nga kay Permiro wala lagi taon si mo ang consenit ni Sika nga mauday na iyan trabaho
1: eh, dapat manguin Uncle Boy nga kanang ingon ana ba dili ka mamakak kay mawagtangan na magpagsalig
3: sa magana ni na inoon si Kuan kani ang Charlie nga
1: o si Charlie
3: Charles
1: Charles
3: gihapon na ko na tsaka may maorma ng Charlie
1: ayun na i-mention ng Charlie kay Kuan
3: makaana siya nga Kuan ba nga kana ang makasulti ni noon siya nga kani adto eh mong ganit kong gibakakan nung siya pagkahang umabot ana ba basing mo ay masulti ang unahon na inoon pero mo lang gina depende na lang na ninyo Charles unsay sabot ninyo nga kana ang padayon ba ninyong kasal
1: kaya nga
3: padayon ba ninyong gugma pero muna kinahanglan nga kung mo desisyon ka nga magpadayon mo doon huwag nagibasulay kaya basing mo ano, basing mo ano mo nga mag-away mo po
1: kaya mag-away
3: maura ba nag-ingon nga ang panig panag-menyo anak-narabag yun itaon makitaan kung unsay tinood kinaiya
1: kaya na
3: anak-narabag yun manggawas kung unsay tinood batasan basing ingon ni mo ikaw gani huga basing ingon ni mo ba
1: kaya na ayaw na lang
3: balikon ang kagahapon huga mang gani ka gani anak ba
1: so ayaw na lang kung ingon ay naman gani
3: kung mudawat ka kinahanglan dawat
1: kalimtan ang kagahapon istorya.
3: Wa na'y daghang mga imo kay mag-away basi nino uli dito kay hugaw ka wa na'y managkasal di na mauli pang kuan di na mauli kay nakasal na muna'y bati di na na sumuna nga og unsay kagahapon og imong dawaton dawat gyud naway pag kusmod ha ana siya okay di jeri kumambo.
0: Okay, aniya, maaari siguro po ito ako, Uncle Boy, no? Siguro, nasulti naman ninyo tanan. So muna, naanang ginini mo, Charles, ha? Naanang ginini mo kung andam magig ka nga mudawat o andam po ka nga imo pong pasabdon imo pamilya nga dawato na lang po nila kay gihigugman ni mo, no? Pero kung maulagi na o naagig ka imo ang standard, no? Umamurag nga gabutang magig sa standard, Miss Eva, nga siya gimagkauna, dahan-hala, ngita na lagi kag bago ka ng bagong tubo.
1: Yan huwa ito.
0: Maghuwat na lang ka ng bagong tubo kay ingon ka nga arin ng kas mga edad-edaran, di naging kakapagal araw panahon na. Bisyo naging ka, no? Ingon ka nga mangita pagkaan
1: ang ito'y magkauna. Bisan ka kuain ka ng mga bagong tubo?
0: Muna, di na mapungan muna lagi. Bisan pag makaingon ta bagong tubo, wala naman, kanaan, kuan naman na sila, ganyang open naman kayo, open-minded, diba?
1: Yes.
0: Open-minded na kayo ng mga butanga. So muna, mura og, unsa ba, murag na late, siguro kasi mong pagkatawro. Unsa ka, nalong nga.
1: Kuain na siya, DJ Rico Mambo.
0: Lip blooming?
1: Sa ginikanya na.
0: Nanahalang, pero maulagi na, o sa ginini mong pasabdon, nga, ma, pa, wala na ginaarong panahon na, o mauna ito ang gusto
1: ko. Lahig ko na silang tinuhuan.
0: Ambot lang sa bugha, sa kay ilahapon. Hey,
1: kasagaran sa mga lahig tinuhuan, mga inanag standard.
0: Nanahalang, na, ngita na lagi ka, sa may bawaan mo din na mapaugwaan, gamuragwe, ginaagong uyam.
1: Kanang kuan, byuda. Ay, byuda.
0: Samot.
1: Kanang tiguang daga.
0: Kanang ingon na, ano na lang ka sa mga tiguang daga, kanang kuan. Kanang na, sabi tawag ka ng, o sabi tawag sa kanagahan na lang ng way iba.
1: Tiguang ulay.
0: Kanang Miss Eva, murag kuan. Na, maulagi na, kanang.
1: Laon?
0: Dilipod. Idara naman po kanang laon. Nanhala, kana na lang para sa imuha, ika nalay unahon na analisa ron, saon ni mo imong istorya karon. Okay, ikaw ra magi makasulbad ini kay ikaw magi mo kig-ipon ana, ikaw may mudawat anas kagahapon, no?
1: Kaya na.
0: Okay, sige niya, wala naman tayo kong oras, maginao talang mi Charles, nga nakakuha ka karoon o may pagtulunan, nakakuha ka o mga nindot ka pag bulawan o pangunahuna, o kung sa'y angay ni mong buhaton, ini mong kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi. Wala naman tayo kong oras, ikay una, Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilamang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, dirino mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday.
4: FM Radio, Favorite Music Radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Mga lagad, serbisyong kabay, serbisyong kabay, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
3: Niti, di ba taros ni Jericho Bambu? O niya, syempre, ang ato nakaoban karon ang atong Chief Engineer Sir Edgas Laganina, Sir Berhelio, Sir Gabriel Sbam Junits, o atong Station Manager Sir Dizzy Laganina. Daghang kayong salamat sa nimagkanunayon nga pagsunod sa itong mga programa, mga kabayos diin. Sukad gaganin ang alas 4 sa buntag, kadlaon hangto din ng orasos ka hapunon. O niya, syempre, ayaw mo pagbiya kay musunod ang mga nindot pa po mga programa. O niya, ang gabi na atay replay sa itong drama, mga kabayos. O niya, syempre, ang mga maanindot ng mga sunata usab, no? Nga atong giandam, alang kaninyong tanan nga samtang kamo magpahilo na, samtang kamo nga ganaang nga gipapadong na magpaduka, o niyang gabi, no? Gikan sa trabaho, labi nagkapoy, ang atong trabaho, mga kabayos, magkapaminaw usab ta, o mga maanindot ng mga sunata, mga kabayos, no? Sige, o niya, alas 3:36 naman sa kahaponon, daghang salamat sa pag-usab. O niya, ako na lang usab, DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa pay panahon na pay oras ang mga gustong buhaton, buhata na mga kabayos. Dagang salamat o may hapon sa pag-usap mga kabayos. Hindi pa tayo biyahe sa kahanginan. Magbilin tao ang mga maanindot ng mga sulata. Dindi lamang na sa itong paborito radio sa Sugbo. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayos, may hapon. Alas 3:36. Bye-bye!
4: Request 931. Request 931.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Opon, maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 4.14 na kayon sa Kabuntagon. O, kamo na minaw sa inyong paborito nga sasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio ka-vibes. Mauna ni! Maayong morning, may buntag na usap mga ka-vibes. Oo, buwanon nga kabuntagon. Very, very beautiful early morning. Okay, walay uwan. Gabi ni uwan, pero karong kadlawon wala na. Diba? So, nindot na kayo ang kabuntagon. So, good morning mga ka-vibes. Pizza utso karon sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. O ganiyan na usap ako mga ka-vibes. Mamukaw ninyo. Wanain-lain, ang certified lamion. Oo, ang certified lamion. Ako sa kay mamuka sa iskabuntagon. Your DJ mga kavay. DJ's Briha. Sprocket gun na to mga kavay. Sa AKA nyo. Mona diha.
1: Uy!
0: Mag-oban-oban tahang to dala sa isa kabuntagon. O siyempre, adlong Miyerkules man karon, no, adlong Miyerkules. Oo! Ka-vibes, pasumpay na usab kita sa tuang, kuhan karon, na tuang programa. Karong buntaga. O sa dili pa na to i-reveal ang tuang ka-vibes, pasumpay sa istorya. Siyempre, welcome, welcome, welcome! Sa ito ang programa, matag sa iyo sa kabuntagon, ang programa kung diin ikaw, pukawon, ikaw lingawon, o ikaw, pasayawon, programa ang buntag na vibes, diba? Siyempre atong ka-vibes, pasumpay sa istorya mga ka-vibes, mauni. Mapasalamaton ka karong buntaga kay. Sige daw. Akong usbon, mapasalamaton ka karong buntaga tungod kay. Sumpay mga ka-vibes. Pwede mong mutawag, pwede mong mutext sa 0995-472-0802. Akong usbon, 0995-472-0802. Sa dili pa nato basahon ang inyong mga pasumpay mga ka-vibes. Sa dili pa ta mag-live sa TikTok. Ay! Ala sige, pangapi, pamainit. Gawas ang pure nga kape. Gawas ang sikwate. Gawas ang 3-in-1. 4-in-1, 5-in-1. Ayaw, one. Kape, mga ka-vibes, kape!

Kamuna mino lang gihapon sa programang Buntag na Vine. Ang programa kung diyan ikaw lingawon, ikaw pukawon, ikaw pasayawon, may muna may buntag. Siyempre, ito ang pasumpay sa istorya karong buntag, ha? Oh, hila ni Blue Rider, ha? Pasumpay sa istorya karong buntag, ha? Ka-vibe, pasumpay sa istorya. Mauni, mapasalamaton ka karong buntag, ha? Tungod kay sumpay, eh. Sumpay, eh. Or sa Tagalog pa, mapasalamaton ka ngayong umaga dahil bakit ha? Bakit? Dogtong mga ka-vibes, dogtong Siyempre, naingon rin si ka-vibes Jerome, no? Mapasalamaton ko karon buntagan yor tungod kay daghan pasahero. Oy, buyag Onya si ka-vibes, paning dia sa Ormoc. Kani akong gipangbasa, dire na sa atong text line, ha? Mapasalamaton ko karong buntaga DJ kay Feelings. Kay Anindot kayo. Oh, Anindot ko na kaya yung Feelings. Oh, mauna di ha, mapasalamaton tatanan mga ka-vibes. Tungod kay good morning DJ, akong sumpayan na kay nalipay ko. Ako ang pagmata karong buntaga kay gilugwayan pa sa Ginoo, ako ang kinabuhi DJ. Dako akong pasalamat sa Ginoo. O gikan ni Ryan Alpiche, diyan sa may barangay Consuegra. O Leyte, good morning. Mapasalamaton ko karon buntaga kay gipukaw ko ni Lord og sayo. Alright. Oo, mapasalamaton ha. Good morning DJs Bracket. Pwede request kantang bartender kay murag ang imong mga surat kay hubog. Uwang na lang kay baso. Kato nga mga sunata itong ipang play mga ka-vibes, no? Karon ha, itong mga sunata ipang play para na sa mga kugihan na ito mga ginikanan, mga lolo o lola, na mga mama o papa, tito tita, auntie, uncle, insi, inko. Para ilahan akin, mamuna yung mga kugihan mo bangon sa iskabuntagon. Mamuna yung ganahan nila ka ng mga modern talking, mga 80s, 90s, chatsa, mga kuratsa, o diba? Oo, mamuna yung ganahan. Oo.

lagi na, ha? Magpasalamatan kita. Oh, bakit kayo nagpapasalamat ngayong umaga? Oy, Tagalog na. Bakit kayo nagpapasalamat ngayong umaga? Oh, ngano mapasalamaton mo karong buntaga, mga ka-vibes? Sumpaye, sumpaye. Mapasalamaton mo karong buntaga tungod kay Blank. Sumpaye. Canelone, Roque de los Santos. Good morning, good morning, good morning. Live na ta karon, ha, sa ato ang face TikTok. Itong TikTok account, DJ's Bracket Gunato. Ang inyong i-search niya kay D double E nga eagle J-A-Y. So muna siyang DJ Sprocket, o Y line spelling sa Sprocket, S-P-R-O-C-K-A-T Gunato. Ha, mga ka-vibe. Sige, sa mga gusto mo tawag, abliyan na nato itong linya biya. Tukaw sa itong linya. 0995-472-0802. Dera, dera, dera, dera.

0: Oh, ngano nagluya man na? Ngano nagluya ang bibi na? Ha? Sige, og.
1: Kadili man update.
0: Ah, kadili update. Oh, ngano nagluya man na? Oh, di MSM. Kumusta man, ibangon na ka? Nagligid-ligid pa ka niya. Bango na. O niya, Miss M, salamat tayo pasumpay karon na buntaga. Andam na ka musumpay?
1: Andam na.
0: Alright, ato pasumpay sa istorya, Miss M. Maone. Mapasalamaton ka karong buntaga, tungod kay.
1: Mapasalamaton ko sa Gino karong buntaga, kay. Wala ko sa bagyo. Layo ra di. Layo ra sa tua.
0: Oo, layo ra dyan. O, para buyag.
1: Hindi
0: sa Yuta. Aha.
1: O, layo ra siya. Kay, narapabain town. Para
0: ba
1: intayaya
0: nga kitang buka
1: na nga kung
0: mahal
1: intaon
0: na yung
1: manghon.
0: Aha. Onya.
1: So, mo na imo. Ah. Mansari taro na mo.
0: Mansari na lang. Alright. O, sige lang. Ang kamo ko na is kung unsa may mga panghitabo sa palibot, no? Kahit ano gina siya ka na mama na realidad. So, kita magpadayon lang yun ta, ha?
1: Mga
0: bitchin
1: na
0: nas
1: kinabuhi.
0: Oh, mao na siya. Oh. Onya kanang oh nasumpayan magini mo. Ang atong istorya krobutagan na hala sige. Pamukaw sa imong mga ka-vibes ug imong mga silingan. Unal na sem.

Octagon. Oo, mapasalamaton ka. Karo nga adlaw or karo nga sayos kabuntagon tungod kay. Oo, sumpaye mga kabab, sumpaye. Hello ni Florinda rin, Rinsal. Hello ma'am Florinda, good morning. O, gipamatap ako sa Ginoo DJ. O, kana, mapasalamaton kita na kanunay. Sige na pwede nga dilita mapasalamaton. Saan na lang kung dilita po kawon, no? Dita po kawon sa mga anghel. Dita ka matmon. Diba? O, good morning, good morning, good morning mga kabay.

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. Thankful ka ngayong umaga dahil dugtungan ninyo, dugtungan ninyo ha, dugtungi. Thankful ka ngayong umaga dahil bakit ka thankful ngayong umaga? Hello ni Sad Boy. Good morning, good morning. Again, good morning to DG Zoray. Matay ko lang, ano pa sunan nila? Good morning ka, vibes.
1: Good morning,
0: Jay. Good morning. Oh, good morning, Kabibs. Bebe Bell Hatamosa. Sa Garing Consolacion, kamusta?
1: Bebe Bell.
0: Ha? Bebe Bell. Ah, kamusta man?
1: Happy long. What?
0: Wala na magpuwa. Mau ba? O niya, kinagpuwa man gihapon. Naman tayo pasumpay sa kabayos, pasumpay sa story. Anam na ka musumpay.
1: Anam na.
0: Oh, thankful ka. Karong ngayong umaga or karong buntaga tungod kay?
1: Kailangan buntaga bay. Magkasabog. Good bye.
0: Mau ba?
1: Energy.
0: Mau ba?
1: Pawala
0: sa... Kana? Maigit ka? Maigit ka padaganon? O niya?
1: Padaganon?
0: Di man mo naghan. Because sure, kay, may pangwati. Kaya na pa. May pangwati, kaya managhan pa. Sa automatic paminawan diha, no? Kani si Bel Hatamosa sa Garing. Single pag in town ni. Single pag in town ni. Unta in town, unta. Kung nakadungog man ka. Kung single man pod ka nga pagkalalaki diha, unta in town. Malamdagan ni mo na una unta. Unta in town, unta. Kaluigi in town. Oh, kaya wala gito may money. Kaya unta naman gini. Unya, oh, nasumpayan man ni mo ito ang kabayos, nasumpay sa istorya. Basta na kayo gustong i-greet or i-shout out. Kala si Ipo Kawa.
1: Taga-buntag na bay. Happy New Year, good afternoon. 93.1, Open Radio, Subukabay. Mauna ni.

4, 58 na sa kabuntagon mga kabay. Ato po na, good morning, no? Katumakog yan ato mga drivers. Hello! Mga grab drivers, taxi drivers. Nga namino karon ka ng green taxi drivers. Good morning, Newton, mga kabay.

sa pagbiyahe, ayaw magduka-duka. Na! O na di, ayaw ni Jean Babor! Good morning sa tanan, no? Mga kukyan, mga ginikanan niya.

morning sa biyaherong Altavas Aklan. Good morning. Kato mga nag-all diha, no? Kato mga naigipanghambin ito diha ng mga idala-dala o mga bugat. Mga problema. O yan na yun, ano? Samtang buhay pa sa Diyos kalibutan, mga kapat. Bili mawagtangan ta o problema. O, bili kita mawagtangan o problema. Ang ato lang, anak. O, ato lang i-enjoy ang ato pagkakanang buhay sa Diyos kalibutan. Pakita na to ang mga kanang unsay mga kalihukan sa palibot. O, di ba? Good morning ni Kuya Mark. Good morning ni Chinea Hart. Good morning, what happened? Naunsa man? Naunsa man, Chinea? Naunsa? Onto pala 5 na gudsk.

ug syempre dili pud nato kalimtan og Greek ang mga kugihan nga mga porkers diri sa atoang pantalan. Good morning ninyo tanan mga ka-vibes. Good morning mga porkers.

El Auto Quiz Show Shop. Good morning. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes. Papanagapan ninyo ang inyong abos ng alagad sa kahanginan, DJ's Bracket. Mga ka-vibes.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:06 na giyon sa Kabuntagon. Good morning, my buntag! Anong thankful mo karong adlawa or karong buntaga mga ka-vibes? Sumpaye! Anong mapasalamaton man ka? Thankful DJ kasi binigyan pa tayo ng Diyos ng napakalaking blessings na magising. Tama! Yes, malaking tama po yan. Romblo Manong Layas. Alright! Good morning! Shout out from Iskagit, Enrique Villanueva. Si Bulan Negros Oriental from Junmar Surinio. And thankful ako ngayon, DJ, kasi ito, buhay pa tayo, di ba? And healthy always. Tama! Malaking tama! Mapasalamaton ko, DJ! Kaya hangtod karong guwapo lang gyapo ko. Ah, buyag! Buyag ha, buyag! Uyan naman tayo, caller. Ato na pasod, Lonbe. Pasod na tong caller. Hello, good morning, ka-vibes! Good morning!
1: Hello, good morning! This is Fred
0: Kim Ngelami. Good morning, ka-vibes! Stella sa sagbayan. Kumusta yung kabuntagon, ka-vibes?
1: Maayo!
0: Maayo! Dayon! Dayon! Dayon! Maayo man, dayon!
1: Dayon ko si yung frogger.
0: Kana? Oh, daman tayo pasumpay sa istorya karong buntaga. Daman na ka masumpay.
1: Daman na.
0: Oh, mapasalamaton ka karong buntaga tungod kay?
1: Mapasalamaton karong buntaga tungod kay Nino di Aikon kabuntagon doon. Linaw kaayo ang panahon.
0: Kana?
1: Sa Ginoo na inabot pa karong buntaga na kamatap ako.
0: Kana? Banay, Nindot. O niya, kaya nasumpayan man.

0: nanawag na ako ba?
1: Oh, wala pa. Tigdugay naman sa bubangon. Manawag na sa Zumba na.
2: Salamat!
1: Dayang-dayang. Alright. Sige, dagan kayo salamat, ha? Alright, dagan kayo salamat. The Vibes Tele sa Sagbayan Bol. Good morning also. Good morning. And shout out ko sa taga Camotes from San Jose. Oh, pariente ta. And pa-shout out, sir, sa ng mga taga Romblon. Salamat. And good morning, DJ from Cagayan de Oro. Nagpaligya de ko karon og Malunggay Pandesal. O, gikan ni Jerrell de la Serna. Oy! Malunggay Pandesal. Good morning. Hindi pa shout out po Ilurig Family San Francisco Station Catalina Negros Oriental. Good morning! Good morning mga kamay. Barangay Adela Poro Camotes. Among amano ginahan Hermine Hildo Mido Gunatog Mamalulita Lita Gunago. Dele po nung absence ito Eber. Magpaabot naman ito sa dele pamamalihing sa mga kahayupan. Eber, usit yung Ellen, good morning.

Amora na. Oh. Ayaw na. Good morning, good morning, good morning. Mamukaw ko sa mga nagmata na din sa opo. Kawa na nagmata daan diha, kabayan. Kabayan, binito. Kaya mga nagmata diha, pukawa na. Pukawa.

Alas 5.13 na, o siyempre natangin ninyo karong taon-taon mga ka-vibes ha. Ang ato ang ka-vibes sa pa-zumba. 5.30 to 6 a.m. na mga ka-vibes. O siyempre, ato pa na i-greet no. At magpaabot na mag-greet.

7 na. Hi, good morning day. At ato mga suking tigpaminawan. Karon mga walang tulugan og mga kugrihan nga mga marshal sa Lapu-Lapu City Hall. Siyempre na diyan no. Si Papa Alfonso Basalo. Yang mga kaubanan si Ronald Pantonial Garibin, si Carlito Rodrigo. Felix Boy Bok, Develum, Jun.

grateful ka ngayong umaga? Dahil we have the 12 minutes more to go before tayo magpasumba. So thankful ka ngayong umaga dahil dugtungan niyo, dugtungan. Bakit ka thankful ngayong umaga o nga nung thankful magkakaroon sa'yo sa kabuntagon?

The one and only. Oo, ang nag-inusar ang FM radio station rin. Yeah, sugato na to ang kabuntagon o good vibe. Salubongin ang umaga ng magandang vibes. Good na good vibes. We have 3 minutes more to go. Sa mga gustong musumpay or mudugtong sa ating salita. Mapasalamaton ka tungod kay sumpaye. Or thankful ka ngayong umaga dahil bakit ka thankful ngayong umaga? Shoutout ko sa akong asawa nga si Erlyn, og tulong ka asan eh? Tulong ka asan anak ni? O Robilyn, Denmark, og asan eh? Prince Daniel. Og shoutout pod ko nila Mama Rimis og Tatay Edward, dire sa Sayaw, Cebu nga. Good morning! Anong mapasalamaton ka karong buntaga, mga kabay? Mapasalamaton ko, DJ! Kay gawas nga gipukaw ko sa Ginoo. In love pa jud ko. O, mauna niya! Yan ang live! Good morning ni Mama Lorna Albios. Diyan sa may Upper Dubdub, Argao. Good morning, good morning! Oh, syempre, good morning po ni Junel Garciano. Oh, good morning sa mga

0: oras na ito mga kabay. Sa alas 5.32 na ugmao na giyon eh. Andam na ba yung mga steeping niya? Andam na yung mga steeping? Mga kabab, andam na? Alright, let's go, let's go, let's go!
1: Kabibs, pa-zumba!
2: 1, 2, 3, hoy!
0: Alright, let's go, let's go, let's go, let's go! Kabibs, pa-zumba

Oras na ito mga kababs, alas 5.48 na. Oh, alas sige, ikaw sang stepping para paningtol sa iyo sa kabuntagon. Oh, ikaw sang stepping para paningtol sa iyo sa kabuntagon mga kababs. Exercise na.

0: sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka Vibes. Mauna ni huwag mauna sa mga ka-vibes, magpatigulog na diod ko. Dagan kay salamat sa inyo, pakigoban ka na ko sulod sa duha ka oras, no? O niya, manginaut ko nga, nagipaningot mo diag sinayaw. O sa kato mga nag-sayaw sayaw diyan, no? Good morning ninyong tanan. O, mga kini-exercise, gina-exercise, good. Di na kikalimtan mag-exercise. O, siyempre, sa dili pa ko, magpatigulog. Mubalik ko niya alas 11 para sa programa ka-vibes, sad, sad, to. O, musunod na ang programang Arang Kada sa Buntag with Ka-Vibes Tontoy. Ano mga ka-vibes, padayon lang yun sa pagpaminaw. Dire lang sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. And this has been your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket Gunato aka your all again, I'm certified Lami on. At ito na ko mga kababs, amping-amping mong tanan ha, kay Lab-Lab ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gina alas 6 sa kabuntagon. May buntag mga ka-vibes!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR!

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang muarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
3: Buntag nga arangkada.
2: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.
4: Ang katawhan dili mahimong dilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Adlaw karon nga Miyerkules, 7 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa Line Usab Edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabayag si Tonton Alcos Antugop. Mag-giskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kang kansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Mga ka-vibes, sa gusto nga musalmot, umutimang, umapadayag sa ilang opinion din sa atong programa, mahimo kayo og welcome kamo. Pinaagi sa atong text line sa 0995-472-0802. Usbo na ko ang atong text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, makakita gyud kamo kanunay sa atong Facebook live nga pagsibya pinaagi sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbo nako official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Unya aron komportable kayo mo kung ganahan o gusto gyud kayo kamo mga ka-vibes nga kanunay ninyo makita ang atong mga sibya dinhi. Pwede ninyong i-download sa kining online. Pinaagi sa pag-download sa 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, diha sa Play Store ang atong official Facebook page.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Mga ka-vibes, nila pa, let's get down to business. Ha? Sayod ko nga sagad ninyo karon. Mitanaw o misubay kagahapon, naminaw o guban pang pamaagi nga inyong gisudong o gisaksihan pinaagi sa inyong mga kahimanan ang pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Yesterday was the second day, mga ka-vibes. Ha? Unya, human sa mga opening statement ni atong pagsugod ni ini sa adlong Lunes, din maayusag kayo ang mga pamahayag o opening statement ni lead prosecution. Ha? Mga kabaib, si Congresswoman Jerbil Luistro. Siya mao ang kananaang nangu sa prosecution panel. Nindot kayo ang iyang mga giluwatan nga pamahayag. Samtang in town, ang sahabig sa depensa nga gipanguluhan ni Attorney Sheila Sisson, puros naman to maingon ta mga paukyab nga pamahayag, mga ka-vibes.
5: Ay, Ebidag nga no, mga ka-vibes, ang gitumbok ni Attorney Sheila Season, mga ka-vibes, gakini ko nung impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, dayag og tataw nga tinguhang pagpalagpot sa Vice Presidente nga niya pa gibutaran sa 32 milyones kapin buto sa mga Pilipino, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Ganabang maong argumento kaingunta, ha? So what? Sila buta mo gibutara nag kapin sa 32 milyones ka mga butante. Ang issue sa impeachment, mga ka-vibes, accountability. Nga sa kanunay, si bisan kinsa pa ang mulingkod dihas katungdanan. Hinumdumi. Kanang po nga a public office is a public trust, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Mogi na ang kinauyukan sa ato pa ang labing mahinungdanon. Nga sukun kinsa man ang anaa sa paghupot sa rinda o sa yugo sa katungdanan nila palaom na kayo ng Binisaya, mga ka-vibes. Timan igin ninyo nga dili ka kanunay magpabilin diha. Kuno galing duna kay kasaypanan, duna kay paglapas sa balaod, kung ikaw mamatud-an nan mapalagpot kagyod, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: And one of the mechanism under our cherished democracy, ang gitawag nga impeachment process, mga ka-vibes. Hinungdan nga duna na'y mga opisyal sa gobyerno nga napalagpot nining maong proseso.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Muna nga kanang argumento nga tungod kay gibutaran kag 32 milyones ka mga butante, busa ipabilin ka sa pwesto, sturbot kay ng dako. Storyang binutbot ba? Kaya nga naman di ay. So what? Huwag sa mga millennials pa. Ha? Unya, kagahapon, mga kabayb, sa day 2 sa maonga impeachment trial, nindot kayo og performance, nindot kayo gipakita ang bisayang dako nga abogado nga ginganlan og si Attorney Virgilio Amando Ligutan, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Nila pa mautoy klaro nga kinain ng buhay ang depensa. Kay nindot sa kayo og estilo ba si Attorney Ligutan? Kanabang nila pa palagots kontra.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Wagid mo saler ang mga objections, mga kabayb, sa abogados depensa ng ginganlan og si Attorney Carlo Narvasa. Kasi Narvasa, ang butlang sa ning abogaduhan, di man ko abogado, mga kabayb. Ngano mo dayog? Kanabang medyo mo ginhawa ka ba? Mupos ka? Dunay gap, jutay mong pagsulti, because as I was trying to observe the demeanor of Attorney Virgilio Amando Ligutan, iya bitaw estilo, mga ka-vibes, nga kinahanglan og sa in English pa mo sink in sa ato pa masabtan sa bisan kinsa ang testimonya sa unang prosecution witness kagahapon nga NBI agent nga ginganlan og si John Mark Kalilong, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Unya, wa kauyo ni ini ang abogado sa depensa nga si Atty. Carlo Narbasa, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Muna nga matagkarunugun niya, ha? Si Atty. Narbasa, mupadayag sa iyang objeksyon sa ato pa, ha? Iyang gipakgang, agoy. Matagkarunugun niya nga mo, object siya, mga kabibes, iyang pakgangon, overruled. Si Atty. Carlo Narbasa. Amaw na diha, mahalon kayong mga abogado niya. Mga netizen palagi, pila kay bayad ani matag objection ni ining abogado nga si Atty. Carlo Narbasa, mga kabibes, nga gikuti-kuti gyud maayo ang mga dokumento. Nga gipakita kagahapon ni NBI agent Kalilong. Ha? Unya gitumbok na bitaw ni Atty. Ligutan nga kay iya manggi, ha, gi-question ngano nga photocopy ra of the original ang gipakita kagahapon nga dokumento, mga kabibes. Wa tingali mag-studio ni, wa tingali ni mag-study ang naa sa prosecution panel. Agisay-say na hinuon ni Atty. Amando Ligutan, mga kabibes, nga ang Supreme Court mismo ang miuyon nga bisan og photocopy admissible as evidence na karon sa korte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Ha? Dili na absolute, pero naay ubang mga abogado, mga tulibagbag, hapog utok, sad, libog sad ko. Kay nila pa kuno, ha? What og ang kananaang isyo kabahin sa propiedad, kabahis yuta? Of course. Kay, og doon ang kay gihuptan nga laing dokumento, you can question that. As to the authenticity, kung tinud-anay ba ng maong dokumento, so simple ragod kayo, unta nga, ha? Kanabang luhika ba? Pero ubang abogado, maragwa may luhika. Di sa pag-unsa ba? No logic at all. Kuwang na lang ko maingon nga, why sentido komun? Of course, mga kabaib, common sense will tell you, di na kinahanglan og mandos korte. Kung doon ay disputed na ang maong photocopy evidence, dili na duwaton sa korte. Pero, ugwa kay laing ikapakita nga dokumento nga nag-question ni Ana. Ang mag... Ha? Siyempre, ang huwis, ang korte, ha? Mudawat ni Ana nga ebidensya. Ha? Kanabang... So, hi, good. Pag-isip-isip po at pag may tayo, mga atorneoy. Muna akong namatikdan sa mga abogado nga di anilaban ni Vice President Sara Duterte. Ha? Ha? O pastilan ba? Kinabi taong sa atong tantong paglaban, usahay masugamak na ba nga we reach the point nga illogical na ta? Ha? We are not making sense at all. Di is pag-unsa, mauni, nahitabo gahapon ni Atty. Carlo Narbasa, mga kabibes, ga ako yung gisuhid ba ang mga punto kung kanusa ka mo pakgang, kanusa ka mo object? Wa kuy, misagway igong basihanan, gikatawaan lang ni Sias, laing abogado din ni Sugbo, wa mantood ni gipagklaro, ha? Hehe, atong taguan sa, ha? Pangalan nga, ha? Kining Atty. Benjamin Cabrido, agoy. Kauban sa ni Atty. Amando Ligutan sa usas mga kinini ang School of, ha? School of Law din is Sugbo, mga kabibes. Daw gikatawan lang ni Atty. Ben Cabrido sa ang tarasa iyang panyero nga ginganlan og si Atty. Carlo Narbasa, mga kabibes.
6: Ayaw!
5: ni 6084 pa ang iyang tampo ningon sa dinhi. Good morning, Sir Tone. Murag gisag pa wa og tuo si Narbasa kay overall permi niya ingna pa niya si Narbasa nga have been practicing for quite some time. Murag hapit na lang ingnon nga nagduwa-duwa pa ka. Nagpractice na ko with tulo ka laughing emoji gika ni Kabibes 6084. Jesus, na klaro ang natumbog kini mo Kabibes 6084. Akong gidasunan ni mong laughing emoji kay muram taong tog nabasa nga piso gahapon si Atty. Carlo Darbasa oy.
3: Arangkada sa nabutan.
5: Gikan ni Kabibes 0792, Sir Karon nga naa nay attorney ligutan sa prosecution team nga usa ka Cebuano. Could this be the beginning of the end aning mga Duterte propaganda machines diri sa Cebu? Dakog posibilidad gyud attorney. Kabibes 0792. Kay you know what? We are on the same boat with attorney ligutan. Kabao mo tingali mo sa mga nagsibya din ni Sugbo. Our program, ang atong programa matag-adlaw, muingon gani sila nga bias kuno ta, but objectively as we are seeing it mga kabibes, doon na mag-iigong basihana ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, mauna na rin ang nahitabo. Kaning mga abogado nga may kaingon ko sa highway sintido kumon, murag gidakol gahapon ni attorney, Amando Ligutan, oy. By the way, attorney Ligutan is a professor of law sa kininiang University of San Jose Recoletos. Ingon man sa University of Cebu, kay daghang kog mga kaila nga nakuha og abogasiya, nga under aniniya niya nila pa may lucky ginis attorney ligutan but murag karon nga semester galing sunod nga semester pag ablis klase di siya mutudlo because he wants to go full time nga makakonsentrate magka-focus gid siya sa kining isip sakop sa prosecution panel nining impeachment ni Vice President Sara Duterte and it's very laudable. Kay naidaghang mga abogado ni Sugbo kung tanaw ubot ultimo matima.

og nga sa layba, di lang nako binisayon ni ha? Congresswoman Jerby Luistro. Karon na pod, ang gikan sa ilong ni Atty. Ligutan, amao na diha kay wa naman mo'y katarungan. Goy, kaayon niyong katawan. Mga kabab, sa alas 6:30 naman mo post lang ko baka diot unya ato ning ipadayon ang pagtuki kalabot sa second day sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbutag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha, si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa nabutan.
6: Salamat kayo buhay na alas 6.33 na mga kabayes. Padayon ka mo nagpaminaw sa itong arkada sa butag. Sa gihapon ako inyong kabayes, si Tonton Alco sa Tugup. Tanawa, sayo, gikayo ilang troll. Oy. Ang gipunto, nga nung kunong unsay ni gawas ilong ni attorney Amando Virgiligutan. Virgilio. Virgiligutan. Ha? Sa nga ay ni Kabibes Virgil. Bito mga Kabibes ba, ang nahimo manggod nga sintro sa testimonya ni NBI agent John Mark Kalilong mga Kabibes. Ang kontrobersyal nga video nga nakita sa daghang katawhan nga itong November 23, 2024. Nga November 23, 2024 mga ka-vibes. Kundiin, kung inyong mahinumduman, ha, nahimo magiging balita nga nilungtad o gidugayon diha sa social media, ganihang tudron, nalabas kini. Din dito may luwat o alleged assassination

0: si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the First Lady Liza Araneta Marcos, og ni kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kagahapon, ang 2 minutos og 18 segundos nga video nga gikutlo gikan sa kapin sa duha ka oras nga kanang video ko diin ni adtong tungura, mga kabibes, sila ra po'y nangitag laban silang o dunay online press con pinagi sa Zoom si Vice President Sara Duterte ug ang ilang mga vloggers nga identified sa ilang grupo, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ang kini nga mao nga online press con usas mga nagpasiug dani ini ang gipangita karon nga si Attorney Herminio Roque, also known as Attorney Harry Roque, mga kabibes. Og dito sa dihang gipangutanas usas mga vlogger si Vice President Duterte, mga kabibes, ningon siya og atong hubaron sa Binisaya, sumala pa niya ni contact na siya sa iyang usas mga security personnel nga kun og maunsa siya nga ipapatay si Presidente Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos og si kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: And therefore nihimo siya og pagpanghulga sa kinabuhi. Kana mao ang sentro sad kagahapon sa isgutanan dito nga maayo gikayo ang pagka cross examine ni Attorney Amando Virgil Ligutan ngadto sa unang prosecution witness nga si NBI agent John Mark Kalilong, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ang abogado sa depensa, mga kabibes, kung tanahon tao nimo, maglisod man sila. Muna nga ang ilanggi pangitaan og diferensya ang kantong dokumento nga gipakita sad ni NBI agent John Mark Kalilong. Kay ingon ini ang proseso, mga kabibes, sa wa nakasunod kagahapon ba. Matud pa ni NBI agent Kalilong sa dihang ila tong nahibaw-an, iyang gipreserbar, iyang girecord. Unya mismo nakigistorya siya, nananghid siya sa mga tinugyanan sa Meta. Kay lagi ang Meta mao ni ang parent company sa Facebook, mga kabibes. Do naman niadtong maong video. Moto nga ang taga Meta, ang tinugyanan sa Meta mitugot niya nga gipreserbar sad sa Meta ang maong video, mga kabibes, og ang gipakita ni NBI agent Kalilong kagahapon ang maong nga pagtugot gikan kaniya og gikan sa Meta ngadto kaniya nga mao ni karon ang giopunihan, gisupak, giobject, gipakgang sa mga abogado sa depensa nga usas ilang mga kauban si Attorney Carlo Narbasa, mga kabibes, nga nila pa sukamod oy ngadto ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Kay ngano, mga kabibes, methodical kaayo, hanay kaayo ang kananaabang pag cross examine ni Attorney Ligutan. Nga iya bang naplastar yung maayo, napasabot sa katawang Pilipinhon. Laliman kag sugod sa dokumento ni object si Attorney Carlo Narbasa. Kada object niya, kada barug niya, ingon dahon si Chase Escudero ang presiding officer nga senador nga overruled. Why kapuslanan nga mga objection mga kabibes? Ha? Onya ultimately na pakita gyud ang maong controversial nga video. Onya dili lang na doon ang pailaing video nga gipakita kagahapon atol sa impeachment trial nga matod pa ni Attorney Virgil Ligutan mistablisar nga doon ang yoy kalagot doon ang yoy kasilag si Vice President Sara Duterte nga ito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman ka before sa November 23 nga panghitabo. Gipakita dito katong niingon siya nga gusto niyang putlag liog si PBBM mga kabibes. Ha? Kay iya pagong giingnan si ha? Presidential sister ang maguwang ni Presidente Marcos nga si Senadora Amy Marcos nga di ginamuundang magsuon. Iya kunong ugkaton ang patayng lawa sa kining ilang amahan nga si kani Presidente Ferdinand Ferdinand Marcos Sr. nga naa karon gilubong sa libingan ng mga bayani iya kunong ugkaton og iyang iyang ilabay dito sa West Philippine Sea pagkatoy-toy klase nga pamahayag. So na-establisar ni mo ang iyabang kapungot iyang kalanggot. Ha? O maukad to ang establisar kagahapo ni Attorney Amando Virgil Ligutan. O niya, dahil sa kabahin mga kabahis, kaklaro naging kaayong asa nagkapusta ang managsuon nga ha? Senador Alan Peter Cayetano ilabinas Pia Hangakon Cayetano. Akong gianggaan ni Hangakon kay naunsa ba ni siya nga atleta muntani salmut og maraton unya mahiligon kayo sa mahalon nga bisikleta mo apil og lombas bisikleta uy may buong kaman nga kadasulti ni Senador Pia Cayetano nga maghangak man siya mga kabibes. Ngano ka? Wabiya nag-point out sa uban pero ang ako lang observation ba? And you know what? Akong tanaw si Pia Cayetano na emotionally maluoy na lang ko niya. Akong kanabitaw, imong subayon bitaw ang profile ni Senator Pia Cayetano di sa pag-unsa sa mga kanabang nag-inusaras kinabuhi ron, murag tanaw na ako emotionally, she needs a shoulder to cry on. Maluoy na lang ko niya. Kag imong basahon, gibitaw ang ihang anitabo nga doon niya. Ha? Niya, ma-emotional kaysa ba di siya kapugong bitaw siyang emosyon? Ang mawas kung pastaon si Pia Cayetano. Unya, alang lagi na ako, Pia Cayetano was obviously lawyering for Vice President Sara Duterte. Iya kong giuponihan kagahapon katong nahitabo nga sa dihang gipangutana ni Senator Risa Untebero si Attorney Ligutan nga ug mauna nga no mani nga impeachable offense mani. Sa ato pagipanayag sad ni Attorney Ligutan ang iyang baruganan isip abogado sa prosecution. Isip usa sa mga sakop sa prosecution panel. Ha? Unya nindot kay pagka-deliver ni Attorney Ligutan mga kabayos nga butang nga daw ni tiurok ko taon si Pia Cayetano mga kabayos. Kay alang ni Pia ko no, anong ato mang i-shortcut? Unsap sa taon si Pia. Gutanaw ko, nganong ikaw man sa dili man to, kay matod pa niya mura ko no closing statement na valid man ang pangutana ni kinini ang Senator Judge Risa Untebero. Ganong wa man siya musumbalik ang pangutana nga bi, ngano mang yun bi nga mao man ang imong baruganan nga impeachable offense ni ang iya ragyod klaro og tataw, dayag kaayo. Nga daw na siya ay pagpinig gadto ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, maunay, mabulukon kayo nga nahitabo gahapon. Unya, day 3 karon mga kabibes, expected gaduna pa ay lain nga mga mutistigo. I understand mga kabibes, ha? Ang lain na po nga kanang ahente sa NBI, di lang nga ito i-preempt, ato lang tanawon, because, ha? Ang akong tanaw, basin o karong adlaw na mo cross-examine sad ang depensa nga ito ni NBI agent John Mark Kalilong, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But, ha? Ang nahitabo kagahapon was a revelation. Kabahin ni Attorney Amando Berger Ligutan. Nga di ay dili ra taga Manila ang mga maing laking abogado. Nga mismo taga, although he is a native of Carigara Leyte, so I understand waray-waray ni si Attorney Ligutan, but ang iya manggong pag kanana ang pagpangabugado na sintro gyud din ni Sugbo. Ha? Unya nagtudlo siya sa mga eskwelahan din ni Cebu City, mga kabibes. Mauna nga, he is more identified as a Cebuano lawyer rather than a lawyer from Carigara, Leyte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nag-eskwela ni siya sa University of San Carlos, iyang pre-law niya, nagtapos sa iyang Juris Doctor dito sa University of the Philippines. So, di yun basta-basta ang curriculum vitae aning Attorney Amando Berger Ligutan na napakita ginikagahapon. Ha? Naalagi ko sa kahigala, ako lang taguos ngan, nga usas iyang mga estudyante, nga kanunay ko nun yung taguos klase, o niya matod pa nila, they are really always in awe sa ipakita ba nga kalantip o kahanas ni Attorney Berger Ligutan kabahin sa litigation, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bahin sa pagpangabugar niya, akong nasairan nga daghan siya ni siyang mga kliyente nga mga nahimo siyang consultant sa mga local government units. Usa ka dakong political din ni Sugbo, na hinumdom ko ni Anto, mga kabibes, o doon ay mga dagkong buruka, ang iyagyong abogado si Attorney Amando Berger Ligutan, mga kabibes. Unya, ang mga mahalong abogado ni Sara Duterte, amote klarong kinain ang buhay, mga kabibes. Klarong yung kayo. Okay, why pos, why kapuslanan ng objection? Usagod ka aspeto sa hearing kagahapon nga gi-point out sa ni Attorney Ligutan katong matud pa niya ang lead sa defense panel si Attorney Sheila Season. Suma pa ni Attorney Ligutan mas creating a scene kay duna kunoy giluwatan nga pamahayag ngadto niya unya ni walk out. Tanaw ko daw napungot si Attorney Sheila Season kay di magid sila kapiog. Wa magyod magsilbi ang ilang objection. Ang sabi sa taon, wasat mo taon, tanaw ko, wa sa gini nyo tunig, maayo ang kaso, mga kabibes. Dilis pag-unsa. Ug, kananaang, anyway, karon pa man ang cross-examination. Ato nang makita ko, saan ginila? Ang akong expectation ni ini, mga kabibes, ilan ang isintro sa kanabang kanang expertise gyud ni NBI agent John Mark Kalilong kay gibutyag manggo ni kagahapon nga he has undergone a 2-week extensive training kabahin sa video preservation, kabahin sa digital forensics. Duha ka semana. Gikan sad sa usa ka provider sa ilang digital forensics, mga kabibes. Sa ato pa mga ekipo nila. So, yeah, he has been an agent since 2021. So tan-aw na ko dili padugay nga ahente ni sa NBI si NBI agent John Mark Kalilong, mga kabahibs, nga to my understanding dakog posibilidad nga dili galing ni abogado. But just the same, mga kabahibs, og imong tan-awon gyud ang pagpreserbar niya sa ebidensya nga labi na ang controversial kaayong video, mga kabahibs, nga dito lagi ang alleged assassination plot. Hanay kayo nga nanangid pa siya nga tusmeta unya iyag yung gipreserve diha sa ilang ilang digital equipment unya matod pa niya iyan yung gisumiter nga to sa mga sakop sa House Committee on Justice and later on gipreserve. Doon na pagod siya gipakita kaghapon, mga kabahibs, nga gi-unsealed nila ang flash drive nga gigamit kagahapon kundi dito na preserbar ang baong ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabahibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So maunay na itabo kagahapon nga gi-establishar yung maayaw ni Attorney Virgil Igutan ang maong giingon nga pagpanghulga. Adi lang to kay laliman kag moingon kag imong ma imong putlag liog sa ato pa gusto gini mong patsyon. Nakibaw ka, mga kabahibs, kay ngon lagi ko this pag-unsa ang mga handler sa PR karon ni Vice President Sara Duterte. Gusto nilang pahumuto na sa si Vice President Sara Duterte nga dili ka nga dili ka na ang mulgang mupatay, pero og mahinumdom mo, mga kabibes, mayor pa lang ni Davao City ni Anto si Vice President Sara Duterte kay Bob na hinumdom tingali mo nga nanukmag ni sa usa ka sheriff. So ingon gini niini ang tendency, ang kinaiya ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni kabibes 0792, sir, what's the point nga ilang i-question ang authenticity sa mga videos ni Piatos? Are they saying nga dili tinuod katong incident last November 2024 where the BP uttered those statements? Precisely, kabahib 0792. Pero ang ila lang yun nga ilabitang i-undermine sa ato pa, ilang bang gusto nilang ipadapulin ba? Wa nila pahimugati. Waman, you can never lie with that. Kay mismo, ang vice presidente ang miluwat sa maong pabahayag. Sao man nani mo pagnigar, sao man nani mo na paghimakak, kay ikaw mismo nisulti dito, gawas og maingon sila nga clone to ni Vice President Sara Duterte. Mabitaw nga ang una nilang depensa ni ini, it was freedom of expression ko, no? Freedom of expression, ngilngiga sa freedom of expression dahil nang manghulga ta, mga kabibes. Gaano good taon, kana na ang ingon ni Ana ang argumento, mga kabibes, makaingon ta. That is out of this world argument. Nga, kung manghulga ta, freedom of expression di ay, pagka na lang pong klasihas mga tao, moingo ni Ana sa, daghantag na pending dirig, kana na ang gika ni Kabibes Benjamin Hildore, matod pa niya, gi-announce man to ni Atty. Narbasa nga ni walk out si Atty. Season, dili na mabalik, nibalik hinoon, Kabibes Benji. O niya, gika ni Kabibes Mike Angelo Cabar, shout out sa nimo diha, Kabibes Mike. Kabibes Tonton lang malakas, Atty. Ligutan, proud kaayo ta nga mga lumad Sugbuanon. With heart emoji, unya approve 93.1 FMR. Mauna ni salamat kay nimo, Kabibes Mike Angelo Cabar. Gika ni Kabibes Albert Enricoso, lisod kaayo tunan, Kabibes, ang kamaturan watching from Argao National High School. Salamat kay nimo, Kabibes Albert Enricoso. Gika ni Kabibes Francis Yanyan Huerte, good morning, Kabibes. It's not about the issue if nahitabo or wala. It is about betraying public trust in the conspiracy to plan assassination ang pangutana manggod nga sakto as role model and elected Vice President isulti na and she has all the power and capacity to do so. Sakto kagyon sa imong punto ka vibes Francis Yanyan Huerte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ika na ka vibes Ronick Bless. Good morning Sir Ton. Napakagaling ni ato ni Ligutan. Kinaing ng buong buo ang ilngiga po ni pagkasulti ni mo kabibes Ronick Bless. Kinaing ng buong buo si Narbasa. Napaka-cool ni Atty. Ligutan. Ha ha ha. Nagsisimula na ang kalbaryo ng depensa. Sumapa ni kabibes Ronick Bless. Gikan ni kabibes Altea Batumalaki Puntilla. Shout out niya sa kininiang Negros Oriental. Salamat kayo sa imong kanunay nga pagsunod, kabibes Altea Batumalaki Puntilla. Uy, nakadungog raba ko kabibes Altea nga naalarma sa kagahapon ang Silliman University. Kay doon na sa bomb threat nito sa maong universidad. Pastilan gining mga klaro kaing destabilizers ba? Wada gipili, bisag asang dapit sa Pilipinas. Ang ilarg yung gusto nga mudag kasamok pagkatuytoy utuka ning mga tawhana. Gikan ni kabibes sa Paning das Ormoc City ingon sa dinhi pananglitan og mamatay simba ko lang si PBBM malipay si BP Sara Duterte kay siya man ang makalingkod sa trono ni President Marcos. Bitaw kabibes sa simba ko taon. Kanana ang kaninga imong gisulti gipadayag biya ni Senator Alan Peter Cayetano during the first day of the trial nga iyang premise dito simba ko kuno og mutaliwan lagi si Presidente Marcos sa ato pa kay second highest official of the Republic of the Philippines man si Vice President Sara Duterte nga niya pa of course mupuli ang Vice President ha. Kana bang kana na ang pagsulti klaro kaayo nga wagi pag-uyon si Senator Alan Peter Cayetano sa kasamtangang liderato niya murabag nanungo siya nga to me is very uncalled for kay iyang gusto nga og mao kuno nay mahitabo kay kalagi ilang question kining pag-assumer karon ni Senator Chase Escudero nga mao'y presiding officer sa impeachment court. Og mahitabo kuno nga ang mapresidente na Sara mga kabibes ang kuno ang naagot sa konstitusyon basta presidente ang kananaang mga lampigit mga kabibes naa ang Senate president nga maoy pero para nako di sad mao kay ang presiding officer although non voting ang kuan man ang kananaang unsay nga ni ana ang kining Chief Justice of the Supreme Court. Wa gihapoy klarong basihanan ang pabahayag ni Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes. Ato nalang katawan be. Tanawa. Lain na po do. Gisakyan ang imong pamahayag kabibes paning das ormok ni Kakak for sale. Gikan ni kabibes 4541. Good morning kabibes Sir Tonton. Bravo to our very own Cebu lawyer Attorney Ligutan. Nagupok yun ang defense team second day palang gani sa trial. When we side with the truth, we all win. Have a good day to all. Sumapa ni kabibes 4541.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unay na itabok yun. Muna atong gibarugan sa dini. Because, you know, og na lang ikas kamatuuran mga kabahib, so imo rag yung sasiho ng tanan, di ka mapiog. Mayingon bitaw ko, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabahibs, mag-alas 7 naman, mupos lang ko makadiyot kaya atong hatagan og agianan na itong arangkada balita sa buntag o ba ni Joby Balneg. But don't you worry, as usual, mabalik ko inig ka alas 7 imidya ngadto na ta sa alas 9 sa itong arangkada sa buntag. Sangan, gihapon, sa among station manager nga si ni da Abinyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon niyo ka vibes, si Tonton Alcos ang tugup nga magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabulig ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka vibes. Mabalik ko inig ka alas 7:30. Ka vibes, mauna ni
1: Arang.

0: sa kahanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Ever John Tenyo. Sir Ever, good morning.
1: Yes, good morning ma'am. Good morning sa tanang tig paminaw. Kinang pinaka-latest weather update para karong adlaw. Kaganyang alas 3 sa kadlaw ng atong ginamonitor na bagyo na si Inday o si Bobby, iniganap ng nisulod sa Philippine Area of Responsibility o ato ng gitagaan ng local name na Inday. Sa pagkakaroon, si Inday wala yung nasipitan sa 1,420 kilometers na kalayon silangan sa Northern Luzon o kanya doon ay kakusgun sa hangin na mabuto 185 kilometers per hour doon sa sentro. Adayang kining nagayrog sa direksyon ng kasadpan o sa mga musunod na oras, posible kining mulihis o maotro ang liho sa direksyon na northwestward o magtikadol kini sa nasud sa Taiwan pag-abot din sa may Biyernes. Posible po mahinay si Bobby o si local name na Inday into a typhoon category pag-abot sa kadlawon sa Biyernes. Sa pagkakaroon, ubos o walay tsansa na maglandfall pa si Inday sa bisan-asang bahin sa atong nasud. Apan, doon na nakita yung mga nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 din sa pipila kabahin sa Northern Luzon. Samtang din sa Visayas, wala direktang epekto ang naimong bagyo, pero hatako ni ini o birahon ang hangin habagat, inundan para sa madagumong kalangitan, inubanan sa kalat-kalat na paguan sa Lugdubog Kila, pipila kabahin sa Visayas, ilabahan na din sa may Western Visayas, Negros Island Region, o pilapod kabahin sa Central Visayas. Sa pagkakaroon, ang nasinati sulod sa nasod mo ang hanging habagat o southeast monsoon din sa may Mindanao at itlapod ang pipila kabahin sa Visayas. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas, alakip na ang Central Visayas makasinati sa panagsang mga panganurong ngayon sa panganurong kalangitan, nabalan sa mga lumalabay na patak-patak na paguan panugdubog kila tungod gihapon ka na sa southwest monsoon o hanging habagat. Samtang ang hintang sa itong hangin o kadagatan, ang Central Visayas na ay hinay nga sa kasarangan na pagguro sa hangin na nagagikan sa kasadpan at sa amihanan kasad, habagatan kasadpan din ang atong kadagatan at doon na po hinay na sa kasarangan ang mga pagbalod-balay gale warning signal na aktibo sa mga karon din sa bisan-asang bahin sa Visayas. Para sa atong temperatura, karong adlaw, nasa 26 to 32 degrees Celsius ang posibleng masinati sa tibuok probinsya sa Sugbo, samtang ang atong dagat mohunas karong alas 10:23 sa buntag ug mutaog pod unyang alas 4:13 sa hapon. Philippine Standard Time na kita sa 7:16 AM ang atong haring adlaw mosaop unyang 6:10 PM. Ug kanang latest si kanini sa DOST Pag-asa Bisaya, kini si Ever John Tenyo nagtanong doon na sa bago-bagong panahon na gano'y Pag-asa. Saktong informasyon. Daghang salamat ug maayong buntag.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Ever John Tenyo. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpadayon kagahapong adlawa. Nagpadayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte sa ikaduhang adlaw sa husay kagahapong adlawa, Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Lahi sa unang adlaw, personal nga mipakita si Vice Presidente Sara Duterte sa Senado diin, mihatag kini og mubo nga mensahe sa mga tigbalita ug nakigatubang sa iyang defense team alang sa usa ka launch meeting apan wala kini motubag sa mga pangutana sa media. Sa mismong husay, gisugdan na sa pribadong prosecutor nga si Attorney Amando Ligutan ang pagpangutana sa ilang unang testigo nga si NBI Cybercrime Division Agent John Mark Kalilong. Ato sa sesyon, gipasalida gayud sa hawanan sa Senado ang mga kontrobersyal nga video o pamahayag ni Vice President Sara Duterte batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tungod ni ini, nangutana si Senadora Risa Hontiveros kung mahimo ba kining basihanan isip impeachable offense butang giuyonan usab dayon sa prosecution. Sa pikas nga bahin, wala usab nagpalupig ang defense lawyer nga si Attorney Carlo Narvasa kinsa mibundak og sunod-sunod nga babag o objections labot sa pagpresentar sa mga testigo o ebidensya apan kadaghanan ni ini gibasura o gi-overrule sa korte. Gitinuusab ni Senate President Cheese Escudero nga mamahimong hagiton ngadto sa Korte Suprema ang balaod nga nagkinahanglan og 16 ka butar aron ma-convict ang Vice Presidente. Human kini gi-question ni Senador Ping Lacson. Human sa 4 ka oras og 20 minutos nga init nga lalisay, gitapos ang sesyon pasado alas 6:24 sa gabi. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag ni mo ma'am, labi din sa mga suking sa Paminao. Kung ito traffic update karon sa kabilang dakbayan sa Dagan Subo, tuwari mo namang sugod sa may SRT area. Ngayon mga oraka, alas 7:15 sa iyong kabuntagon. Atuhang still ining mga orasa karon napabilin to gyapon ining moderate ang dagat tanan sa trapiko ining mga orasa. So ato ang north zone, so na ato nadawat na labirya na sakyanan diha gibismo sa akbang ining mga atong arena SRT arena mga kaigsoonan. So dali sa kayo diha gyapon nakarespondi ang atong traffic enforcer na asa na duty diha sa mga katuang SRT area. O karon ang niningan mo risko ni ini at sa naabiriya nga sa kinal. So padung na sa dahilang mo risko ni ini. Dahil na gris may kuno ang ilang rawagan kini ang mo risko na nasa may Robinson's Gallery, Robinson Gallery ya mga kaigso na padung na sa ako ang SRP nga mo risko ni ini naabiriya nga sa kinal niya sa may SRP. So ato ang southbound na area ni ini nga tuwag roon sa roon. Mudri pagyako ang dagan sa natan sa trapiko. So sige tala dawat na mga mga palagbangga tali sa mga sakyanan na niagi diya sa mga katuwa SRT area mga kaisunan. So ito ang dinis by downtown area na binigay dalan ilang dalan ni ining ato ang SOS Menya. Ang mga sakyan na usap balitan sa Cebu City pa ingon nato sa Mandawi City. Mudri pagyako ang dagan sa natan sa trapiko. Ingon man saan ang mas karawasan balitan sa Mandawi City pa sudri sa Cebu City ini southbound mga kaisunan. Northbound southbound ini atong SOS Menya. Mudri pagyapo ang dagat sa natad sa trapiko. Ngayon man sabi sa tuwang MG Cuenco, General Maclum, Gurordo, Iscario, Cosmina Boulevard, labi nagyan dito sa tuwang M. Bacalso, May Berama, Ubantos, Banawa area, labi nagyan sa tuwang Bulacau area, labi nagyan dito sa may mga sakyaro sa Bergikan sa Talisay City, Pasudri at Cebu City, northbound, southbound, mudri pagyapon ang dagat sa natad sa trapiko. Mga kaisunan. So there is my Talamban area sa Governor Cuenco. Mga sakyanan usan because sa downtown area paingon nga doon sa Talamban area southbound ug northbound ni ini labi ni yun sa tuwang S42 na mga kaisunan mudri pagyapon ang dagat sa natad sa trapiko nining mga orasa. So karon mga pinitulito sa big update yun sa itong pinalagang dakbayan sa Sudan sa Subo kini yung umuso galagad base control operator sa CCTO Richard Lopez. Budalit ko na sa pagingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait na kiglim basog ng lawod sa kalisdanan, init ang ulan, abog kakapoy giagwan tagid na mo ang tanan, kay bugtong ragid na mong tinguha, kamo, among malagaran o map sa ilamang ang dagan sa natan sa trapiko, dinininining atong pinalanggang dakbayan sa sudad sa Subo. Kaya salamat o maayong buntag sa natong talang Subo.
0: Daghang salamat og amping kanunay among balak nung base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, Sara Discaya gitugutan sa korte nga makapiansa sa kaso sa flood control ghost project. Gitugutan sa Regional Trial Court kan RTC Branch 27 si Sara Discaya mga makapiansa og usa ka milyon ka pesos kalabot sa mga kasong malversation of public funds o graft nga nagikan sa giingong 91.5 milyon pesos nga ghost project sa Davao Occidental. Gitugutan usab sa korte si Ryan Ubungen nga finance officer sa DPWH Davao Occidental nga makapiansa og 300,000 pesos. So order sa korte, giingon nga walay makahatag ang prosecution og igo og ligon nga ebidensya aron mapamatud-an ang direktang pagkalambigit nila Discaya og Ubungen sa mga kaso busa. Gitugutan ang duha nga makapiansa. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, motorsiklo, may bangga sa tricycle, driver naangol. Naangol ang usa ka 24 anyos nga lalaki human mi bangga ang iyang gimanehong motorsiklo sa usa ka tricycle dito sa National Highway Barangay North Poblacion, San Fernando. Giila ang biktima nga si alias Jupel, residente sa Rosario Aluginsan, nga nagmaneho sa iyang motor gikan sa habagatan paingon sa amihanan. Samta ang tricycle nga gimaneho ni Ferdinand, 44 anyos, taga Purok Santa, North Poblacion, San Fernando, nagpadulong gikan sa amihanan paingon sa habagatan og nakasakay na og pasahero sa dihang mihimo kini og U-turn aron mosulod sa northbound lane. Sa maong higayon, may bangga ang motorsiklo sa likod nga bayan sa tricycle og giingon nga kusog ang dagan sa motor sa wala pa kini mibangga. Hinungdan nga natumba og naangol ang driver. Gidala dayon si alias Jupel sa Cebu Provincial Hospital sa Carcar City aron matambalan. Padayon pang imbestigasyon sa San Fernando Municipal Police Station aron matino ang hingpit nga hinungdan sa maong aksidente. Samtang usa ka estudyante sa Carcar City nadakpan nga nagdala og kutsilyo samtang padulong sa iyang kontra nga estudyante ra usab. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern LD Ann Tagsip. Ann,
3: may katap sa social media ang usa ka video nga nagpakita sa ingong estudyante sa Carcar City Central School ang nagdala og kutsilyo samtang nakiglali sa laing estudyante sa Carcar City. Sa maong igayon, wala madayon ang posibleng pagpanunggab human giluwas sa mga residente ang sitwasyon ug ipaubos ang tentasyon. Nakuha usab sa usa ka tanod ang maong kutsilyo aron malikayan ang posibleng kadaot. Sa pagkakaron, wala pa maklaro ang tinuod nga hinungdan sa panaglali sa duha ka estudyante ug padayon pa ang pagkuha og dugang impormasyon bahin sa maong insidente. LDN Tagsip, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat ato ang CTU Barili intern LDN Tagsip. Samtang usa ka balay na sunog tungod sa switch sa electric fan. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
4: ang mga fire volunteers uban sa mga personnel sa BFP Cebu City dali nga mitubag sa report sa pagkasunog sa switch sa usa ka electric fan sulod sa usa ka balay sa Espinya Village, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo, alas 2:38 sa hapon ni adtong Martes, Hulyo 7, 2026. Sa ilang pag-abot, kontrolado na ang sitwasyon ug wala na kini misangpot sa mas dako nga sunog. Sumala sa katabang sa balay nga si Tina, naghinlo siya pinaagi sa pagmap sa salog sa dihang nakapanimaho siya og baho nga sunog. Tungod ni ini, migawas dayon siya sa balay aron susihon ang nahitabo sa dihang giop sa iyang kauban ang switch sa electric pan kalit kining misiklab. Apan dili ra usab niya napalong ang kalayo, wala na italang naangol ang insidente ug wala usab kini miresulta sa dakong kadaot sa balay. Human sa panghitabo, gipadayon sa BFP Cebu City ang ilang imbestigasyon aron matino ang hinungdan sa pagkasunog sa switch ug aron malikayan ang susamang insidente. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Mga tinun-an sa dumanhog mga ka-vibes, padayon paghihapon nga makadala og cellphone sa mga tunghaan matod sa DepEd Region 7. Dugang nga impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Bilyata. Joanne,
5: nagpadayon gihapon ang mga tinun-an sa dumanhog sa pagdala sa ilang cellphone ngadto sa eskwelahan bisan pa sa gipahibalo ni Mayor Gungun Hika nga ipatuman ang total cellphone ban sugod karong Agosto. Matud ni Regional Director Arturo Bayukot sa Department of Education 7, wala pa executive order nga nagmando sa hingpit nga pagdili sa cellphone sa mga tunghaan. Sa pagkakaron, gisunod gihapon, gisunod mao ang DepEd Memo No. 6S 2026 ang gibawal lamang sa paggamit sa cellphone panahon sa klase gawas kun kinahanglan alang sa pagkat-on. Gipasabot usab ni Bayukot nga mahimo gihapon magdala og cellphone ang mga tinun-an basta kinikuhaon sa dili pa magsugod ang klase o gibalik human sa klase. Iyang gihimugatan nga importante gihapon ang cellphone alang sa pagkat-on og dalis nga komunikasyon sa maginikanan panahon sa emerhensya. Joanne Michelle Balyeta, CTO Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, gikan sa itong CTU Bailey intern, Joanne Michelle Bilieta. Samtang pre-screening, ipahigayon alang sa libreng surgical mission sa Danao. Dugang impormasyon sa maong balita, gikan sa itong CTU Bailey intern, Chini Tilar. Chini?
6: Gipahibalo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga sugdan ang pre-screening alang sa gusto makabenepisyo sa libreng surgical mission nga ipahigayon sa Cebu Provincial Hospital Danao. Ang pre-screening ipahigayon sunod karong adlawa, Hulyo 8 hangtod Hulyo 15 karong tuiga. Magsugod kini alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon samtang ang final screening gikatakda sa Hulyo 22 karong tuiga. Lakip sa mga serbisyong itanyag ang mga major surgery alang sa breast cancer, hemorrhoid, gallbladder, thyroid o hernia. Apil na nga ang minor surgery sama sa pagtangtang sa lipoma, cyst, bugon-bugon o uban pang mga bukol. Ang maong surgical mission ipahigayon sa Agosto 8 o Noyebe karong tuiga, pinaagi sa pakigtambayayong sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo o Tsionghoa Hospital aron makahatag og libre og dekalidad nga serbisyo medikal sa mga Sugboanon. Chini Tilar, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat gikan sa tong CTU Barili intern, Chini Tilar. Samtang mga kabay,

0: paborito na ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Maayong buntag pag-usama, ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa Tukop. Diyan na ta sa atong second portion o niya hangtod ta sa alas 9 karong buntaga, mga ka-vibes. Bueno, sa mga gusto nga musalmot o mutimang o mapadayag silang opinion sa atong isgutanan karong adlawa, welcome kayo ka mga ka-vibes. So niya ang atong official text line ang 0995-472-0802. Akong usbon, 0995-472-0802. Sa atong official Facebook page mga ka-vibes, inyong makita ang atong Sibya sa Facebook Live sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbon ako, 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes. Mga ka-vibes, astilan. Ha? Samtang karong adlaw mga ka-vibes ang pagpahigayon sa ikatulong adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Doon na nasay laing petisyon nga gipadangat sa Korte Suprema nga hunungon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa buntag.
0: Akong usbon, samtang nagpadayon kagahapon ang second day sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Takulahaw lang nga dunay petisyon na sabgato sa Korte Suprema nga hunungon kining maong impeachment trial mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Tibaw mo kinsay mipasaka sa kining petisyon nga to sa Korte Suprema? Ha? Ang kaning taga Davao City nga si Attorney Israelito Turion mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kanabang makaingon ta kini sa attorney ha? Bobet Turion ba? Bobet may angga ani niya mga ka-vibes? Unsa bitaw ni siya oy? Ha? Gusto magini kanunay musalida ning tawhana pero tanawa ra. Ha? Sa mga wa maswito aning attorney Bobet Turion. Mauni siya ang abogado ni Adto Bitaong gitombok nga appointed son of God nga kalois Ginoo to aron ha? Gibilanggo mga ka-vibes ang kadtong ginganlan og si Pastor Apollo ha? Karyon Kibuloy aka PECQ back you, mga ka-vibes. Ha? Dili sa pag-unsa ba? Kana bitawong mangingon-ining klases mga abogado? Ha? Makaingon ta unsa na lang gitawon kahaba ang naa sa ilang pinsada? Ha? Nga nagpadayo na ang proseso ubo sa landog sa demokrasya mga ka-vibes. Mikalit raman og dangop na sa gatos Korte Suprema aron hunungon matud pa ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unya ang grounds ra ba nga gipasupot aning attorney Bobet Turion og sayang mga kaubanan, mga ka-vibes, ang pagkatudlo o pagkapili ni Senador Francis Chase Escudero nga maoy presiding officer niining nagpadayon na karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kaingon ta ba usa magigusto aning grupo ni Attorney Turion nga hunungon na sad nato ang impeachment trial nga kon mahinumdom mo mga ka-vibes nahunong na ni sa unang higayon ni atong milabayng tuig. Kundi ni atong February 2024 mga kabaibs, ang 19th Congress pa kaniadto, niduso na sa ilang unang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte apan napakgang kini sa Korte Suprema.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay ang mga sakop kaniadto sa House of Representatives, ang mga congressmen, may padangat na sa maong impeachment complaint apan tungod sa desisyon sa Korte Suprema gumikan kay sumala pa, ha? Nakalapas kini sa gitawag og 1-year bar rule mga kabibes. Ha? Nahunong ang maong paghusay na unta dito sa Senado sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ako ba ang gusto magkanatong masayran ang kamatuuran? Gusto magkata maklaro og tinud-anay ba ang mga aligasyon ngadto ni Vice President Sara Duterte nan nganong ato mang pugngan mga kabibes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nganong ato mang babagan? Ha? Dunay komentaryo ang usas mga sakop sa Kongreso mga kabibes, the person of Deputy Speaker Paulo Ortiga. Matod pa niya kuno og sa restaurant pa ni specialty of the house ni kinini ang attorney Israelay Tutorion ang mapasakag petisyon ngadto sa Korte Suprema mga kabibes. Sa ato pa mao ni paboritong lutuon, ha? O niya, nidugang pagyod si Congressman Ortiga nga bread and butter kuno ni sa grupo ni Attorney Israelito Bobby Torion mga kabayes pagka nalang sad. Munang makaingon ta ba nga bisang pag manghimakak ni Ines Vice President Sara Duterte, but the way I read it, mga kabibes, tanan kaning ilang gibuhat ron, ha? Doon na ni go signal ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Onya ra ba kagahapon, ha? Nabaw in town ng mga sakop sa kaning mga Senate reporters, ha? Kaya nga no, mga kabibes, laliman kang uban, di pa standby pa ang katawahan, mga netizens, kay please standby for the press conference of Vice President Sara Duterte. Sa bato nga press con mga kabayes, gawa kaabot og sa kaminuto. Because you know what happened? Igo ra miluwat og one-liner nga pamahayag si Vice President Sara Duterte. Nga huwag imong hubaron, in this bloodbath, kuno bloodbath sa iyang kabaga, ang sa bloodbath ba nga, talawan man, di mong pakita. Huwag imong hubaron, naingon siya nga, niini ko nung madugoon nga panghitabo, nga matod pa niya, blendjund, ngigag termino, sa ato pa, nabunog siya gmayo. Ha? Unbowed kuno siya. Sa ato pa, dili kuno siya. Wa kuno siya malisang. Wa malisang. Wa ka man pakita. Pagkatuitoy nga, no, ha? Dito pag siya sinado gahapon, but wa mo patimaw atul lang yun sa pag pahigayon sa second day sa impeachment trial, mga kabibes. Ha? Unyara ba? Ang kadtong iyang gi kutlo nga pamahayag, mga kabibes. Taon po, kinupya sa Osaka, kanabang, ha? O sa Binisaya pa, mga kabibes, sa... Ha? Kanabang, daw balak, because it was a poem entitled Invictus. Ha? Unsa may poem sa inyo, o sa Tagalog pa na tula. Hehehe. Dito niya ang gikuha ang maon ang pamahayag. Ha? Bitaw ay, kamo ba nga nagkapaminaw sa mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte? Bitaw be? Pangutan-on ta mo on sa mga inyong basa nga ito niya? Ha? Ang ngayon, bagot itaon siya nga umuhupot sa rendas pangatong danan sa Republika sa Pilipinas? Daya kung tumagay. Kay lagi, mga kabibes, kana bang mga taras karon nga gipakita sa Vice Presidente? Ha? Makaingon lagi ka simba ko tabukog pila kalaod kung mao ni ang may tabo sa Pilipinas. Kay lagi dayag manggid kaayo ng mga gipagbuhat niya, oy. Ha? Mga kabibes, dili sa ingon nga ato ning gipreemp ang tanan ba? Pero if you will just follow what has been happening in our country today, ha? By objectively looking at it, mga kabibes, asago ka manangkog ang didawat sa iyang confidential funds, ang gingan, mga chichirya, mga kabibes. Amoy ngon din yung mga DDS nga ang kay Kodrama na. Pero bisan pa ni Anang maong giingon nga Kodra gigamit, codename ang gigamit, mga kabibes, dunay pulisya ni Ana nga kinahanglan imo nang ipreserbar. Kinahanglan ibutang na nimo og sealed envelope o niya itago sa Osaka Vault, which the camp of Vice President Sara Duterte, mga kabibes, wa ka na nila gihimo mo ng angay katawan. Hindi na agyapoy mutuo nila. Well, demokrasya man yung ato lagi, mga kabibes. Apan, you know what? Kaning gihimo karon sa kampo ni Atty. Bobby Turion, nagpailalang gid ni nga doon nagigitago ang kampo ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Because this is not the first time nga ilan ning gibuhat. Ha? Mo ni hinungdan nga ang nahitabo ni atong milabayng tuig naundang itaw ng impeachment trial. Unya ra ba na question na hinoon ang integridad sa mga sakop sa Korte Suprema? Because ako naman yung gibalik tinis makadaghan apan balikaw na sa nakuron. Mayuriya sa mga anak karon sa Korte Suprema, mga tinudlo, appointed sa iyang amahan nga si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And because of that, we can suspect their objectivity. Ha? Pero ning milabay ng mga pila kahigayon, daw ilamang na redeem ang ilabang, ha? Ang ilang kaligdong. And I hope it will continue. Unya, ilaning isalikway ang petisyon ni Atty. Israelito Turion, mga kabibes, because clearly this is an attempt to suppress the truth. Ha? Usa ni ka klaro og tataw nga lakang, mga kabibes, nga dili mabutyag ang kamatuoran ngadto sa katawhang Pilipinhon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ma, basig mugimaw na sa nang ilang mga magic-magic diha ba? Ha? Wa man ni kay batod pa bloodbath nga unbowed ko na siya. Unbowed sa iyang ka Ha? Nga ang iyang mga abogado nga identified kay niya ni pasaka na masagpetisyon ngadto sa Korte Suprema nga undangon o ihunong ang kininiang impeachment trial nga nagpadayon karon mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So sa ato pa dunay gikahadlukan, dunay gitago. Ha? Nila pa. Di na kinahanglan nga i-memorize na oy klaro kay's pattern. So mao na. Ha? Atong sundo ning kining petisyon nga gi ha? Gipasaka sa grupo ni Attorney Israeli Tuturion. Ha? Nga gusto nila nga iundang nasad ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Ha? Kay mag labot-labot apod gani ni Korte Suprema manam kaingon ta nakasabot na gyud ta mga ka-vibes kung unon sa ilang bot pasabot. Ha? Gikan ni ka-vibes Fred Gilmore di ako lang nintibawason ha. Kay bupos ko kadiyot karong taon-taon. Matod pa niya, good morning ka-vibes Tonton. Kanang si Sara liwat na sa iyong amahan nga hadlok sa legal proceedings. Anad sa mga illegal nga binuhatan. Mao na nga hadlok mo attend sa hearing. Ana dyan na basta guilty. Matod pa ni ka-vibes sa Fred Gilmore D. Kanang imong pamahayag ka-vibes Fred. Doon na kagisukaranan. Kay ispoko na ni mo dito kagahapon. Ha? Dito sinado gahapon. Ah, excited pa kayong mga reporter. Pero igo na nalingkod baka diot. Ya, mora to yung gisulti. Ha? One line lang yun. O niya raba di ay kinupya ka vibes.
2: Pinawa!
0: Paitag mo yung nagano'y. Mga ka vibes, mag alas 8 naman mo post ko unya human sa atong commercial break builo na ta kutob sa alas 9 karubutaga din sa atong arkada sa buntag so palihog standby kay ato pang tukion ang uban pang mga aspeto sa pagpahigayon karon sa ikatulo kaadlaw nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte so palihog standby mga ka-vibes kay magpadayon ka magpadayon kita human lang ni ining mga mahinungdanon kayo.